wo bi o roti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan siti e si o ke rere ni nibi ti awon omo araye tin fe rin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko mi fe yin e 32 fm 94.9 ha ha ha ha ha ha. Emi ri ki onibudu lo so bẹẹ.

0: fi ona wa le oluwa lowo te wo esu waju ose ma pe o
1: amen
0: ose wa ruba
1: amen
0: wa di segidi
1: amen
0: le kon anu ati fun
1: amen
0: okuni ma sanu e
1: amen
0: obere ma sanu e
1: amen
0: omode ma sanu e
1: amen
0: agba ma sanu e
1: amen
0: olo yo palu atabore mo
1: amen
0: ewu ni wo
1: amen
0: jamba oni si o
1: amen
0: o ni pade ni bi
1: amen
0: won ni pade e
1: amen
0: wa ni wa kore
1: amen
0: akoya ibi
1: amen
0: ota oni yo e
1: amen
0: ori e oni babodi
1: amen
0: olo yo pade re mo
1: amen
0: ati aya
1: amen
0: ati oko
1: amen
0: ati omo
1: amen
0: olo yo pa yin mo
1: amen
0: yo pa ile yin mo
1: amen
0: yo pa dukia yin mo
1: amen
0: e ni ran ifose si
1: amen
0: Money eh ni ran ifose si
1: amen
0: gbo ori ajo olorun wa pa omo
1: amen
0: o ni fi ona pe gbo
1: amen
0: o ni fi gbo pe ona
1: amen
0: aboyo daju
1: amen
0: ira ajo yo si rere
1: amen
0: eyi te lo ke okun loruko jesu aboro ko daju
1: amen
0: layo lo so
1: amen
0: bere ni ile bere lori omi bere lori irin aboro daju ri e
1: amen
0: bere no furufu abo daju
1: amen
0: immigration free
1: amen
0: in the name of jesus Owo Olorun yo wa lara re.
1: Amen.
0: Anu yo ba gbe.
1: Amen.
0: Wa lore.
1: Amen.
0: Wa bore.
1: Amen.
0: Ijade lo re ko ni bi aye ninu.
1: Amen.
0: Bo ba nbo le ibokun ni.
1: Amen.
0: Bo ba njade ibokun ni fun o.
1: Amen.
0: Ibokun ni fun ise owo re.
1: Amen.
0: Ibokun ni fun omo re.
1: Amen.
0: Ibokun ni fun oko re.
1: Amen.
0: Ibokun ni fun aya re.
1: Amen.
0: Ibokun ni fun ile re.
1: Amen.
0: Ibokun ni wa jasi.
1: Amen.
0: O ma wo ile de lowo.
1: Amen.
0: O ni ya ji gbese.
1: Amen.
0: O ni ya ji gbese.
1: Amen.
0: Last night baba.
1: Amen.
0: That's it, Toma.
1: That's
0: it, Ma. Yes, Oluwa. So, Pomora, Nuba. Osema, Pola, Barolo. Funny Osema, Pio. Waro, Guelu. Who come here, Yipada? Apostle at you, Lee. SMO, Mustafa, JP, Baba Sibioba. Lati, your seat of Christ Golden Church. Land of reality. Tolu Jawani. Baremu Idiobi Airport area ni Ibadan Ugbadua loruko Jesu wara anuba
1: amen
0: lo kodeti sile last Friday of this month how pade ni lu fu ape ipade le akase ni o wa fun gbogbo eniyan ko sile mi o fe ko miss e loruko Jesu anu afo laye
1: amen
0: mo ma wa ni igando ni opolopo Thursday ati Sunday lagbara olorun ugbadua loruko Jesu adua re agba
1: amen
0: ba wa leku o le ma pade wuli ni akoko won ni lasu igando road hotel bus stop so pe lo sibi oba ugbadua iri ati anu o ma to leyin
1: amen
0: gbogbo eyin omo olorun te wa ni ugeni e ku mura bo so fun pe wuli ti de ba yin lalejo yes e ku le ni ugeni wori e ku le gbogbo eyin olorun te wa ni ugeni te wa ni wori e ja pade la roi o ma lagbara abu meje o ti ma ma mile titi gbogbo eyan mo lo te wa ni gele e so fun ra yin e pe egbon e pe aduro pe ka pade ipade nla ni ise agbara ma sele itusile ati idade jesu ti wa be ka wa o to de eniyan ni awa awa ni yo lo tori o le olohun ka bi rada ya ha bo pase o ya gba e to re
1: amen
0: woli mo re pelu apere babo ni apere gbagbo woli o ti wa nbe bo de mo wi pe o le gba ko mo ni testimony o wi ja ni ojo ti ogun ba le mo gbadura ise re ma dide
1: amen
0: aye ma dide
1: amen
0: o ba ki di aro la ati to wa ni bele ni ye o ha ise ti wa ni ye jesu won ni o kiriso ni be ni o lo oduro sibi kan o lo mo eniyan ko sibi ti an forile awa ti eni pilon ti a ha olorun mo gbadura gbogbo awon to ran wa si yi ti won ti expect ya nu oluwa da won lohun
1: amen
0: oluwa da won lohun
1: amen
0: in the name of

0: ara se ola wana mo gbadura ah a mo gbadura o paulu o je mo pe lekun la lo lohun sifun be ni fun se ran se re lekun to gboro but ha to ba kai tan re wa ri pe ogun po be ni e ja wo to sele fun re lo ko sibe ni first corinthians chapter 16 e ba mi kai se ke san be ki lo wi
1: nitori pe ilekun la ati aita se si sile fun mi
0: yes
1: opolopo si ile awon ota ti be
0: so fun lo le bo oluwa
2: oluwa
0: ota to lo duro si bi lekun ayo mi
2: ota to lo duro si bi lekun ayo mi
0: oluwa nu bole
2: oluwa nu bole
0: oya adua
2: jesu oko jesu oko jesu emi mi ma o
0: iwe Revelation chapter 3 verse 8 e mo ti so fun yin only have set before you the open doors mo ti gbe le ko to si kale so waju yin be ni so le ko ti si sile tele bo so gbo oraye wo lati jo yin ta lo wa nbe ebiyan ni so pe oluwa
2: oluwa
0: ta ni nbe leyin lekun
2: ta ni nbe leyin lekun
0: so je ti le ko si
2: so je ti le ko si
0: oluwa koju ija si
2: oluwa koju ija
0: si oluwa ba won ja
2: oluwa ba won
0: je ti le ko ayo mi o si
2: je ti le ko ayo mi
0: ya adua kwa yo si fo esteri ni esteri orikeji ni ese keta de ni ogun yen ki se lasan agbara olorun ni le konju re wa o ma se oru ma ba e so pe iwo le konju re
2: iwo le konju re
0: so pe mo fi ore mi o ni kan le kun
2: o fi ore mi o ni kan le
0: so pe o ya si

0: before you are aware.
1: Ah,
0: Oluwa, Onojo Monday. I want jade so na ti ja ti mo wa bo gbe ni to ba ri mi gbo bo gbadura ni to ma je o ni pade e
1: amen
0: alagbeda ko ni awaju e
1: amen
0: won ni gbe sere da
1: amen
0: won ni gbe owo re da
1: amen
0: won ni gbe oda
1: amen
0: won ni ji ogbe
1: amen
0: ofa oni ba o
1: amen
0: o da labuku fun o
1: amen
0: wa ri owo gidi
1: amen
0: olo yo buku fun o
1: amen
0: yo buku fun aye re
1: amen
0: o ti se la la lori omo wa jere omo
1: amen
0: ha wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: in the name of Jesus. So mo pe lana la se ifose awon eyan ti se wa de fose won laaro yi iwo to je pe o ti se o to ma se ni pe mu sugar kan ju so mi ko gbadura si pe 34 o ma se ki no o fi fose ko to jade loni ati bless oh my god o do ni pe o le se be lana kai mo gbadura o ma ri mu
1: amen
0: mo fe ko re ko pade ore ni iran wo ni la fasiri won fun mo fe ko re ko pade alaanu ni egbo mi sa to ba wa dagun mejo mo so lana pe akanse adura wa to fe se fun yin to ba dagun mejo ni asale a fe gbadura ise re gboro di bo ko mo lowo ke yan mo sise ko mo lere ke yan mo sise ko mo pe yan lasan ko in ki se lasan agbara kan wa nbe mo fe pase si eso ki se re ko ba le leso ki se re ko ba le tu oje mo eso papade to ba ti dagun mejo Nigeria time halemanu kabura ha gbogbo adura gbogbo agbara so

0: Kone, last week, Tuesday. Ah, Obane, only I yet to show. Monikrochele. Ah, only daddy. Only bo, kato se laye. Only oki, last year. Only daddy. Only otepe 47. Kosi yawo. Kosa man. Kosa unkon. Kosi le. Yino, yara kato mbe gwa. Kosa emu yala. Ode si se. Only otepe si se as age of 31. Ode si se to vipe age of 47. No achievement. What does he say? Huh. Mubani ki se la. Nkan mwa ye lo la san. Ule o la ti mba duwa ni. Ule o mba bo kute ba bo wole mi. Te ba da o roso ri mi. O mba bo pe o roma bo. Mwen gaga bi ba bo re. Mwen de pray fu. Mwen da o roso ri e. Mwen ye de lo. In to ya mi le mwen mi pray. Ni e ba to de ojo Thursday. O pe fo mi. O mi dadi. Olo o ti ri. Olo o ti mbo e ya no. O mba mbo ni. Olo o ri ri. Ko sele so ri. Only around town thing what it petty only woman lolier. Bros and we are a career, only one woman back on, but the closer to only Kusula, only your Thursday to put me, only land the West, the Hupokoa, or one Lobelaro, a Batu de Bellaro, Lopekin of Festival, or Basara, if we intend Beloka only, ah, so Pulua. And to my bini,
1: and to my bini,
0: but you know, fair,
1: but you
0: know, I'm going to pay. Olo sala e fun ni ojo na ma yen fun ni moto ikan lo awon moto e ore o fun ni ikan lo awon moto e o de fun ni 5 million lati bere business en awon sini mo gbadura yara mo lo aka ase tenu mi jade o ba nu pade ni mo so fe pe o nilo kaka anu eti e o nilo ki ogun re ko jade to ba nbe ni wori to wa ni ugeli o wa ni benin city get ready lati Oli, my release, Ronya Fue, come back down to Medo, book with your own, and Japadi, the social media, who records Waria Nuba, and when you make testimony every day.
2: A question, Yasa, would you call all of you pay or no money? Lost you call me, more money, money, sorry. So I want you to go to the bishop, but I was and don't see church, Wari, and see I don't see you. Sini kon yon ta ki se yon. So yon sa, sou yon pe kon sa si yon kon yon bo yon jwe. O sa, yon yon kon si yon si church. Yon se wa, di si program kama si la le ni, a gome jo la le nga ti ni. Wa o ti ale, yon sa yon sa yon badwa, yon sa yon son. Yon mwa li pe, ekou. Ekou cha de la tara, ta omenye. Yon pe ote eti, si yon yon la yon, yon ta de osi, yon yon la yon. Mwani kwa yuku, yuku chade, la tara, otay, mbusha si jini ni, mjuu wewe ni, mwataji. Mwani kwa lewa mpe, inkatuwa kusele sote, mwani tiseke ni kuchi gufo. Yolo, yolo, mwendo, yuguwa, yuguwa la raro, yuwe tumwendo, program on Facebook, la la lema, mwani kwa lewa lewa mshibi oba, wala chote huju sukuma. Esisa, esisa.
3: Ọlọ́run ọba tó wà lọ́wọ́ mi ni wọ́n pè ọ́n dẹ̀ wá pè ọ́n wá ni ka won ni 200 jade owo owo mo te ku lo won eni kan wa mo fe se owo awon e ba mi gba owo mi dani ti ba se ni owo ton ma gba igba ti ma be le na won ti ba mi da owo mi ni ese mo dupe lowo eniwe igba ta wa o sa wa se tun ta se tan patapata ta de ri daju so eni e wa ni ma lo le mi wa ni ki lo se lo lo wa fi won le ti ni mo ti ba ye pe mi ti ni jo to sa wa lo igba ti ma de ni ti ma de na mi ya abi mo la le jo mo wa wole mo be ni ejo gba wa ki la wa ni ele ai o be ko jo meta awon ma ya ni church le mi ni an gbe church wa o wa ni o pa se die mi ma sa gbe ko mo ro pe ki le ba wa o wa ni se ma la generator o ni generator ya ni lati be o fun solar mo ni ra won de gbe sibe ami ni ara o mi le o ni gbe o ni 150 lo ra ah mo ni amoko da ba ri ni mi je mi ti mo ta ma je nsi e sa ni fun kana o lo n sere ni bi wa kada ki wa gbe mo ni se mi ni e si wo wo ni te wa gbe o ni ki wa gbe ko nfun mi
4: se so ni mo te lo ba won ti se da
3: ara e ai mo wa ki wa gbe mo ni lagbon mi a di do lo mi o ni e ma bo o lo o ni kokoro wa lowo mi o tun ba yo mi se mo so bi mi o fa mo mi ki mo ni ga lo ese la ma fi a gbe be
0: se bi oba
1: amen
0: ogo rajade
1: amen
0: to ba ti sore maje mu e to ba san ri sale ni to ba sore monde ri sale ni ah oro to tenu me jade o ba la ona fo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: ati wa no geli o e kule gbo yin wa lo te wa no geli be ni bo lati pade Ekigbo community town hall Ekigbo community town hall Ekigbo Ogeli Delta State Bela ti ma pade o ma ni agbara sa gbo mi sa gbogbo eyan mo Olorun te wa ni Tombia Okutukutu te wa ni Sapele te wa ni Wori Junction NPC e ja pade aro e ma le gan wa pade woli ko de ri owo iyanu mo so tele aye e ma dide
1: amen
0: bo laye e ma dide
1: amen
0: o ma ri ogolo
1: amen
0: aro ola na ma de Benin City mo fe pray fun e mo gbadura bo lo ati be ti emi e wa ni waju Oluwa ti emi duro ire ati anu ko to leyin
1: amen
0: Iri ati anu ko to leyin
1: amen
0: anu ko fara la ye
1: amen
0: wa ro golu
1: amen
0: wa ro golu
1: amen
0: wa ro golu
1: amen
0: wa ro golu
1: amen
0: ni wa ro golu
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: anu ko soso to ma gbe aye ni o pade
1: amen
0: very yori
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: ko akad number sile 30 32 67 02 85 bale kan si 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Musi Soli lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu ara anugba
1: amen
0: gbo lojo bi oni oni wedding anniversary mo pray fun yin laaro yi loruko Jesu lo ra anugba
1: amen
0: ojo ayo ni ije fun mo wa bless ojo ayo re mo wa pase fun ayo ni be kibi so pa mo si loruko Jesu ko wonu aye re
1: amen
0: ko wo egbe yawo re
1: amen
0: ko sa si yori
1: amen
0: ko sa se ti mo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu ara anugba
1: amen
0: celebrant to wan bi jeje itunu happy birthday to you Suleiman Adisa happy birthday to you loruko Jesu ara anugba
1: amen
0: ugo rajade
1: amen
0: ki ororo e mo fe bless e mo pase si ororo ye to ba ti anoint ara lo pade alaanu
1: amen
0: to ba ti fo esere to jade lo pade anu
1: amen
0: ire ato leyin
1: amen
0: ola ma ato leyin
1: amen
0: wa rogo elu
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesus oluwa wa

0: Christ, a ye cow to a ye cowsi. A dupelo baba mi babare, Jesu to se mi logo, lo se mi dada. Ni o se ye, o long bao pe mi ati anwe ni a ye. Bi won se ye cow to ti won ye cowsi, ti won so e po se, o long bao pe wa. O go ni fun o Jesu. Jesu oluwa wa. Mami se le dide, le daddy e dide. E wa mu owo tin be lowo yin e mu dani. Amo pase o se yo jo se idunun fun o. E ko le o gbogbo owo re to ti ha. Olorun yo tu won le. Ipinu Olorun fun aye yin yo wa si imuse. In to mu o ko mu owo mu dani ni o se yi wa baje. O gbogbo eto re to ti lo. Emi mimo yo da pada idunu yo bere si subulu ayo angeli ataye ro yo tun aye re ro angeli ataye se yo tun aye re se okan yin yo si bale ninu ose yi oda o wa lowo lowo sami wa lowo lapo wa si lowo ni banki in the name of Jesus Christ eyan yan fe je fi gbogbo enu so bayi wi pe ajo ki hallelujah nla meje ati ogun merin aje mokanla mo nlo sori Facebook, YouTube and TikTok ni ago mefa bo ni aro kutukutu yi to ba tun di ago meji la ma tun pade emi ati ni se wa ya yin lenu gbogbo eyan omo Olorun ose to wa nu eyi ose re ni e to daju ni pe oni 77 ninu oluwa lohun se nkan meje ninu 77 ti osu yi ko to di pe ma bere si so ati ba se ni ni oni enowo yan mejeji soke afejo ki hallelujah mummy wa kan fo si waju ni meje ni somebody shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo ogo ogo ogo fun mesaya gbogbo eyin omo Olorun te ni anfani lati ma gbo mi kakakiri agba laye je nso nkan fun o ki o to di ale loni irin ajo re yo ti pari si ilu ogo wa ni idi pupo lati ki hallelujah si onile ola oba to mo mo sanu re ohun Olorun lele ise ti emi oluwa ni ki nso to ni nje fun yin Umbe ninu we Matthew chapter 7 verse 7. Matthew 7, 7. Koto di ojo 7, 7. Bere nkan to ba fe. Oni e bere, a o si fifun yin. O si nto bere la aro yi, ti o ni wa si imuse. E to wa daju, e mi gan to ni ti ma bere fun yin. Na wo yen si waju. Olorun to npin ire. Olorun ti je ki ebi opa eniyan. Olorun ti ma ti alatileyin fun omode ati agba. Gbogbo enikeni to gbon mi kakakiri agba laye to di owo mowo ni ose yi wa raje jeun gbogbo eni to mu owo re dani won bere si jule fun o ileri yo pada se ninu ipin rawe in the name of Jesus eni baba yonde owo mi to nbe ninu ose yi emi mimo yonde fun mi gbogbo awon onibara re ti won ti lo ose yi ni won pada in the name of Jesus Christ emura o nkan meje ni o emi mimo ni yo sele ko to di ni ojo 77 nkan meje an bi mbale sotan loni ma tesi waju ni ola ipade 77 yo je ipade ta o fi opin si gbogbo nto ti pe ninu aye re so this 77 program is going to be the program to end delayed in your life. Kini ti won ti daduo. Kini to ti pe. Kini to fe. Ko de lati ejo iti o de. To reti reti. Oluwa ni ipade 77. Yo fi opin si. On to ti pe. To ti ye ko de ti o de. Yo de. So emura. 77 is going to end delayed in your life. Once if you have ability. O to di pe ma gbe awon testimony idi ni yen to bi je wi pe emi gan ti mo ndu yi lati on the 6 ni ma ti debe ma mo gbadua fun ipe ni orisi eniyan marun ni Jesus City bi ogo se nje ti Olorun emi Oluwa lo ni ki mo tete debe ka si mo break only communion ni role ni every 6 gbogbo ojo kefa and it's going to be combined tin ba ti pe awon eyan yen jade a le se ni osun to koja tori awon alejo a se die but lele a ri se pupo ninu we isike chapter 12 isike chapter 12 eje nka lati verse 21 oni oro oluwa si to mi wa oro oluwa si to mi wa wi pe oro olon to mi wa o na ni mo nje ise yen fun yin nkan ko sele ni ose to wonu e oni omo eniyan owe wole eyin ni ni ilu nigeria pe afa ojogun gbogbo iran si di asan afa ojogun gbogbo iran si di asan fifa ojogun tumo si ohun to ti ye ko se ni odun meta aye wa bo so di odun mewa nti won pe ni won fa ojogun ni pe they adjourn they postpone they procrastinate they suspend afagun o ti mari lati ejo yi aye oje obi mo o ti mo paris school lati ejo yi titi doni orise sister e so mode mo gbogbo intention re ni pe ko mari lo modun 23 24 bo tun ti wo 34 35 oluwa wa so fun mi pe ninu ipade 77 is going to be end is going to be the end of delay bawo mo sise mo e won to so ni verse 22 verse 23 oni nitori na wi fun won pe bayi ni oluwa oluwa olorun wi emi o je ki owe yi ko dekun won ki yo si pa owe ni nigeria mo won ni pa israel lo bi si but oni ki nko nigeria si sugbon wi fun won pe ohun ti e mo ki gbe ni pe ojo ku si dede ati imuse gbogbo iran eni kan ni kini yen ala re jo ni yo wa bere si se ojo ayo re ti sumo o ojo ti wa bi mo ki so ojo to loyun bayi mo mo ko ti loyun koni peta ki opu ewu omo gbogbo ti won ti bo fagun oluwa ni ki so ninu ose yi a bere si mu gbogbo e pada sipo this is the joy mo layo lati so mo pe wa ko ni titun gbogbo ti won bo fagun patapata emi olohun so pe mu pada bo wa sipo you will rejoice and you will be happy e dide mummy e dide daddy e wa kigbe agbara to nfa ojo ayo migun ma jemu to nfa ojo ayo migun bayi loluwa wi opin de ba oloni ari apere yen ninu aye awon mo israeli ibi to ti ye ki won kan lo ojo die afigba ti an lo 430 years 430 years eh sugbon oluwa ni nkan mi so fun awon eyan pe this part and to ba le tete de lojo tuesday iyen lola bo si se pojo 77 na lo nbo jesus city ni gbogbo wa nlo lati iwo road e kan wo moto to nlo si ikoyi straight eleve so kale ni jesus city tabi moto tin lo si ikire eleve so ni ya na koyi jesus city le de yen ipade ti 77 eleyi nkan meje ni olorun lo won dewo ibe lati gba omi 77 ibe ni ma ti fun awon eyan ni anointing won yi ibe lati so tele an gbogbo awon to ni eri no ni anfani si to ba ti don the 6 woli odekunle e pa foro ti debe yen lola ma mo pe awon eyan yen die die gba ti o ba video on the 7 a ti pari gbogbo awon nkan ta fe se lemonu shahaladaba pelu majemu olohun o di dandan ki ayo re kokun e wa mo gbo nti mo fe fi kun yi mummy ati daddy o pada re nkan yi kin la fagun kin lo ti ye o se to ri se kin lo ye o da to da a mo wa ni ilu eko ni ojo thursday to koja yi mo bere si gba awon opolopo awon testimony lokan ojo kan inu mi si dadun engineer eja wo ohun ti an se ninu aye awon sister yi bi su se ku bobe se ku mama baba tin ba ti ku business ma bo sori facebook ma bo sori youtube a test wa to ba tun di 12 gbogbo awon omo olohun tun pade mi popo love break enikan ni popo ibe pe lo nje be enikan ni tin ba ri nko o le mu eso mi to sumo pelu eyin meji meji oh engineer e pe oni ilojo kan
1: praise the lord
0: Hallelujah.
1: Mo dupe lowo Olorun tori pe emi tayo. Oro mi o tayo. Olorun to to so ekun mi derin.
0: O sekun yin derin.
1: Be ni sir. Last o sele pe la ati 2023 ni mo ti ma npa ipe. Pa. So, mo sha nko nsinu mo wa ngba ti mo ti nkan ti mo fe na mo si sun wa ege. So,
0: yon ni ngba ta won o ti ri nta won wa awon si tun wa. Elomi bo ba ti rin se ku se pe ye ko ni wa, yo mo sakin.
1: So wa the last year September papa ni pe igbeyin te nwoju oluwa e wa si Jesus City mo de wa labuja so mo sha mo wa si
0: ibadan abuja le ti wa si
1: ben sir mo lo gbon si mi labuja yi ko ni mo nbe
0: ha nice e wo bi to lohun ti wa eko awon eyan wa lati abuja kano different location of the world even from US from UK awon eyan wa lati wa ba jesu olugbala pade ni 77 Bibeli ni lala awon asuwere da olukuluku won laamu o ni won mo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu 77 eleyo bo si ojo anu iyen ni pe ojo Wednesday lagbara Olorun mi o ti debe o na nbe ninu awon to nwoju Oluwa ti won faagun won ba fa owo egun ati on the 6 ni ti gbadura fun awon to nwoju Oluwa fun omo in mo gbo wole won kun leyo kokan mi ri se ni 77 to koja mo gbadura fun won gan bo ma ri se lele eh in ri fowo kan won kun lagbara Olorun ati baba ati mama to nwoju Oluwa ki won bo faagun gan gbogbo eyin ti won ti delay gbogbo eyin sister to ti ye ma gbogbo awon brother to ti ye ko lo nle to ba gbagbo ni o pe Olorun si to nse yanu to ra won odo kan ti didakuda ki lo wa sele engineer
1: mo wa si Jesus ti lojo yen so de mo wa sun fun Olorun Olorun mo ni wo Olorun to ba se ro nkan kan mo mi lara mo dojo ko sanu mi pe mo tin wa si Jesus ti pe ma ye anybody pe lo mi pe jo to tin lo na ki lo ri mu bo won sha nso ku ta wi lojo yen so baba wa ni pe igbe ite won ojo Olorun e lie down si ilele inu gata ina mo lie down ibe ni mo lie down si lojo yen so mi sha ro ro gba mo wa wa ati yesterday program to wa ni pe everybody ma lo si ile so omi ro ro gba lojo yen mama to wa mo sha nso ku awon mama to wa ni moto wa ni ki lo sele arabirin mo ni pe ami ro ro gba atabuja mo de
0: si
1: wa
0: mo si mo ma won sun ku si won se bo ro ro ni o ma to ri won wu se oil ni nan ki won wa se mu yin
1: o ma wa fun mi lo ro o ma ta mi ran se eni e but eni fun mi lo ro mo to won fi pa ikun mi
0: o fi o to die fun yin
1: be ni sir mo wa fi sawon mi mo fi iwa jori mi mo wa lo sile
0: eh sun ku mo ngba yin
1: mi wa e mo ko mo sha
0: nice ko sin tin jo sun ku omo ti ori bi ni o o wa tun da po mo ko tun wa gba oil oil ti e wa wa nle lo te e wa mo to tun da ju titi Jesus ti won mo ti se in fact iyen gan tayo iwon ba lo drop gbogbo titi lo ti clear the Jesus city ah ki la fagun gbogbo eni tin gbo mi laaro yi wa pada layo inu e yo pada dun sir ni agbara eni to ni aye atorun laaro yi tin ba ti ponu studio yi mo nlo sori Facebook mo nlo YouTube mo raye fun gbogbo awon ti won da loro gbogbo eyin ti oko emi o je esin mi a bere episode abami laaro yi o loni toje ojo Monday ngba wo gan ba duju Facebook o mo pe nkan ju nkan lo Olorun ba ngbo ma mo mu orisirisi nkan jade loni osu adua la wa yi eje nfi yen le eyin wo le isun re majemu yi oni loju aje so fe san ti e eh gbianju lati se ore majemu bere lati 2000 lo soke bibeli ni ko awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu mo gba Olorun gbo pe didun lo so so an to ba ti ru ebo majemu bo si se da mewa tabi ore mara jejeun ohun ti o mo so ni pe baba pa mi lerin ninu ose yi oni ni ojo aje pa mi lerin ninu ose yi se ko se se ninu aye mi e kan ni bayen losu account number church fun awon ti on ba fe son ore majemu won laaro yi oni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank ni ye bi yan ba wole o le le le 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni ye Comfort Life Mission na lo no gbe jade mama yi tin soro lo e ma babo nibi te ba de
1: sojo yen just mo dele go go just 77 yen o te ti re mi oko mi sha understand now
0: bo wu oko lo ti ri o loni
1: sojo yen go go go just ti ba
0: ojo yen kan kan bo se re won to
1: so mi o ti awo ke mo ti loyun mi o wa ke oyun ti wa lara mi mo n try lati get the shop pere tun gbadura shop after prayer at 77 emi se yanju shop lowo mi sha mi rin kun osu mi o tun ko ve vin je mi mo pe
0: oyun
1: ti wa n bibe so na to wa di you know suke wa last year e wa soro ko lori pe iwo mo obirin yi so gba to ba to ni miscarriage ko to ko gbadura mo wan te duro mi ti e period mo sai lo mu ti piti mewa gan mu te ko si inu omi lo ba gbe line meji baba
0: ni le ko bi inu omi
1: piti to mo ma ni lowo le every month mo ma nse
0: eh
1: so mo sha ko tennis be lo ba gbe two line wa mo ni e mo loyun ke mo se gba olive lo ni Lagos Island yen mo se confirm ke mo loyun ni yen so mo sha dupe lowo Olorun tori pe egan mi dogo
0: ki lo po mo yin
1: temi taiye oluwa shin dara ade
0: na wo e bayi bo ba fi agbara se ami egan dogo ki gbe baba temi na nko ojo ma nlo mo na wo si wo ya ya temi tayo bi mo se gbe omo idani be ni se bo gbe yanu e ki olohun ko wo oluwa se ndara nice ikan lo tun gbon ojo ti a fagun ninu aye sister yi o na jolomo ori gbejo despite the fast o le dide o si dogbon soro ara re without wasting time eje tun welo mi ta tun fa ojo re gun engineer
2: praise the lord
0: now
2: mo dupe lowo olorun ipe yi mo mari ni 2023
0: 2023 24
2: 25 26 lati gba yen mi igba to wa di last year July daddy me introduce me si program yi pe ki ma gbo ni araro
0: nice
2: so bo se di last year August mo wa si Jesus City
0: nice nke yo kan lo paramount pelu gbogbo testimony ti mo ma gbo o mo gbo mo wa Jesus City eni kan kin lo ko special pa Jesus City bibeli ni oruko oluwa ile isu agbara ni olododo sawobe o si ri yi mewa paramount pelu e orisirisi nkan ni mo sele nigbati case ba ti di nkan mi ti an ti bo foju ayogun mo dare lamu mo ipade di Jesus City so bo bi te ba ti n gbo mi emura ojo Wednesday to tun ni mi bo gbogbo eyin te n woju oluwa fun omo eyara gbogbo eyin te n gba olohun gbo fun oko ati aya e tete de gbogbo eyin te n gbo olohun gbo fun traveling e tete de gbogbo eyin te n gbo olohun gbo fun owo oja odun owo oja e tete de gbogbo eyin te gbo olohun gbo fun traveling e mu passport yin dani ati eyin te fe ko ile awon ni ma gbadura fun London 6 ka to wonu eto lo ni ago mejo ni ojo Wednesday ni rabaji gan ni agbara eni to laye atorun oluwa lohun o se nkan meje gba nko bi alakoko ni pe o ni so fun won ma fi opin si gbogbo nti won pe ni delayed e n ba gbagbo ni o and laaro ikini igbagbo obe gbogbo eyin te n to mo po ni delay jajo gba wedi 2 12 la pade lale keji but laaro 6:30 lori YouTube TikTok oni ola ile re na lo wa shop re na lo wa office e lo ti do mo bi APC se ti to mo gbon tin ba so eh enikan ni ni 12 alakoko ni 6:30 laaro yi odekunle epaphras mo si be nikan kan chat and to ba tun di 12 popo lavi break pelu eyin meji meji ewon ti sister yen ran so dale o na debe mo ma gbo iye omo to ba ko wa ni mo wa ni apete iyen ni ojo Friday ijeta yi bi ijeta yi ibi mo tin gbadura lo mo wa pita lo fe so nkan kan obirin na jade e pe wa engineer ewon to sele so na ni August mo ni oluwa ni won ku omo 38 wa and Wednesday te leyi in le kayo omo ti won ko bo oye soro sister yi
3: oruko mi ni ife oluwa ibadan bi lapete so mo wa fun 77 2024 September mom si mi lo pe latakure won wa ni kin join won so that was my first time
0: won pe yin lati bi eyin gbe bi
3: badon awon na o ma awon lo ma wa fun 7
0: mummy yin ni ma wa
3: atapure so bo igba ton wa fun ti September won wa pe mi pe ki join won ni 77
0: ti 2024 any will let you do 77
3: so 77 September 2024 yen mo wa mo kokko lo si wema tori won o di program kan wema ka to wa ma lo si ibi to ti se 77 so immediately ti awon baba mount pulpit
0: baba wonu
3: eyin ni
0: emi na ni
3: the first thing they saw ni pe me there and I came with faith because I was looking for the fruit of the womb
0: won la won wa pelu igbagbo awon woju oluwa fun omo
3: so immediately you mount the pulpit sir the first thing you said was that the angel of the Lord brought children I was surprised like
0: 2024 won ni ti mo kokko so ni pe awon angeli komode the same thing ti mo gbo bi a se ngba testimony ni ilu Eko lana bi mama se nso the same thing pe awon gbo ti mo ni angeli komode ni 2024 bi wele
3: and October I got pregnant this is the baby
0: this is the baby won na ma gbe omo ti ejo on lo gbon eja wa pada sodo sister yi mo kan mama so fo ni engineer eje ki sister yo pari oro e
2: nibe le so ipe oluwa so ipe
0: you do le wa
2: August
0: in last year
2: 2025
0: you do le nbo 77 obo si ojo anu gbogbo eyin te wa nbi bo yo de beri a pade won ti e ti se titi wa ko si wa alamo
2: So igba to di August 2025 ti mo lo si Jesus City. Eni pe Oluwa so pe awon to nwoju Oluwa pe ka do bale pe ohun Olorun ko omo 38 wa.
0: Nice.
2: Ni that same month August yen o na ni mo loyun so omo na lele.
0: Omo nda.
2: Lele sa.
0: O ntunda. Omo mi lo mo ni apo wa. Awon ti won gbon awon won han. Mo to mesan won ko wa bi loni. Omo yi
2: eri ife oluwa si mi
0: eri ife oluwa si mi omo yen o ye
2: ami je
0: elo melo le be bigan
2: meta
0: omo meta
2: ben sir
0: mo na wo si wo mo be mi ki omo yo mo dagba ninu ipa ati agbara nice e tun wo nkan mi ijo lo gba jesu gan ijo wo ni wo nu pinu lati tele a fe fi opin si gbogbo ti won pe ni fagun delayed inti mo gbo niyan ati bere lataro ibayi 6:30 lori YouTube Facebook and to ba tun di ago 12 gbogbo wa ni ka gbawe a fi pop up break oju ba yen lo ja wo nti baba mi ologun ajobo adanwo gbogbo eyin te ni ore maraje jeun ati eyin te be san ore majemu san ore majemu kan si e sanwo san ta won mo re ka bo ti san ti e o bere lati 2000 ba se mo se le kan losu e kan ni losu awon irugbin yen la fi mo se radio program o lo se fi eleyi leto olohun ni bless ye mo account number church ni oni 2017 4290 47 2017 4290 47 comfort life mission international ni o gbe jade first bank ni ye bi yan ba wole o le leleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na lo no gbe jade gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni da e je ki ngbadua fun yin oni lo mark birthday re oni le mark wedding anniversary yin and today's date bi e ba si ojo kan osu kewa odun 2026 mo fi edidi ati majemu so tele aye to dun aye to po aye to pe gbogbo yin te mark wedding anniversary yin ati birthday yin loni oye egba irin ajo yin oni ni atako ko wa ni pe ko ni jina aye re omo dasi in ta fagun ninu aye re ki emi mimo ko jo wa si imuse kankan in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary God bless you. Mo gbadura fun Nigeria lowo president ati awon governor wa Nigeria bo. Owo Olorun ko di president wa mu ko di awon governor wa mu. ki mi si ko wonu yin ko dara fun yin enikan mo fe share testimony to ni agbara e lo number ye je loud ko need ko si clear mo ngba testimony la toju awon tin be ni ilu eyibo ese mi se ngbon 08081 71 66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you
4: irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun tagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 fm doju o letente oba laarin awon kan ni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudo ayo atori sun idunu ni 32 fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara yale se kuku ati kaakiri agba ese bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 fm losu pa ran kaye 94.9 lo ba won

0: Bawoni Samuel Adebayo Ojo o ma gbo baba ogo ni ori oke ogo ase jire ba ise yo kan ti mo je re lati odun mokale logun ise ogo yi o n gbe wa lo si joba re o ni mo je sori gbogbo e ti o ba ti rogolo laye won o ka ko en to wa o de si ti ota o fe ko ori se ju ogo lo to ba ti le si shop to logo o ti di central attraction won ta to ba ti bi omo logo won ma focus e lojo ti won ti bi jesu won o sin leyin e ibi ba fi le o tori ogo ni olorun ti wa fun mi lasiri o ni mo tuka kiri to ba ri ero mutiwuti ni ori oke ogo ta ba se pade ki se pe won ni Peter Bell.
1: It's better that you have other place to go.
0: One more colon key, you know what I mean?

0: Aja wi kwe motu ti debi ite wi ade moti bo bi ita wante bo ye. Mode pakpa kpabi eji yale ta. Alara eku ule ajere eku ule o omwana gwa gai motaydi. Ile ishe MTN Nigeria. Ile ishe olori ire wane akinye kakinye o. Kwe tu karo. Etu oro agbade Abdulrazak Abdulgani. Mr. GRA. Luko me.
1: Darling, wake up. It's time for school.
2: Accommodate entrepreneur.
1: This girl, even in your sleep, you're still spelling.
3: Yes, your child could win the MTN M-Pulse Spelling Bee competition with over 40 million naira worth of prizes, including scholarship grants, laptops, smartphones, and the opportunity to become MTN CEO for a day. Register now at mpulse.mtn.ng. Terms and conditions apply.
0: Àwọn àgbàbọ̀ wọn lówó tá a bá fẹ́ kó lékún ń là á fi ṣòwò òwò tá a bá sì fẹ́ kó wọ́ ń là á tà láwìn òwò tá a bá ti fi ń dọ̀rẹ́ irú òwò bẹ́ẹ̀ kìí pẹ́ wó ọjà tá a bá ń tà ń là ń pètè èrè lórí rẹ abóni ń jẹ́ abóni ẹnìkan kìí dúpẹ́ mọ́ tọ̀pọ̀ torí pé ọjà tá a bá gbé kalẹ̀ owó la fẹ́ fi pa a kìí fi ìtìjú kárùn lórí òwò ẹni ẹni tó bá fẹ́ràn ẹni ni ba ni ra oje ni o ti o si sanwo iru won fe ki igbesi aye eyan ko mo da ni eni to ba wa fowo ba ni ra nla npe ni onibara eni to ba nbebe gba oja ti ko mu owo wa awin iniru won fe gba o ba lawin ba ti wa poju onibara lo iru owo te eyan gbe kale o tin lo bi ko wonu o owo yin oni wo ebi mi ni ore mi ni ojulumo mi ni se jeje o ori nkan ta ni won ri o gege bi ebi o ti o ba dagba iwo nikan nikan ni o ku o mo fowo re dore o to ba ba ta opo fun ebi eni ko lai fi ba ba si fi eni si oja ti ore eni wa ra ko se ewo nbe sugbon mo fi owo re dore mo ti tori pe o fe da lowo lagbaje o fe da lowo tamedo o wa fi owo ti e o fi da ore bo wu eni ba wo hey o lewu faye eni awon agba ni odaju lo bowo itiju lo bigbese oja ta ba gba lawe ta tete san owo re a mo ko ba owo re eni eyi si ni mo fa to polopo oloko owo fi mo nko no credit today come tomorrow se won ti mo wi pe ola ki tan leyin ola awon to wa je wi pe won o tan kankan service in la won render nti won yo wa ni lokan wi pe nkukurata be ni ire lubo eje nlo sena awon to ba ba ti eje na ni won fi bu o service to render di owo fun awon ore di owo fun alabaro di owo fun ojulumo ni mo fi owo re dore owo ti eniyan se iya to ntaresi o le ni e ma ko bag rice bi mewa lo ninu store lai se wo keke sugbon lodo ti e tori pe service lo render o ti wo we ko mean ta baba won shemsi lo fe bai ko ni tumo o ni tumo o afi to ba je pe iwo na ni to fe gba pada lowo won mo fo owo re dore o nko yin sira yin o kayi re le tesiwaju ni e kaaro e je agbe yewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran lukan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 mtn ile ise mtn nigeria lo so ni gbowo eto yi oro agba e subscribe e like ke mo wo gbogbo nti lo nbe Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo ko mi ile ise mtn nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: 92 FM 94.9
1: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan
2: Baba Fendo De
3: Iye me new station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
4: e lo le so folu weri owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbugbu abẹ gbugbu nkan ti won so fun wa yi
5: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
4: se ri ti are tinugo o ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi ko mi ti di wogun lenu
6: awon politicians ti ko won ti ko gbugbu nkan je won ti ko gbugbu e je je pe
7: afawon ati family won
8: ase mu yan gan
9: se ga
8: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
2: baba fe

0: won mo ti won fi irin ajo won won ni so mo pe won ko awon oko kan le beyan o ba rin ajo ehn ti won wa fi next of kin si be pe ah bi nkan olodum oja ri nkan bi o eni bayi ni e kesi o won ni awon ile ise ohun won fe fo uruko ohun lede gege bi awon mo le bi ti so o ti won ti fe sun kan
1: excuse me come
0: vanguard igbe
1: won fe fi uruko iwo lede
0: awon uruko next of kin ta ti won ko le
1: ehn
0: won ni won fe fi lede
1: won
0: ni won di mu mm
1: kini purpose na fi gba tile
0: eh awon gege bi awon molebi ti so ninu we iroyin ti vanguard eredi ti o yi won fi wa dimu ina ni o ti foju lede eh be na ijoba ti
1: ipinle o samoda kono ti won ko ni okan mi pile dot lati le tele
0: won ni ijoba
1: papo se ile se olopa lo ni kan ma file
0: be gege ba awon molebi ti so ni
1: oh god
0: esun ti awon molebi fi kan ni ijoba ipinle oyo na won ni ijoba papo esun te nse gogogogogogo lori oro
1: eja
0: mo
1: awon apun won le peyan
0: ah
1: emi le fa gbon nisin
0: ah
1: o ra pe to ye pe machine gboro abawon tin pe mi
0: ah
1: omo ti mo won se
0: mm
1: yo baba de mo man lo
0: safe ah what if I pay me what if I pay me ki lo di ani iyawo
1: awa bateri je e be lo ju we keji din ni ogoji iwe royin bo ji
0: eh olodun saru oro gbese na mo ture la pa
1: bi 2 trillion atuwo
0: awon mo nigeria won ni won yawo jeun
1: ti ko be bad day now won ni won yawo je aba yawo jeun
0: eh sir
1: won ni won yawo je aba yawo je
0: I do accept it e be so for nigeria
1: I want to go to the house. Teba iya mi lowo
0: Krista boba ile yawo n bo se pe 20,000 lo ya to ba ti san o mo le di 10 million mo lowo won mo fi kun ni
1: hello everybody ti ja teba bi da iya mi lowo
0: e
1: fi ayin pa pa mo bere ni
0: won mo koko re ti buri buri
1: ko to pe bi pe kin wa gbowo ma ri ko de a jo tebu e
0: se mo pe kini kan wa ti won pe ni buri or credit o ni le yawo mo buru ko buru de se ni
1: e se e mo pe buri yawo
0: awara ija
1: olori ofe
0: eh iroyin tun re lapa bi ninu we iroyin daily sun opo orilede nigeria ta won mo orilede nigeria la nso amo to orilede nigeria gagagan na tun re wi pe gbese ta ti je ni sin bodu se lo sopin ta se nka won gbese wa won ni gba won ka lori twili mili lori twili orewo lo pada bo si ori twili lo pada do si o won ni owo on je 184 abate 184 trillion naira
1: won ku bi fin gboro e ma gbo na ni e le ka
0: won ni awon ti wo wa je onimo nipa oro eto oro aje won wa ni ijoba apapo o jo pe e mu adiku de baba sin yawo yi o won ni egbinyanju ka wa na mo se awon kan si lorilede nigeria ko le je wi pe owo tan ya yo wa le e be ba de oju iwe 15 daily sun e ri lo yo be e christian
1: mo ke won like ise iwadi mo se kan lojo saturday
0: okay
1: iran won se rail track kan 7 and something kilometer
0: che
1: mi mo lati ye stations ti o ni mo to mama ti duro station yen rail track yen won ti pari e owo ton fi pari e owo ta fe fi se coastal road ti o ti pari ti coastal road o double e over 10 times track ti ra yen o gun ju ti nigeria lo severally as in gigo buku o po ju e ti won tunnel wa orisisi kan lo wa lara track yi o owo e okay.

0: Arale akiyin pe e kaabo lati ojo oja pada sori ikoni wa 32 FM 94.9 eh ko to di pa bo si agbon ti awile eh yin ni ka ni o se mi ni ka ko dupe lowo eyin te je ololufe wa lori ikoni na tori pe be yan ba pate ti ori yan ba naja
1: ah
0: o wa se danu ni o eh apate elu aye si ba wa naja won ni lana ni laughter fest ni gbo gati race course amphitheater ni no adama singba gbogbo to kojo wa akuriri e se won e ku fe wa ajo se wa ni baje o ni gba gbogbo ati di gbogbo gba 32 fm ni ja yin tan mo rara baba se ode oni to ba je pe sugar la fi si tamodun sakari o tun kun yo wa dododo bi pe so pe ibo ni kan ni ti wa gan na awon ma bi bere pe ta lo ga yin ti ta lo ile ise yen na ariwo ko ariwo ko
1: ariwo ko ni music
0: ariwo ko ariwo ko je ki aseyori re ko soro loruko re let your success speak for you ariwo ko te tu fm fun yin lotun lotun ni a mo dara tele bi o tun mo copy ni won lo se da ile ise ta wa ni yen oro bi oyeyin adupe lowo yin o loruko awon ai oloruko awa igbimo alase atawo osise ile ise wa adupe lowo yin le kan
1: si
0: olusola to mo ba mi pe ba le re boya olowo olowo wo jawo nigba jamo lo mo bo abe
1: abi ba le mi na wa ki mo mu awo ro yi die die bi
0: okay
1: pe a ti mo reti ki alawile wa to dara ko mo wa laare comrade agba kin je kin wo iroyin ti mo mu koko re jade le nkan eleyi ti o ni so pelu oro kan ti a ti ku so nibi o ti je wi pe
0: o se wa lo le bayi
1: ah reza reza reza
0: ile le para sunara
1: eh iko dai mo bi ti mo so I don't know. Ti se Atiku Abubakar to si ti pipa kan ri je igbakeje re orilede Nigeria e na lo tin bere fun wi pe e salaye re ko le ye awon orilede Nigeria yekeyeke bo le ti sowo ohun won ni owo kan yi to je 11.2 trillion naira trillion mokan lati esu meji naira ti won fi iroyin lede saaju lori re wi pe o je ti ile ise to mbojuto oro epo petiro lorilede Nigeria ti nse NNPCL lati odo ijoba apapo won ton wa wi pe ijoba apapo labe isejoba are Bola Tinubu won ni e salaye oro ohun ko ye awon orilede Nigeria ninu oro kan ti o wa bo si atejade eyi ti adari leka to mbojuto oro iroyin fun iko ipolongo ibo ti egbe osele ti ADC ohun Frank Shuaibu ti won fi lede loruko eni to ti gba kan ri je igbakeje orilede Nigeria na iyan Atiku ina ni won ti wi pe awon mo orilede Nigeria o ye ki oro ye won daada won ni tori gbogbo wa la orilede yi o to si ye ko je wi pe bi nkan ba tin lo leka gbogbo ina lo ye ki won mo fi han fun awon mo orilede yi laisi wi pe won fi ori le kobo loju lori re won da oko owo ebi o je wi pe bi won tin gbe kaku lori re bo lati odun 2024 bi won ti pe owo on ni 17.5 trillion naira ti won si gbe kaku le de odun 2025 ti won wi pe iyun je 11.2 trillion naira oni egbo awo omo orilede Nigeria won ni pe bi won ba te ni ki won wa mo salaye gbogbo bi nkan tin lo leka ohun tani won sanwo fun tani ogbowo who was paid in loyinbo ti won fi gbe iroyin won lese o won ni fun ise wo for what work won si ni wi pe ki la won esi abi abajade ta abajade lori eni gbowo eni sise won ni kini result ye ebo po ninu iroyin ohun gege bi Atiku bi o ti foro lede o ntori na nko e salaye e je ko ye awon mo orilede Nigeria daily sun lo gbe iroyin ohun laaro toni
0: Ora. A du kaire na bo se nbo de nuro yin. Ora lori oro awon mo wa agunbaniro yin na ni. kona ko la wa nbe
1: ami o
0: ala 1973 ni pe ki so kan le wa e so kan ti di iso mo gbe bayi bani awon ajini gbe ti won ko awon omo ti nlo bi ogun ri e ti an je awon iko agunbaniro lo popona owere si onisha ni ipinle imo oni won ni won ti mu adiku ba wo tan bere lowo awon omo lebi awon ti an gbe lati million lona 100 naira si million 5 fun ori kokan o wa je ki adiku de ba wo awon lati billion kan naira si 100 million e lo je jade nigbati awon to je obi fun awon ti an jiko lara awon akeko yi ti karuku won be si soro won je odi bimo bi lilu o se to wiwo fun awon omo yi ni akata wa jinigbe to si wa mu iberu ba awon to je molebi won lori alaafia ati ipada si ile awon omo ohun okan lara awon obi ti oro kan alaja alimot akande nigba to nsoro lati ipase omo re kan nilu ibadan nipinle oyo ojo odi bimo lana bi pe awon ajinigbe won lati fi lilu kun wiwo fun awon omo yi lati jimo o akande te waju won ni adiku ti won ba owo ohun won ni pa na si ni tori pe owo iya ti ndun awon ma awon ni akata wa jinigbe ohun won so bi adiku ti ba owo looto bakan na won ni awon agobaniro ti won ni won fe lo sin ru lui lati ibadan ni ti gbera lo pe awon lo si ipinle abia ati apa ibomu ni ojobo to koja iko to di pe awon ngon no me o menogon ati o no mego won ni won gba oko akero meji ni opopona owere si onisha ni ipinle imo ara awon oruko ti an file lato wa awon obi won oni makinde mary oluwa pelu mi akande kende marufa abdul temiloluwa sera adeniran maryam olulola adefioye ayomide isaac adewale paul yanoluwa oyede esther fumilayo won ni awon oruko ti awon obi kakale subhanallah ni lasiko ti won si abewu si ilegbe olubadan ti le ibadan kabiyesi oba rashidi adewodu ladoja arusa akoko nilu bodija ile won ton be ni ariwa ti ibadan ti nbe ni agbegbe sango nilu ibadan ni popona ti ondo ara ikun rekereke e to je oludari nile ise oko akero ohun na ti e koruko won ayin oro nbe lenu kaluku to ibi abade na ka sumo alawe ile wa kara o le o.
1: Hello. Hello, sir. Ti wa nbe.
0: Ah, come here, shiru to we. Mo gbo won ni sin. Won ni mo gbo ko pada bo.
1: Ah, to. Kọlọn so wa laaro
0: yin. Esta kilo pa tu ti kaji.
1: Oda, ninu we royin ti daily sun na mo si wa. Bi obi one name bo ti bi awon oro kan sita. Ẹni tó jẹ́ olùdíje sípò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú ti Nigerian Democratic Congress NDC Peter Obi wọ́n ní ló ti rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé ẹ jẹ́ kẹ́ni wa kó sora rẹ̀ pọ̀ kó lè dàjí tẹ́ o wọ́n ní bí o ti wípé bá a bá ń sọ̀rọ̀ wípé àwọn nǹkan ò ṣẹnu rẹ tó lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé ẹ wò ó kì í sọ̀rọ̀. Hello.
0: Comrade ẹ kú yàrá. Adiko yara.
2: Egbon kama.
0: Hello sir.
2: Aha. Egbon yin kete bayo.
0: Oh yen lo le tele o bedroom le mu o sitting room. Kara o le baba.
2: Ah rara. Mi egbon kankan tele mi igbo rara.
0: Aha, o ti ye mi mo ri pe o na ri ba kan. Amara wa kara o le. Aku gbadu opin osi ana. Agbele le para dele.
1: O ni agbara o.
2: E ka ro gugu ara ile ajidi ayo mo je Krista e mo ti mi lo bi ti mo.
0: Kala ni sa.
2: E zaku ase yori oyin te gba njo si award yi.
0: Ewo tun.
2: Award yi.
0: Ewo.
2: Ah. Ere tagi to mo si daada ju.
0: Ah, emi o si be mi lo.
2: Ah, awari.
0: Ah, Olorun se o. E we ti fe fun mi je ba de. Kala ni sa, gugu ile ko sa.
2: Adupe dolo.
0: Comrade ama tun ti ma won wero yin ojojumo le wa laaro yin. A si ri awon akori nbe lori ran. E to ma nka mi lara ju bo si ti ma leri tipe. E to ma nje ki ise nuku loro kemi adiosun. To ba ni e ka iwe awon ile ka won ba ti won fe ka. ṣugbọn ajẹ ta ba fe bere esogun la so loruko koko lo yo kemi adeosun ko nipo ni aye igba ton se sakoso finance ni kai kai ti man ro mo oro isiru ilu agbani ro lonu ko si to da bi ko mo wa lo bi alabe obi e bo mo be abe yen gan lorun iwo a bo si bo si omo te fi tafala sa won ti o je pe eran le mi je loju won comrade ni 2021 asoju sofin kan ni side south south yen awaji ambiante abi kan oruko yen lo side akwa ibom yen na ni o re si aba kan lori wi pe ki won strap kini idi ta fi da nysc sile gan leyin ogun abele josi leyin ogun abele josi pe ki a le se isokan emi o sinu category awon yen ta so pe tori se ta nse ka ma so toro a n gbo laarin ara wa yoruba usa ibo pa ki se kan ti won so nta bo lori iwe a ma nse epon wi pe okan na ni wa eya kokan se so nta yato si profession wi pe a ki se kan na e wa deku sa se ba se tesiwaju leleyi obi to fi pa ran omo nile eko o fi pa ran omo nile eko o reti ere pe to se goba ni rotan owo omo reti jije bi mu lodo re o wa lo sin rule won jiko emi mutu lamidi ti so fun mo so fun yin bayi pe mo ri copper to mo ri body na to so pe won du e ta won jo du ya la won jo sun ya won du ohun fi sakasaka body sale o le je den ro le lori se won le wa kan se ka ma sin rule lulu kini purpose kini e to ni masters lowo gan e to ni first class okada loguku can't we scrap it comrade
2: e se gan ni se ri emi o ba ade ape kan scrap e lododo no ta ba wo kini koko a lo savo nga kini but nigba na nton gbe kale ni wi pe lati je wi pe ifarakinra itun mo bi eya kan si yato si eya mi to nbe sugbon nigba to ti wa di pe ilu ti wa di idakuda ko lo mo je lu ori idakuda e pe ko se ni keni ti awon eyan le jigbe mo e woru awon e o copper copper to je pe orisisi wulo e wo ita won bi ti nabo ini won ton wa jigbe even keli ba mo awon nkan ton sele yi awon to sumo wa na bi meji kan wa to sumo mi ti awon oro yi kan si won gbe na ita won yin be si ni bere fun owo atubo la won si ri anu olohun gba so emi ro jo te ba ti e le scrap we e je ke omo yoruba mo safu ni south west ko ma usa fulani mo se ti e na noti ko mo ibo mo wa ni mo do nbi yen mi mo nbe south side to mo do south good ti e na tori pe eleyi ko ye wa si ilu yi ti di nkan de pe ko ti e wa si ni ise anginigbe ti di business to de pe awon omo olomo it is obi to ran mo lo school gan to serve gan se ise olowa fun ti o si tan ah ise olowa fun ti o si no opolopo lo wa nbe e to gbe mi laaro ini isin bayi o tu o je na ni masters lo ni lo o si go kada ki ba lo wa fe si
0: masters good
2: so ki ki ba la wa so so e to wa nbe se gan kojo eyan ka pe kini kan so awon to wa lo ina lori kini e wa wo ye millions ti awon kini yi bere lo awon eyan so emi ro ijoba akuku jo yo so denu mi o kalu lo eleyi so ro pe be akidi kan gbo wa le oro to abo ijo kan o awon gomina commissioner be so ro pe o so fun be yin pe won ti fi bomb su gogo bute ka won ti lo gbo wo ise ti lo lori e lo lo
0: lo
2: comrade kilo de ti ru ri bayi
0: pelu coffee ni play tu se gbe tan tun pa ogunfele awon ti an pa ti joba wo ran yi ni
2: ah
0: ki la nse na so ogunfele awon ti ku yi ni
2: o ye ki ati o ye ka di
0: ki ati e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja lojo e ja

0: 32FM 94.9 fẹyin iroyin baba fendo na le sin gbon te si waju ki a to mo ba oro lo eja sai je ise pataki tin be ni waju waye won ni ajo to je ti awon ti won mo ba ni ya aworan ile lorilede Nigeria the Nigerian Institute of Architects won ni eka ti ipinle Oyo loni ti se ojo aje ojo karun ninu osu kewa won pe won darapo mo awon ti won tu je abani ya aworan ile lagbaye eto je pe won fi sami to je ti awon ti won ma nba ni yaworan ile ti odun 2026 World Architecture Day gege bi won ti wa je ko di mimo wi pe ni ojo to ba ti je wi pe ojo Monday akoko losu kewa odun ina ni won mo fi sami to je ti awon ti won ba nba ni yaworan ile lagbaye to si je wi pe awon ti eka ti ipinle Oyo na won ti darapo mo won lati sami ayajo won akori ti odun 2026 ina ni won pe ni eto ore ni lati ni ile igbe tori na ko ninu itesiwaju oro won na ina won ti wi pe o tu wa ni ifegbekegbe pelu eleyi to je ti eka to mbojuto oro bi awon eyan tin ni ile igbe kaakiri agbaye to si ti je wi pe akori eti won tun gbe kale fun yun ina ni wi pe ile igbe o ye ki o pe fun tonile ati alejo ninu oro won na ina won ti wa wi pe o eka ti ipinle Oyo won o se ipade kan eto je wi pe lati ekan je kan la won yan o peju pese si gbogan ti pentorize ni Old Bodija ni ilu Ibadan bere lati ago mewa owuro oni ti awon eyan o darapo lati eka ijoba ati awon eka emi to fi mo lati odo awon alase alase ati awon eko ikan ni won peju pese sibi ti eto won o ti waye lati mo wo bi pe igbese wo lagbe lati ri daju wi pe onikaluku ina ni won ni ile igbe bo ti to ati bo ti ye ni orilede Nigeria gege bi won ti so wi pe eto ore ni lati ni ile igbe tori na iwo na gbianjo lati ko ikan lati eka to nboju to oro bi nkan tin lo lodo ajo awon tin ba ni ya awuran ile eka ti ipinle Oyo ina ni won ti fi iroyin ohun lede won ti wa ni ipade ohun o lati gbogbo eka lati gbogbo awujo na ni ipinle Oyo ina ni won ti se eto na loni to ise ohun nu Krista boni asiko wa sale menu boro kan ba bi
1: ye ka fi asiko ki awon oluko wa edi ni ayojo awon tisha lagba nlaye wa mo kon ni pe adomo re to ni adomo re to ni eni ba ye je tisha o adomo re to ni eni ba do ti tisha o adomo re ko ni won wa si lawe lawe won ki awon tisha mi kan ten wo lati primary school uncle bayo auntie chinasa auntie mary awon yo yare o secondary school ten wo baba oye dapo Mrs. Adebayo, mommy, Idris, Adebayo, Aguro Milani, Eshion Gao, Morati Nigde, Uncle Kanabe, Lumanko Miniram, and we call you a tobacco, so that you will live with your life. Thank you, sir. And no, Papa Fitty Badder, Doctor Adejuma, my banning, Mama Adejuma. Professor Shinowo amo yo yare o e se gbogbo teacher to se dada pelu iberu Olorun eyin lo jere omo o thank you happy world teachers day e sase jere
0: emi na fo ko ya mi retired principal ni won
1: e bi ki
0: gbogbo awon she
1: is principal je
0: oluko ka kiri agbaye gbogbo awon oluko wa na ti won ko wa atawa ta se education na
1: teacher bi kan ti
0: re
1: o teacher titi e se o ana ko mi baje
0: lagara Olorun eto yin e gba loju owo yin ba to je pe awon omo yin na won o si se rere logo Olorun oba Krista
1: o baby
0: bo ni
1: omo
0: se ka so ni kan si
1: eja
0: woro agba kin se wa loju oko
2: pẹlu yondo lo ejika
0: e se o je ka ti wo iroyin kan gege bi o ti je wi pe iroyin gbe ninu iwe iroyin ti daily sun laaro ni pe owo ti orilede Nigeria ya a so papo e ti awon orilede Nigeria ya ati e ti orilede Nigeria ti an ya mo bi iroyin ti daily sun ti gbe won ni owo ohun ni isin torilede Nigeria wi pe bodun tin lo sokun yi ngba won gbere sin gbe kakule o tin to bi 184 trillion naira be na ni iroyin kan na ti crystal ka ti won wi pe awon orede nigeria se ibe ba se yawo ni nsin e lo ni won ni owo tan ya
1: ah comrade ni age kukuru omo nigeria yawo lati jeun ah yawo for investment owo te ati ya ti e ti ya te bi ti ya ti gbogbo wa ya ti o sa si ri to bo nbe 2 trillion for consumption
0: abakin yawo yawo la wa so wo la be be so ro ta ye
1: e defend the policy yin agbakin e defend the policy yin
2: keri Yoruba ri to je ba ti ku ni nu ise ise bu se o awon online online yen in fact elomi o ya 5000 obi ti bi je woni officer ni bi ti wa la de du lasiko ta wa ni ko rorun fe nikan ke ba lo rorun fun in the plane boya awon crystal ta ton ri legbegbe
1: awon na ton ti pe na ba yin owo ti mo je
2: so ti joba won claim e pa won fi awon infrastructure lori si disi sugbon to wa nbe to se pataki ni pe taraba domo niyan nkan rorun seri ko se pe onje nikan le ka waya je onje wa na to ka waya je o sugbon se gbaye gbadun gangan wa nbe mo in lo fa en se infrastructure en kun le pe ka won ara ta wa ara le si so fa ara le o mo bi se nlo a bi pe tin dari yen awon adari yen o ni tumo to ni yen iyi para rere gbodo wa te ba yawo se project what e ba je ta npa what e mo risi kan ta le ti rungun awon te nko fu ko han lara aru now e se wona mi lo iru e lo NYSC ta so yin na ni sin bayi ko yo lara nkankan cause o kan tun ko bayi e wo center jo mo ti egbe si re odun so indi ko lo jo ko sanu fun wa ni o Nigeria ni daru o
0: to ngba yowo subsidy kale rowo safe fun nijo kini ano ze be tu yawo ti e tu fini pe keye nkan tu fi rorun fun omo
1: we Nigeria

0: Emma Folaye. Emma Fola opportunity kankan. Awon to ti duo pe kini o mu bo yapa. E ma gbagbe eyan o. O ti e fe so po su o. O ni se mo. Wa won to ti duo pe kini o fe mu bo. Be pe su won a to su. Awon yen ni oronu, ronu ti won na o. Oni teyan ba wo ti tela, ijo baje. Deyan ba ton ni wo tela na, se yan a du nkan kan sa.
1: Omi won yan yere re.
0: Ti tela ni eje awo. Baba ti n wo ka tun ma fi akiyesi si.
1: Omi o lawa, omi o lese.
0: Eje agbera aso laaro yi. Eku gbiyanju, mo ma pe n try. Eku try, mo ma pe n gbiyanju. Amo ni jo ti gbiyanju yen ba to lanfani ati ri nkan to ka si. Ibe yen eh, ye de be yen. Eye ko te ba yen. Alo ni gbogbo be, o lo ma ni. Yes, gbiyanju yin ti se to ka si niyan. Eku try eku ko le da. Ah, mo gbiyanju siwaju ni o. Afa Sulaiman Poli Ibadan. Oni re wa lagbara Olorun. Alaji luku loyo. Be debodija nisin, en to je pe ago mesa ali ana loku nbe. O tun ti resume lata ago mefa adaji. Adabi pe ko ti e woja lana. Gbiyanju ni lori ko le ba da ti kaluku nbaka. Aku try. Aku igbiyanju. Yo da lagbara Olorun. Yo kukudun. Yo da yo dun irodun nu ti be jade. Awon kinu fe mu bo ati so na kile fe mu bo kile fe ti le rin ati so. Oni lenu lori iwa lagbara Olorun.

0: For your hustle, for your moment, turn up your vibe with the irresistible aroma and rich taste of Nescafé.
1: My coffee, my Nescafé.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafé. Make your world.
3: Oorun didun to peleke. Ki lo nsi ore mi? Eyi ni asiri bi mo se nse adidun je fun molebi mi. Sedap Supreme Noodles ni o. Itowo yi yoranti. Ki lo wa nu e? Adie lo digidi. Oun si ni elo asiri adun to koyoyo ninu Sedap Supreme Noodles. Be ni o. Noodles aladun ti wa. Eyi ta dapo dara dara pelu adie lo digidi. O si ni ri adayeba ti o je kakoko nje je. Ayo fun idile. Je ojulowo omo bibi Nigeria.
4: Gbogbo awon to lamela ka lawujo wa ni awon isesi kan piri lologo nji ni won o ko lara otale ijabalajo ni pe bi won ba ti ji laaro won a ko wa ounje gidi sara ki won to wa gbe pabambari le lori yin the gel syrup of hemoglobin vitamin B12 ti yo gbogun ti aito eje lara aiji pepe abi ko ma re ni latinu sibi meji the gel spere lojumo yo mu ara re ya gaga lati sise tabi sire o le mu lasan tabi ki o po papo pelu ohun mimu eleni dodo to fe gbe lo sibi se tabi bi daraya Didion syrup of hemoglobin. Takiji, bera, iloya pelu Didion. Didion syrup of hemoglobin vitamin B12. Agbara, tinroni lagbara. Eka ibe pelebe inu re o.
5: Ma wo mi bi mo se fe yin.
6: Mo n ba ka ti tu e fe.
0: 32 FM, 94.9.

0: di dadan ko loju ona ati ganu aye o di dadan keyin ori awon adojuko
1: good morning guy greet
0: loju ona ati doke laye o ti di dadan keyin ni awon ti o koju ti o koju e to nu koju e tan jo koju ara won o ba ti wa jaja segun ni wa so pe akare oku orire o oku aseyori gbogbo omo ti o pa si nu ile gbogbo omo ti o ku nu ile iwe ti o si riwe eri gba jade yo pass ku nbe ni se wa ri ko to pass yen ayaya
1: ara mi egbera ni
0: opolopo gba ni oni sun ti omo dana mo ri iwe
1: ore mi egbora jigi ka tun ra mu oni ise owo
0: opolopo asiko ni o re ti oni ara oni fe gbe amo yo ni dadan
1: omo le iwe
0: gbodo dele eko mi.

0: Hello, eku ojumo e ka aro.
1: Hello, Brandi ami e ka aro.
0: Eku ojumo ma.
1: Hello.
0: Hello ma, e ka aro ma.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ami e ka aro, bola ni follow Sean lati san yi.
0: E so mami mi.
1: Ah, owo ni agbara egbon mi. Mi o ba ni olowo owo lowo koda. Ko le rolohun gangan si.
0: Ko le rolohun sin.
1: Ah, ko le rolohun si o, tori o sun latana o je. O wa ya nu fe mo badua. O ye yo mo si adua gba ni. O ye mo si adua gba ni. Tora la gbo ni balẹ. You don't have that inner peace. To fi le gba the right prayer. Ko ni sense of direction o ti kokko so nu na. So ye yin so o ni agbara. Ti ke yo kan do ni so kan wo pe o ni bi 100 million that country, my dear brother. O da bi eniti o ki yo ki.
0: Yo ma ki eni
1: o. Yo ki because o ti ni na joy. So ye yin. Owo ni mo je ki o ni na joy. So ye yin de awon ore like me na en ta jo lo school to ye pe ni emi mo npo nigba ta wa ni school. Se npo mi mi ni exaggerate o.
0: Yes ma.
1: O ni pi a governor kan ni north bayi. O gba mi blocking ni.
0: O gba yin blocking straight.
1: O gba mi blocking ni. Mi o de mare ta ba ti de ipo ye. Won mo o ni awon irin kan ti mo irin ajo kan o ni awon irin ajo kan to mo gba humanity ko lowo won ati tolorun ba kan mo tolorun ba mo dimu loku to mi blame o ni ti e governor kan ni north emi mo n bo ni school
0: wow ni institution
1: o gba mi to ta

0: ni ba se mojo o ti e le ma woju e gan won le ma woju ara won all of a sudden won ni pe ra won mo call oni ki lo le fa yato si ku mo so le kan nkan yo kan yin ni eyo kan ni o se wa re yo kan yen o wa ku opolopo ntawon iya wa tin so atan baba wa tin so lataaro nu lo mo ya won lenu pe ti ami yo ti so na ah sa ti so ni ki lo le fa tori atore fi le ma kokko paro fun ra won na ati ro ati odale the same thing agbe sori gege kankan na kan se n to ba ti paro fun yan na yo pada dale yo pada dale o agbe sori gege kan
1: hello
0: e ku ojumo o hello e ka aro e ti wa nbe o hello
1: hello e ka aro
0: sa
1: Alhaji Ibrahim nzo lati oke adu
0: Alhaji Ibrahim lati oke adu mo gbo yin sa
1: ta se
0: yori ni kan ba ti ju tene kan lo
1: ati yori yen gbe o wa ko owo ati gbe si abe ta se yori ni kan ba ti ju tene e ba do si ni di sin le fu ko si e mo ya
0: A ma belo mi se. E seun e ja ma baba. E seun baba ni boye je nu. Ah.
2: Father of the nation di we, ki mi ru jo re o dabo.
0: Aboli, odidi ogbon se ju, Olorun da.
2: O ma kin la kun di we o.
0: E je a se kede ati ipolowo oja. Aboli, Olorun ni ma lo le. Wala re pe nta jo plan re a jo nse bi omo ti ya lana oku kimi na lana oro nje o fun mi lo nje
2: moda
0: lohun da
2: moda olubumi o
0: leyin kede ati ipolowo oja a mo te waju elembe ku kan

Ekabo pada sori eto shilo ikani aderin posunu ikani feyin 32 fm 94.9 oloye Said Ola Dele ba meko tile badan olu dj fun ipo gomina labe egbe oshilo ac ni ipinle oyo ana ti wa ninu kulu ibayi lati tesiwaju pelu iforoworo ta ni pelu won e ja roju oja ki a padade e ka wa te waju e ku kale o

wa yi ngba ti mo so mi ro boye le worth 10,000 naira ati bata ni o ati aso ni o ati fila ni o ati kini kankan ni o to tun mo si pe a kan ri bi pe joba gan na fi generate owo ni o ni ngba mi pe e boya ka le meya meya ka le mora wa ara fe mora wa ka se tourism lo si ilu ka firi na ara fe mora ka lo se tourism osu no se meji ose meta ka fi mora wa o se wa le bada yo pe ile yoruba ti so ile ibo ti so le gba le wusa lo o lo fe lo mo se won be yo mo pe lati okan ara re ni kese pe joba kan ni amo post omo kan omo ko wa lo se orisisi yo wa lo ko jaba ti e koko now won ni kan mu 1. kini kan bi lo naira wa nsin ibo lo ti fe ri owo yen ara be fun yen le to ba fun yen le awon mo ti won ti tojo tan ti so orisisi nkan fun kolon je kolon ba wa da alafia to pe kolon ba da pada sinu aye won so le ka mo so is it.

Ewe, awon olugbe ile Ibadan ti se lulu ipinle Oyo, una ni won ti dokan pe won po ba awon oluko jate jado ipinle Oyo ati lolede Nigeria yo. Gege be se nse ayajo ojo awon oluko lagbaye ile to tun ko loni nigba to nsalaye nipa ipari biribi ile ti awon oluko nko ninu igbese aye gbogbo omo orile on gbosuba fun ise takun takun ti awon oluko ti se ati lati ri daju pe ojo waju orilede Nigeria ni imole re lotan yika oluko kan iyen arabirin Esther Dennis na lo wa benu atelu owo tan fi mu igbeyin gbadun awon to nsise oluko papa julo bi ko se si awon oluko to jake jado awon ile eko ni pinle yi

0: jo tun pawo wole sasun joba papo nile yi iyen Nigerian Revenue Service ona ni won ti owo kila nko won kuro ninu atele de igbani sise kan eleyi to njaran ilori aye lujara lo pelu oruko ajo na to je ti atijo iyen Federal Inland Revenue Service iyen FIRS gege bi atejade ti sita loni ajo NRS je odumo ipe akesi awon ona ni won ti pe si akole kan tan so ipe ajo FIRS iyen oruko ti awon je latijo ipe awon gbani sise ati pe awon se pasiparo eto igbani sise to ti njaran ilori aye lujara gege bi ajo NRS se wi won ni atele de ohun to so ipe anfani igbani sise ti wa pelu ajo na ki awon yan ti mo fi awon iwe eri won sowo si ojo opo kan wa bere si ni ra awon ara ilu leti ipe ajo FIRS ona ni won ti paro oruko re CNRS ati pe ajo na wa gba awon ara ilu lamoran lati dagun lati atele de eleyi to nbe nito ohun ki won si mo sora ti won ba nfesi si awon atejise eleyi to nfun won ni to nbere fun igbani sise nse ni ero awon omo Nigeria ipe lasiko yi awon ogba ni kankan sise ati wipe kan ri daju pe won se ayewo fini fini bi en ba ti ri onkohun to ni se pelu eto igbani sise lavala bi nkan se lo jake jado fun toni Utsman na ilara ti lo kakiri opopona lati wo erongba awon araalu nipa iye ti awon kan jije awon tenu nje je bayi jape jado awon oja nile Ibadan
1: unje won ni gode osi won ni oja oba ti gode jare kankan lo ti won gugu lo ti won to rice won ewa won ki joba jo to lo kan wo wa si ma wa nkan sisi wo epo to tun lo soki to je ti wo nkan tun won to wo epo ba wale sina wa se da gugu nkan wa yo ro oja papata lo affect so ko je ki business mo gidi awon to la kongo tele ti dala gulu awon to ba tele ti do ni kongo so to je ko affect sisi
2: gbogbo nkan to won ki gbogbo e wale ero wa na ni o pe ki joba olohun fun won nipa ki gbogbo e wale ka le ka ma je ka ma mu ko ma ti wa la kankan orilede Nigeria awon gogo epo ti gbogbo nkan won na lo fi ohun lo
0: eba ni royin yajo kan abomi te fe fi to aleti ele fa tejise yin sowo sori 0704 700 4949 abi32fmnews@gmail.com royin koni ju bayi lo fun ti osan tuni royin on je kikojo lati wo miri ojo titi igba mi ta otumo mu royin wa se ti gbo yin peter olasupo lo ni royin
3: bi gbogbo igi ba n wowe ni gbo igi ope oni wowe lai lai ni ikoni nfe yin e a oni ye dun yin ninu nigba gbogbo abe mo ni o po ko po ke o po
4: o si olorun mi o po
3: 32 FM 94.9 a nfe ni gba gbogbo aye

0: kini won oni ye buramuramu niju meji asori osi loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo kokoke o gbo 32 fm 94.9 am fe ni gba gbogbo aye
1: O ti bo lorun mi soro ijinle iru okiki ti mo fe emi ma ti bele da mi soro o bi pe okiki gradually ni mo fe ye party people this is your main man Otunba 001 Femo Lancaster live on 32 FM radio station 94.9 keep listening to your radio station it's your darling station man bam
2: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM dosu o letente oba laarin awon kan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo mo araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja mba kan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n paronu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni

0: Oda e mo jeun gbe suwa lapa bi owo ni e gbe wole.
1: Bene.
0: Akoko eto sare budore ninu osu kewa.
1: Lati ipele ni Independence Edition.
0: Independence hey. Edition. O je ranti orin bari. Independence Edition. Ah ba mi. Omo odun merindini adorin esomo kekere.
1: Awa lo Liberty.
0: Six. E lo Liberty nigba yen.
1: Awa lo Liberty.
0: E lo ngba yen. E fun yin flower pelu iresi. Abo ti won fi gwa mo to igba lo. Nkan ti yi pada kolon ba tun Nigeria se. Akuku akoja akoko ru e ninu osu kewa. Odun ta wa yi na ni werede were odun yen se kini. O n lo sope were. Awa o ni bodun lo lapa ati bi o.
1: Bi asa baba mi ta ni by system.
0: E o.
1: Odun n ka se le
0: na. By way.
1: Njo ri la shapi ni year.
0: Eh.
1: Àwọn mi ti se ni ilu ti won.
0: E o.
1: Ni osu to ko
0: jana. Won ni 2027. Saju wa.
1: O pe ko to dodo wa bi.
0: Eh do ko yi biri biri ori ko mi o yo wa
1: laye ba.
0: E o lo gbe.
1: Balu lowo
0: lo. Ilo je o pede be. Faka fiki faka yo pada dodo wa ni.
1: Ni wa to ko yin se to ko ju se nikan.
0: Eyin lo ko se ni mi.
1: Ile ayo mo ji rinu.
0: Be ni o. Ati ko amoju ba ara wa. Lọsan Tony lori ikanni aderin poshonu 32 FM
1: 949
0: Ibadan. Aha akoko iru re re ninu osu kewa odun 2026 akebu wa loni ni o te ba ngbo popo lopo yanturu opo pa opo gan
1: ni won se fe
0: Oluwa mi re omo ojo loruko temi e ka bo sori sare budan
1: ba moto Ademola deju e ka bo yin sori eto yin te tin duro de.
0: Yes ke.
1: E mo pa to ma gbadun ara loni.
0: Aha.
1: Ni kan ni yin aderin
0: osonu.
1: Aha.
0: Beni. Ile ise to moju ona. Yes so.
1: Ise se we no the way.
0: Aha.
1: Eyin na mo.
0: Ehe.
1: Ajo gbogbo ajo wa nbe lana na ni.
0: Station on top of the hill.
1: Uh-huh.
0: And the station we no the way.
1: We no the way and on point anyway.
0: On point anyway. Ko si bi te gbe si te gbe ka. Awon lomo ti won so ni gboro aye ti won podo so tan. Be ba ko won fi full stop seyin omo.
1: Odoro so pe mo gba wa o.
0: Yes so.
1: Tere nga de la ga ke oje toro nbe ayira.
0: Eh
1: ire se.
0: Ba mi eje nja yin si. Eje nja yin si. Ngbo ojo ye ngba tojo osu awo nkan kan lo o ko se kere lo ba lo awa gbe no signal awa ko si re la kwa bi iyen ni pe ba se so re won gbo wa Norway ba se so yi won gbo wa Washington ba se so yi won gbo wa Germany ba se so yi won gbo wa Loyo
1: o ka ni mo ti de ngba tojo fe bere ni nji oro
0: eh edimu gege bi agbara agbara ti ase ti won fi fun yin
1: o ko mo kan ni logun loju
0: e mo je o lo be
1: e gbodo so meta nbe
0: eh
1: in gbodo so meta
0: nbe ba so nko o le mo oro nuku imam ba moto
1: e
0: je wa ko to jo nje
1: e doctor
0: olotun ojonu e ti wa ba se se lori sare budo oloko ojoko ibere na la fin dara wa lara ya ibi ta ti wa mo kira wa ko rire loni ni wipe gbo ibere ta ko wa lo ro bi eko so therefore eyin e pe wole ke se kini ke mu number ibere yin ke de gbebo lo lori sare budan losan toni ibi to wa se si ni wipe o olawon adewon ati aso tele to wa lori sare budan be ba ile pe wole e dakun ko akoko ni wipe ke yi radio te fin gbo wale elekeji e mo je o faagun ehn e mu number ibere yin ati te ba fe ba na ja amo o amo ni o ba mi mo se bo be ba ti se bo ti lagba o ti lagbari ntin le e so ko ro e mo je o fa
1: ko le ko wa le loda
0: eh
1: ani ejo ani raku
0: ba eh o ye mi bi te la mo pada nbe 0705 50949 0809 70949 tabi 0906 20949
1: Ibadan
0: awon ju opo yen bu number mi amo ka to lo be e je n tu dupe lo gbo awon eyan wa oni bi ani awon
1: eyan
0: bi oniyan eyin ti yin to abi eyin ti wa to to te ba wa peju pese serious course ni adama sin gba lana o lo bi rere ba mi baba weyin ara won eyan awon ti koni aderin poshonu awon to n gbon wa je ti won gbon wa mu
1: won le ja won leyin
0: ti won se ti wa
1: ti le ja na leyin
0: o be ni adupe pataki lowo eyin eyan wa te jade ni laughter fest 2026 lana e le pe sunday ni
1: no wallahi
0: hello e ka san
2: hello
1: hello sir
2: hello
1: oruko yin bi te ti pe
2: ah sunday o da mi gbo yin
1: guru koyin bi te ti n pe Sorry.
0: Oni oda won gbo wa. O lo. O dun mi o. Hello.
2: Sare budon.
1: Ah.
0: Hello, eka. Ah, oda oju opo ini o.
1: Lagba.
0: Oju opo ini o. O fe di o. Hello.
2: Hello ma.
0: Hello.
2: Hello sir.
0: Afa sheriff she tin gbo wa bayi.
2: Aha.
0: In ti o pe ko ni reku onori.
1: Bene.
0: E ti pe wale. Ebun be fe ni akoko to ba ko pe wole. Lori sare budo loni. Ibe to pa pe wole tore o dun mi emi ati ba mo to woju ara wa amo e tun ba pe pada
1: leke. Ilu mi dun ko.
3: How are you, Mire? Fine, sir.
1: Eh.
3: I don't
0: want to see. But I will show.
3: I want your man look any.
0: Amen. Oh, yeah, mom, move it. Papa.
3: No, that's me. Number six.
0: Ba mi ki mo fe fun Muktaru bayi.
1: E fun in ti o
0: le. Oda Muktaru ba mi wo dada. Ayajo ojo wo la se loni?
3: Teachers day.
0: Odun wo la wa se akoko eru re? Pa lorile de Nigeria.
3: Hello.
0: Ah, dupe lowo lori
1: baba mi ni mi fe ko jo ni kan pa won. Eh, ojo
2: ko wori. Dupe lodo Olorun.
1: Ajima. Ai pele
2: sir. Yes. Ti so lagide abose de lata pata dupe lowo gugu awon to ndun wa nu o. Ti won ni baje o.
0: Amina yala.
2: Atemi ateyin lagbara Olorun ara amara anu Olorun gba owo wa ni san sale ato.
0: Amen.
2: Asi tu efe mo ni jona.
0: Ami.
2: Sare bu asiri. Eje mu bere keji. Ba mi alagbara 1918 la pe ti yin.
0: Ibere keji latodo tani.
2: Eyo.
0: Latodo tani mami.
2: Mai asimeri ni. Asimeri John.
0: Oda ah, John Mary yo.
1: Saint Mary
0: do eh eh. Saint John Mary ele pe papo baun. Ibere ti mo fe fun. Ibere ti ma fe fun yin ro bi eko. E kokko kira yin ko rire.
2: E ori mo ko rire mo ba ba ya ko kaya.
0: Odun wo gan. Mami, odun wo gan. Ni won se eto eko ofe akoko ti won gbe wo Western Region lodun na lohun odun wo ni.
1: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going
0: Hello.
2: Hello.
1: Hello, sir. Hello, sir. Yes, sir. Oruko yin bi da tin pe o.
2: Yes. Oruko mi Jonathan Johnson.
1: JJ.
0: JJ for sort.
1: E ka bo sori eto.
2: Yes, my yes, sir. E se o.
1: Tale fe ba no ja lo so yi. Ami.
2: A ja won lati le ni o.
1: Won gbo.
2: Owo ti won lana no gbe to won.
1: Won gbo.
2: Ani bo la bu si won.
1: Ami. Okay, Saint Mary.
0: Saint Mary, you want
2: to
0: eh, kill us all.
2: Ibere kefa.
0: Ah, fun JJ for short. Bamoto. Fun JJ for short.
1: JJ for that matter.
0: Fun JJ for short.
1: For that matter.
0: Etigba, ti ba so fin pe etigba etigba niyan. Alakoso fun Eto abo akoko Minister of Defense to je omo Nigeria indigenous kiloruko won to je pe omo le wa ni Minister of Defense to je omo le wa akoko ru e lorilede yi e ba nda ko won
2: mo ma so mi ti o
0: mo n gbe yin lo independence way ni
1: mo so ri na dun independence
0: abi o
1: mo so ri ohun dori alternative
2: Oloye Bola Ige.
1: Oloye Bola
0: Omo Ige. Uge.
1: Ebedeluwa.
0: Bola Omo Uge. Ah, JJ for short ibo le gbe mi lo yi. Hello.
4: Hello, e ka san o.
0: E ka so ma mi.
4: E mo fu eto.
1: Olorun ni to.
4: Adura yin o gba ti fu ojo ya fu amoju
1: mo su to. Adupe lodo Olorun.
4: Adito FM ni Jonah.
1: Ami.
4: Ati gbogbo awon alatileyin wa. Won ado aboju wa le gbogbo ti ati julo ni pada ju won lo.
1: Ami.
4: Eye ti ran ten jise. O se ayo mo je fe ina.
1: Ami.
4: Adito FM wa ni Jonah.
1: Ami Olorun.
4: Ba ni mo ki yin eku ojo.
1: To, gbogbo le nko o.
4: Oluwa beere omo ojo.
0: Mami mo ma ki yin.
4: Ba ti ni agbadun e wole ni ti amo to da lara.
0: Eh kiki ni ma ya lo de e bere o.
1: Yo ba mo
0: to e fun won mo binu tan.
4: Ada Mary fo me me.
0: Ira e lo do ba mo tan.
4: So kini do keji andaru pe wa laje. Ko me bere keje.
1: Lodo dagi.
0: Lodo ba mo tan.
4: Lodo baba.
1: Kini mo fe fun mama ibere keje.
4: Toro pete.
1: O na ni mo fe se. Se nbo bi dada.
4: Mo gbadun yin.
1: E kan ba mi daruko oti eleru dudu mefa ti o si lori igbamo.
4: Christ.
0: O de ni.
4: Bita lemon.
0: O di meji.
1: O na ni Christ bita lemon.
4: Eh, Christ nko. Christ.
1: Mo gbo ni o di meji. O di meji.
4: Ah. O yi bobo.
1: O si le ba ro na mo e lo na be.
0: O di koko. Won lo yi bobo.
4: O yi bobo gbo mi mo pe polo.
0: Eh, o yi bobo.
4: Eja ma lo won tun wa
1: lo.
0: Iya lo de. Iya lo de. Ife yi le fe lo do ba mo ta. O si wa ro bi eko. Iya lo de ni o farasi o. O ya Esther ibere oju opo ayelujara.
5: Ibere oju opo ayelujara fun to so tun ni. Ohun na ni pe ta le ni na. To se opo ase awon adajo ta mo si mes ta leni na to se opa ase
0: awon asofin
5: awon
0: asofin
5: awon asofin
0: opa ase awon asofin ta mo si
5: asofin
0: o ta lo se ngba na
5: ta lo se ta le na to design ni e e fi da yin sowo si wa lojo po Facebook wa 32 fm
0: 949
5: fẹyin ẹ ibe la duro gbagba gidigba si e ra idahun yin lobodobo ke se kini e so si mi nibe ibere tose yi o se kini taro to san yi o oro gidi gan ni
0: oja
5: o ro gidi gan e gbudo mo gba
0: e
5: gbudo ko ebu lo le
0: o ebu yen wa nle fun yin lo fe ta lo se opa ase adajo agba lorile ede Nigeria aha adajo agba lorile ede Nigeria ta lo se opa ase ton lo miss ti won ba ti wole so pe ko opa ase ti won mo n gbe wole o ta le ni to se e lo vi da yin soju opo Facebook 32 fm 949 fenye hello
6: e ka san o
0: e ka san sir
6: e ko jo yi o
0: yes sir
6: eyin ni bere nla
0: ah eyin oni dahun gba ko gbi e ka san
6: Adé láti àpáta ni o.
0: Bọ̀dá adé láti àpáta ẹ̀ka sọ sá.
6: Ẹjọ́ omi ti rí ẹ̀bùn mi o. Ọjọ́ yẹn náà kẹ́ mo ti ọjọ́ yẹn náà mo ti send message o.
0: Ọ̀dà ẹ máa ní láti pè torí
6: nọ́mbà tí mo máa send ẹ sí.
0: Nọ́mbà tẹ ẹ pè sí náà ni Mr. Adé a ti pè a ti tẹ́ bí ẹ̀mẹwàá.
1: Ibẹ̀ náà ń gbogbo èèyàn send rẹ̀
0: sí nọ́mbà tẹ ẹ pè sí náà ni.
6: O di meji bayi ni se ti mo
0: amọ a je wi pe e ma fi atejise ojo te gbebun yen gogogan ati ibere te dahun tori ko si lakole mo ojo te gba ebun te nso e ati ibere te gba ojo ti pe ko si lakole oya ibere te gba Ethiopia o aha
6: jejo
0: e wa fi si atejise ka to kuro lori eto ni o
6: ti akoko ni ta won
0: se ta akoko ti lo o ti lo o ti lo tori ojo ti ile ti ta se o ti le lose in la fi so fun yin pe leyin to ba ti le lose so ti ye yin e fi atejise sowo akoko nlo e fi atejise sowo ka to kuro lori eto
6: mo fe mu number 2 lato do baba
0: ma moto o ya number 2
1: se ngbo mi dada
6: mo ngbo gidigan
1: fine ibere mi o re o e kan ba mi da ko idile merin ni orilede Nigeria e meji ni won ti fun wa ni gomina
0: oro ti mi sta de ba mo
5: koda
6: o ti gbo mo e kini idile adeyin ka de ba yo
0: o de ni se ni pe won mu
6: e keji
0: ehn
6: yo mama o
0: ko jeje be
1: awon lo di gomina nu
0: awon o ye ka
1: awon lo di gomina nu
0: ele ku le falade abi o
5: lori olo
0: hello o da oju opo yen ni o hello
7: pele gbo won ti
0: e ka so
7: hello
1: sir
7: hello
1: awon gbo yin
0: ba won lawon gbo 0705 5000 949 0809 7000 949 elu e ka so owo to nba wole yin oju
7: hello
0: e ka so
7: e ka sa o
1: yes sir
7: aba ti asisi la se lafa
1: e ka bo sori eto
7: o
1: ta le fe manager lo so yi
7: ako ji baba mo tan ibere kewa ayo olopon
0: o di meji
7: ama play ja
0: o di meta ba si asisi mo ngba
7: ama play kadi
1: yes
0: o di meri won mu lo
1: ere waroko
0: e o
7: jakadi a ma ti jakadi
0: ninu le

Irawo kan yo mi lutiti. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han ketekete. Ikani 32 FM doju o letente. Oba laarin awon okan ni. 32 FM 94.9. Ikani aderin ko sonu. Oke tente premier. Mo kola ilu Ibadan lati sun didun didun fo won araye. Ibudu ayo atori sun idunun ni 32 FM. Iroyin asiko ti o leja makan nu. Ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni. Agbadunu eto to n parunu re. Ka ja fe to omo niyan.

0: to they follow and do business with financial money operators when no get license. I beg, confirm the license of those kind company or top this website them www.cbn.gov.ng, www.nicom.gov.ng, www.pencom.gov.ng, www.sec.gov.ng, www.fsrcc.gov.ng. To report any fake financial people or money scam where you suspect, call CBN 0707-338-4828. SEC 0209-462-1168 0916-772-3240. Announcer FSRCC.
1: Are you trusting God for a miracle? Do you desire to take your prayer life to another level? Then get ready for an extraordinary encounter in prayer. Welcome to Prayer Republic on Radio with Pastor Adedayo Emmanuel from Prayer Republic Ministries International. This is not just a program, but a divine platform where you will learn how to pray, discover strategic prayers for blessings, breakthrough, and your desired miracles. Join Pastor Adedayo Emmanuel every Wednesdays and Fridays from 9:30 p.m. to 9:45 p.m. Come with your faith. Come ready to pray.
2: Bobin bale fopin soyun orisirisi oro lawon eyin o ma so bi e tin naka be na ma kun sira won leti ama saju ko to soro iwo na koko ri daju ko fi re sipe n to fopin soyun awon agbalagba bo won ni omo buku o se le fe kun paje opolopo idi loro mo ko bi o fopin soyun airo tele lopo gba o se se ko ma koju isoro eto ilera abi isoro airija irimu be lo le kere koru mo ye to si nda jagun e idaju awon ara ilu lori e ti o ti e da abubo rara lopo gba ni palara iti e mo nwa latodo awon to ni gbagbo si julo baba egbe okunrin olubasepo re ko to di pe yan gbe gbese kan nu aye labe gbese ki gbese te yan ba gbe itan kan ni lati ro mo itan aboro eni ta ba gbo anilo lati seju anu si dipo imo benu atelu eja soro boba je woni omo ri obirin anti re abi okan lara ebi ri obi kilo to se iboju anu wo eni ikoni mara o re mi la idaju ati iteyesi ni lo fa ti opolopo obirin fi n gbegbese to lewu e mu iji anu iyato si idajo lati ba wa soro 0902 7770 177.
3: Bí yẹn lọ̀pọ̀ èèyàn fi tún fóònù ṣe síbẹ̀ kò gbádùn ẹ̀. Ìròyìn ayọ̀ rèé, Real Phones, iṣẹ́ tó yẹ wà yékéyéké pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ẹ̀ńjìníà. À ń tún fóònù pẹ̀lú láptọ̀pù ṣe. Bóyá ẹ ti gbé fóònù pẹ̀lú láptọ̀pù yín káàkiri tí wọn ò gẹ́ ẹ̀tì ẹ̀. Ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ wa. iPhone, Samsung, Tecno, Infinix, Itel. Bẹ́ẹ̀ la tún ta fóònù lóríṣiríṣi pẹ̀lú láptọ̀pù tó jẹ́ London use tó fi ni lọ́kànbalẹ̀. Real Phones, for your phone repair, phone unlocking, we are always there for you. Real Phones, a wà ní Dùgbẹ̀, Ìbàdàn, Ládojúkọ ẹnu ọ̀nà tó wọlé sí Pòpò House, Dùgbẹ̀, Ìbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí aago 0706-436-8169, 0706-436-8169, tàbí 0809-695-7878, 0809-695-7878. Real Phones, iṣẹ́ tó yẹ wà yékéyéké pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ẹ̀ńjìníà.
4: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà òkè.
5: Akíwa káàbọ̀ padà láti ojúlé ọjà 32 FM 94.9 kọ́ni tá a ti ń dẹ́rin po ṣónú. Ìròyìn tó kàyé fi náà lẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ wa. À ń bẹ lójú òpó ayélujára at 32 FM 949 ṣó bí yọ 32
6: ẹ wá gbọ́ ìròyìn eléyìí láti ìpínlẹ̀ Bauchi ló ti ń bọ̀. Òótọ́ náà ń fi yé wa náà ni pé ìwádìí ti bẹ̀rẹ̀ lórí ikú tó pa obìnrin kan Jemima Duse. Wọ́n ní ọ̀kan gbòógì inú ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣùṣọ́wọ̀ ní ìlú Bauchi ní gúúsù ibẹ̀ òní mọ̀mọ́ yìí. N ta rí gbọ́ láti ẹni tó jálóko iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Onafio Habib lórúkọ alábòjútó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá níbẹ̀ náà ní lánàá ni wípé ní ìlú Duse ni a ti bá òkú mọ̀mọ́ náà nínú àgbàrá ìjẹ rẹ̀ nílé rẹ̀ tí ń bẹ níbi tó pè ní Mohasu New Layout Yewa Bauchi. Wọ́n ní wọ́n sì ti dù lọ́rùn tí wọn ò sì máa wọn tó ṣiṣẹ́ láabi ọ̀hún. Wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ lọ ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ kẹta oṣù kẹwàá ọdún yìí. Mọ̀mọ́ ẹni ọdún 59 ọ̀hún tá a pe àdúgbò tó ń gbé síwájú lẹ́ẹ̀kan ni wọ́n ní àwọn oníṣẹ́ láabi kan ni wọ́n kà mọ́lé tí wọ́n sì dù lọ́rùn nínú ilé ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. Alūkkóró ọlọ́pàá tẹ̀wájú pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wọn. Wọ́n ní iléeṣẹ́ àwọn to sumo eka be won ti sabewu sibi ti sele won ti waye won si ti wa gbe oku mama ohun lo si ile eko imo isegun ti oluko ni ti Abubakar ta fawa balewa pe ki won lo se ayewu leyin iku to pa oni tibi leyin wa sele ni alabojuto le so lopa nibe ni wa pa lase pe iwadi lori esun kan gbe lo eka awon otele muye to ni se pelu iwadi to nba ni se pelu emi eyan osonu bayi na alabojuto le so lopa ti wa je odi mimo wipe awon oni tetin awon oni duro lati daju pe awon wa fe idi koko ohun to fa iseku pa ni hun ati awon ti an se gan won wa sadura fa awon lebi ore awon tejo wa nu oselu wipe olohun o ro won loju leyin ku mama je mema eleyi to lo omo egbe oselu APC ni won pe won nigba aye won
5: oja boya lowo dodo ni ku
6: se ku oro wa ri
5: ko lodumare ko sasanu wa
6: na isogun fe duyan lorun
5: amo beleda na eh bo se kayefi na leleyi bi mo ti fi wure lekan pe lejua oni ja ba won toju oku omo ko si ni fi ku omo ba waja awon to sele si adeda oro won loju won ni awon molebi kan ni ipinle Yobe ko na ni won be ninu banuji okan leyin ti won padanu ibeji won ni awon mejeji o na ni won je akosemose gege bi dokita ileto lera nigbati ikeji to na si je akosemose dokita nipa imo segun ba se le po ogun eyin bo po nipa ti royin salaye oro won ni awon beji ohun oruko akoko na ni dokita Adia Usman Abdullahi won ni ohun je akosemose dokita medical doctor won ni ikeji re o na ni Aida Usman Abdullahi to si je pharmacist won salaye oro won ni awon mejeji ohun o na ni won je omo ojogbon iyan professor Adiza Abdullahi Usman oni ti awon je bi adari oga agba nile iwosan to je ti ijoba apapo medical director of the federal medical center won ni bede onguru won salaye oro won nigba to di ojo keji iyun osu kewa ta wa nu re ti se ojo e ti friday won ni na ni awon mejeji ohun won ni na ni aisan sadede to gbe won won le won ni won si gbe ikan lo si ile iwosan ta mo si fmc lati lo re ma gba itoju won ni fo bi ose kan won ni sugbon in to foju won ninu itoju ti won fun won o na ni bi pe won je krista won ni sickle cell o ni won to si je wi pe aisan to ma nse won won ni na lo de o se baba mi won ni aisan ohun ina lo sadede ki lo sadede ki mole won ni sugbon aisan ohun o pada yori si iku fun ikan lara won ibeji mejeji ohun won ni leyin igba ti won si fi ile bo ni asiri tan won ni won se adua fun iyun oni afin ti emia won salaye oro won ni lakoko yi won ni na ni Adia o na nbe ni ile iwosan nibi to na tin gba itoju lori ilera re ni ile iwosan won wa salaye oro ile iwosan to je ti won ni University of Maiduguri Teaching Hospital ibe lo tin gba won ni ibi to tin gba itoju yi won si fi die mule wi pe ara ti e won lo ti bo sipo de bi pe won ni a dokita so wi pe e da sile ko ma lo sile won ni ko pe ti won da sile ti o si pada foju kan ninu odile won won ni ara ti won na tun ya gagara die pe looto ofo si awon lapa bi kan sugbon keledua yo tun ba won da ikeji si ta won o si mo fi alafia ikeji awon o fi mo se wa si fora won won ni sugbon leyin ojo keji o na ni sele buruku mi o lo tun sele o won ni nigba ti Haida ti o pada de lati le ewosan won ni lo ba so wi pe kan je ko nlo re wo oju ori ekeji ohun wo leyin igba to ti de lati le ewosan tan won ni bo ti debe o se ni laanu nitori wi pe won ni o tun pada subulule ti won si kede ku re lana ode yi ti se ojo kerin osu kewa odun ta wa ninu re iroyin epo kolodimari ko saanu wa ki se roni to dun mo ni ninu won ni bo ti e je wi pe nkan ti won dojuko o na ni aiso foniku folande sugbon wa soro pe awon beji to je pe tele ntele o na ni won jo ma ntele ra won de bi wi pe ise ti won yan layo ise iwosan ni won ni arin ojo meji o na ni awon agba omo mejeji ohun o ni won siwo ise kolodumari ko ro awon obi won loju ka wa na ka ma riru re la se adeda
6: amen ogun lade sogun ogun lade osogban
7: o ba fe ni eleni sile mu ti re gba oko ma da lu rupo mo sapa o
6: to ile ise olopa ni ipile oyo na ti jodi mimo pe owo won ti te awon apa yan adigun jale melo kan isele lo di mimo o ni se pelu isele iseku pa obinrin kan nilu ibadan ati jija ile lole aluko ile ise olopa ni ipile oyo layinka ayanlade ana si so loju oro fun awon oniroyin iyen lopin ose ayanlade jodi mimo wipe awon afurasi won wa lara awon iko buku kan ti an lo si akamo fun mama kan ni ile re ti be ni wo fun lagbegbe olodore lu ibadan mama eni odun merin o le ni ogoji wa abru koya ni poruko re won si pa won si si awon eyan mi ile se ninu alaye won won ni yowo ojo kerin osu kejo odun eta benu re ni yowo ago meji abo na ni awon afurasi na wole ere kan ti an pe ni alaji olatokunbo ni wo fun ni lu ibadan ayalade te waju ara awon ti ka oko won akiri ola oluwa tobi okun ola matthew ati ibrahim rabiu won lowo ti te mecheta won tun te waju won lawon ti ri gba lowo won ni awon nkan to je ri ma je mi so eleyi to le ran olopa lowo ninu wadi won won to ka si pe ile alaji olatokunbo ti an wo ni wo fun na ni an ti pa aya re koda won tun si awon yan lese lara ti an ni an gbe nbe ti an ko ti an fooro o na ni awon ero bani soro agu owo bakan na owo le okere $400 owo America atawon kan mi to ni yebiye lori won si wa si owo awon kan ohun si million meta o le dada loju ban tani je mi ogba awon afurasi ta se ka oko won lekan ele eyin le mo won abe mo ti gbagbe oko won akirin ola oluwa tobi okun ola matthew rabiu ibrahim lara awon kan ti awon gba lo won ona ni ero bani soro ayin asin ni won iPhone ni 7 won ni agba lo won be na wa won afurasi o wa sati tan meta
5: oya
6: e to kuti lo be yan afise tolopo ba fe se lati August wa de eleke
5: bolo lo oju ese re nbe nle bubu ni o ba ngwa ko bubu le po okay krista soro kan le kan ki se pa fi nderu ba kaluku won ni awon olugbe lagbegbe kan ti won pe ni Aleto ni adugbo Eleme nipele Rivers won ni ati awon ti won je omo ojo The Redeemed Christian Church of God ti nbe lagbegbe ohun won ni na so pe rara o ko le sese ko le sele be iru orun gba ti je pa won wo ere lori itage won ni tori pe lojo friday ni je ta
6: yin en
5: yo
6: ni pastor na pa na
5: lojo keji osu kewa won ni leyin ti iranse olorun eyi ti won pe lati wa se iwasu nebi oku enikan to ku won ni pastor Dickin Steve eyo won ni lojiji o la won na subulule ti won si kede won pe awon na ti jade laye bi won ti se akosile iroyin ohun lekun rere re to fi di iroyin to ka yefi won ni iranse olorun na ni won pe tawon na si nbe nibe kode awon ni akori iwasu won o ni wi pe dandan ni ku be si ni wi pe ireti atotun tayo o na ni won ni osoju mi ko roke eleyi ti nbe nibe lasiko ti iranse olorun won tin gbadua lowo won ni won soro wi pe ewa o e le gekulege e le mukuje won salaye oro wi pe dandan o na ni fun olukaluku lati ku kode won soro won ni won fi ku we oja won ni won so wipe e ma wo awon ko lo soja won tete ranti won ra ni warawara won ni won ko rile awon ko so pada le afigba ti won ba gbali oja loju awon won ni awon kan si wa to je pe odo wo oro le kawon o to lo won ni ibi ti won tin soro yi lowo won ni ibe na lo ti na wa tu soro wipe iku je nkan to le de lasiko tenikeni o ti e ni reti e lai lai ni won ni ko ju bi iseju medogun lo ti won se iwasu won tan won ni lojiji o na ni pastor o ni won subu won ni ibi tawon ti kokko wo ni pe microphone ti omo dani won ni yan kokko bole lowo won ti kini ohun si dun gbawo won lawon tawon ti e wa nbe awon kokko ro pe abi pastor dramatize ni boya won se se bi iku se le dun won ni lojiji won ni tawon ti e kokko ronu won ni tori wi pe awon wo won ni awon kan ri wi pe won o le soro mo nipa oku ti won soro ohun lo won ni loju ese na ni gbogbo awon ri pe eleyi ti koja wi pe pastor n se iwasu lowo o won ni won ba tete lati sunmo won won ni awon akorin ati awon iranse olorun won ni won ko ra jo papo lo ba di si adua baba oruko jesu won ni sugba awon kan ti won ni imo nipa
8: ba se le toje gege bi akose mo si oni mo segun won ni ne ba so bi pe won sumo won won si yara gbianju iwon ba nkan ti won le sare se nbe won ni kan ninu won lo wa soro bi pe ah se ri e gwe ni te so bi pe ko ti e ka jiju kuluku pe eleyi o mimo won ni ba so ko da e je wo tu gbe won digba digba lo si ile iwosan eyi to sumo agbegbe ohun won ni je je le gba belief wi pe oko gboku gboku ti won fi gbe oku wa si oju orori lati wa sin o na ni won fi gbe pasito lo si ile iwosan won ni sugbon oko won na ni won pada eventually fi gbe awon na lo si ile igboku pamo si ni royin ba kayefi
7: lojo teda ba ma ku o lojo teda ba ma ku a gbogbo ami ara so niyan
8: bi si re olohun
7: ke ya bayi afogbo ko to wo
8: sewa
7: iran ero fo be ri wo ani ba ku ku owo wo
8: ke
7: ya se
8: sewa
7: ebi ibrahim ti tin ba lo 200 mi pe ko se ti o le mi
8: beni beni beni e lo pe
7: bi ati en fi aja won to lo ran mi si
8: emi yin ogun bi waya saso o ya olohun yin lapa yo yin lese ya gbe n kale bi bucket
7: emi
8: yin omo gun o mba ebi npa mi tele de yan ba si ri na ni oje
7: la so jam
8: benu sidanu be ile le lo 200
7: e be mi mo ni
8: kan ere gbe iwa lo ni
7: all right e je ki mu iroyin elei na to npariwo kami kami a o ba ka eyi ko omo nigeria iroyin lo sarebo lati ipele osun to so bi ile ise olopa se je ko di mimo wi pe awon da awon ko won si oke bale ni ilu osogbo lori oro to ni se pelu ikolu awon melegbe ni ipele ohun ile ise olopa jo di bimo pe ase oga won ni abeun Ibrahim Zungura o na ni awon tele ni agbegbe kan se pe ni aromole se owo eba le abo eba lo sogbo
8: owo
7: eba ni lo sogbo nu akole won to bode lana alukoro moro lede o abiodun oje labi won ni ija la ri awon elegbe to waye ni ojo keji osu kewa lo weba o na lo bi la lori o won ni eyan meji nebe ta tiri Adebayo Taurid ti na gije na je small rugged ati Oluwa Seyi Daniel ti na gije ti je osa won ni fara kota abun ninu sele ohun won si ku bakan na olopa ti ewaju won ni ogora won yan mi ni fara kasa ota abun nibe o won ni wadi sin te siwaju lati le mo ohun to bi ikolu yi gangan lati kun ru e won ni awon afurasin won yawo adugbo tan pe ni arowo mole nilo osogbo ni ojo kerin ojo aiku ninu kolu awon to waye nbe won ni enikan tan pe ni Rasaki Wahabu oruko ti enje ojo oku won ni gbebo fun osugbo wa bi na won ni ri gbede ile iwosan ni bi ti tin gba itoju lowo komi komi olopa ni ipele na Ibrahim Zungura won wa toka si isele na gege bi eyi to kaaru to ku die ka to won si ni awon iko awon awon ti ya won lo si oke bale ki alaafia ko le mo joba ni agbegbe beun won ni olopa awon si se iwadi lowo lori ikolu awon melegbe ni apa beun won ti ditare esun won si eka ti awon otele muye ki won le se asekun ise lori e olopa ti wa ro awon obi awon asiwaju adugbo awon olugbe jete ba ti kara ke fin kankan ile to run bi na bi na abi to ye ko mu furada ni e ti ti pe ile ise olopa te ba ri ibudo kankan to je ti awon onise laabi abi awon ikokan ti e pe ran le gbegbe kokun won pe jopo abi awon tan satileyin fun won gan tabi awon te pe won mo gbe oro won sori awon to carry their matter for head won e je ka mo ko fin o le sise re
8: eh visa
7: e je gbe digba digba e gbe hospital mori
8: eh okay sori iroyin ti olopa ti mu arakunrin kan ninu tinted glass omo odun mejila
7: wow
8: to tin gun
7: eh
8: ongun
7: ongun yan
8: eh ko ye o gbe lo sodo
7: o gbe o ye mi abati o
8: eh na
7: o se boko ti won ni
8: o gbe lo sodo
7: se boko ti e ni
8: eh na labuja
7: omo odun mejila
8: omo odun mejila
7: okunrin lo mejila ba obirin
8: che che wa all right sir
7: ba fun ba ka do normal
8: eh gbadun sir
7: gbogba
8: gbenu so alaye oni tinted glass o lo n gbo se omo odun mejila ongun
7: ah lawon pa bi kan ki se wo
8: eh ayi do long yi joyan
7: do ba joyan ki pa yan
8: oh my god
7: do ba pa yan ko le wo o mo ko fi mejila ni Nigeria
8: kabiyesi lo e ka lawyer gan o
7: no awon awon eyan kan le je igunogun ti oni si ewu awon kan si ade la awon gbodo je
8: ile eni na lati je ku ti ondodo buju bari enu adake
7: ki se bi tawe olorin oro ta kwarapa ba so o
8: krisa
7: o di orun eh
8: warakunrin
7: o di
8: obo lele o
7: oro o le we
8: o le we wa krista e ti mo se te
7: won se e ti mo fun mi e di mo di mi e ba mo ti
8: e mo se te won se sugbon lo nje lo n gbe wa olonje lo ngbe wa
9: delivery ni
8: boya keyin o dogbon si ati e ti imo ona tolon gba ti o fi dajo sina oje ya o jewe ya bembe won ni oju ni jo wa na won lu bi ko mo pada je eyan mo ni won ni nitori bi pe won ba nile arabirin kan e ti nbe nile oko re won ni ile oko re na lo lo re gbeja lo re ba won ni to si je pe won ti bere si ni kefin rin ese re na tele tele pe arabi erin waya waya lona bi ti o ti ye ke lo re mo pe fe waya won wa ni logan ti won ka mo wani na lo ba soro pe onje lo ngbe wa woni wa so pe onje ohun na da won lo da ngba na ko ya bere ko mo jo onje to lo gbe wa o amo kaka ti won o ba fi so wipe ki won ti e gbo tenu e woni won lu bi pe ko jade si ajule orun ni gege bi won ti wa nsala yoro woni akunrin ohun woni won so wipe ko ni so lakata awon ti won mo bi won o ti fi ibere lona ofin lati fi po yan ni fun yoyo ko wa le salaye ara re woni bo ti e je wipe won o ti le fidi re mule daada bi alara ni to to wipe boya o obirin to wa ba ko boya won jo nse wole wode enikan ti e soro wipe awo fura ti yawo egbon awon tori pe won so pe
9: aya ni
8: ah ani bi kini ba rin kiri lori oluwa woni wo bi kini ti bi
9: boya oni le gan o le kogibo sakara daada o re bros yo ore wa gan ore wa gan o ni le onle
8: ko gbadun ni ngba wo pe yan si leya eti ani o fi we ni lo gbe mu ni
9: bo lara mo mi na
8: iset
9: oro ti mo ti ele o ti loju ni
8: bi o ba wa lo
9: o ti lo ro won ti loju
8: a wa le so a le so daddy na bi daddy na da gede lu na
9: mo le mo gede ni so
8: love wo wipe oponu ni daddy e mo
9: mo olorun ni o da
8: eyin okunrin yi ezegure
9: eyin obirin esomo na ala ni ole ti o tin ti mo tin bo
8: ibi ti adua ni
9: otu wa mo lo nje wale
8: o nje mi ni
9: la foro olorun bo elomi o ni deje bo run aye lati je bi e iko awon agbofiro kan e ti en wipe won sura npapo ile ose ologun e ka hotel e moye ati awon iko amotekan won ni won wonu igbo kan lo lowo o ni ipele ondo won ni oga kan lara awon iko adojuti ni ti o pe ni Islamic State West African East Province ISWAP Abdul Samad Oida ni aporuko re gege bi royin ti se mo jade to jade loni won ni Oida ti tun pe ni Anwar won ni o wa lori iyanju lati bere ise la bi mi lawon ipinle to nbe ni worun orilede Nigeria ni ṣugbọn won ni won pa atawun ati awon ko re mi ti wo je pe won fe sise la bi inu igbo bi ti an wa won je odi mi mo pe awon ti won pa olori won e won ni o ti wa ni ipo gbakeji iko ISWAP tele ni ayin gogo orilede Nigeria labe oga re ngba na Abu Ikrima ti won mo pe o na ni Abu Uwesi Ikrima ni won fi die mule pe owo awon ile ise ologun na lote lodun 2023 won ni mimu je wa mu Ikrima yi lo fati Aida to fi dagba soke to bo isipo gege bi oga fun awon iko ISWAP ti won si sise la bi won ni ati arin gbogun orilede Nigeria ati awon apa bi kan ni gusu orilede ani ibe lo si je pe o lo tin lewaju awon ikolu e to lewura bakan na won ni ninu foro wa ni lenu Abu Uwesi awon DSS je di mo pe awon ri awon nkan kan yo lowo re ninu iroyin ta foro lo fun po wipe ije si ngba ni aju bayi ni pe won fe kolu awon eyan mi lasiku odun en ti ni lasiku otodun ba wole ne fe sise la bi won si se ato lowo e ati pe papa lasiku eto dibo won ni olobo to ta won na ro je ka won gbera pepe ka won si lo fun ni akamo
8: akamo okay eh je an lo si pile Anambra
9: oka
8: won ni ile eko giga fafiti kan tin benbe won ni won pe ni Tansia University Umunya ni pele Anambra won wa ni ibanuje lo ti sori won ko do nbe won ni logan ti won kede ku won ni professor tuntun tuntun ti won ni gege bi giwa ile eko ohun professor Kata Dike Umodua won ni ko ti pe wakati mechidinladota 48 hours ti won bura wole fun won gege bi giwa ile eko ohun won ni ina ni won dagbere faye ti won gbe ku gaja won ni won bura wole fun won iyun ni ojo kini osu kewa ojo alamisi ta se odun ominira won ni ti won so pe order ise ti bere e ti gbo pa ase won ni sugbon nigba to dijo saturday re ti sojo keta osu kewa o lo ba di wi pe ara professor won ni ara won oya won ni kere kere kere wojuba na lo won ni iku won loku won ni nian ba kede won pe won ti jade laye o won ni iku ojiji to yara mu professor ilo yi o je ki ibanoje ati imufura dani won ni ko gba okan won ni ile eko ga fafiti o won ni papa julo won ni lasiko to je pe ijagba won ni na ni ile eko ohun won wo yaja pelu re won wa ni ekunrere iku to pa won ataisan to se wa laarin ijo meta ti o ti e wa gbo wiwo to bi je pe iku na ni o pada fi kede won won ni ko ti je fifi dimule sugbon won so wi pe iroyin yen o kayefi ni oba fi ko ta wa fi lanfani lati ka
9: ogun ogodi emi pin
8: ojo je pin
9: wa olohun
8: lai lai ko gbodo sele o
9: agidi gbin ngbaraji
8: lai lai ko gbodo sele
9: maguru bi
8: gbin gbin se lo wa fi mi se
9: ojolu
8: ogwa ganjolu
9: o debi ogido
8: iwo go
9: wa so ti pas oloko lote su ti ra po mu ma fo je mi la ufo ufo a do se o kan ma gbe poti ki
8: e gani lo mo ru
9: e mo gbe ke o da ki
8: 0705
9: 5949
8: 0809 7949
10: hello how are you
8: hello ninja who's
10: your
8: team hello
10: how are you hello e ka yes ma yes
9: ma e rile wa la ga jesus
10: ọpẹlẹ yẹrù ni látọ
9: bọlíjà kọjọ mọlẹ lánàá bọlíjà kọjọ mọlẹ
10: lánàá hello
9: yes ma'am
8: a ń gba yín ma
10: mo ní méjì mo fẹ mú ẹ wo ọlọrun mo máa jábọ pọ ọmọ ilé o àdúrà ọmọ méjì yẹn torí ọlọrun àwọn obìnrin ẹgbẹ níbẹrẹ ọlọrun nínú ilé ọkọ àti ìyàwó tó wá gbọkùnrin lọbẹ kò yẹ kó rí bẹẹ o lọ́wọ́n wa pẹ̀lú wa
8: àníjì
10: ọ̀pọ̀ lè yẹ̀rù ni látọ̀
8: yes ma
9: irú obìnrin báwọn èyí ò ní lè bọ́ta
8: kíni ó wàá ṣe
9: èyí ni fún pásíwọ̀dù
8: ọkùnrin ewu wa ń bẹ lórí ọfọ
9: rẹ ní ọ̀rọ̀ náà pọ̀ sí
8: hello sir
10: okay
9: oh
8: yes sir
10: hello
9: agbọ́yé ẹ̀ pọ̀ sókè o wọ́n ìṣẹ́tán wọ́n ìṣẹ́tán wọ́n ìṣẹ́tán
8: morogun oye se jawon la go na ton ni e wa da je abi mo rogun mi
9: abebe
10: e ka sun
8: abebe
10: ko ni mi sa krista
9: e ka sun ba
8: eyin na ndi o mu pe krista lori
10: ojo
9: ajo fofura wa ni o ahe
10: 32 fm oni jona
8: ah mi je
10: mama se lo bo je ya elizabeth ni lato jo baba doctor yen le mo fe ba kanu lọ́run ó ṣàánú fún wọn o lọ́run ó bá wọn dojú ọgbẹ́ náà àwa náà àníbò pọ̀ mọ́lé o ẹrù tábí a máa ń túwò wọn nígbé káwa mọ́lé o.
8: àmì àmì àmì àmì ọlọ́run ẹ ṣeun mọ́ àdúpẹ́ 0705 5949 ọlọ́pàá ẹgbẹ́ ti ń
9: jù kò sọ́gbọ́n kò sá agbára kò sá lùmọ́ kọ́ra yí kò so ogun tó kọjá olùwà mi o asúré tètè òní kò yè àrìngẹrẹ ló máa bọ yé délé èsù ìta ẹra sà.
8: à ń gbọ́ yín ẹ ká sẹ́ẹ́ tọ́ ọ̀lọ́ kíní ìní kókísẹ̀ ti jẹ yẹ sà ẹ̀kọ́ yín àti bí ẹgbẹ́ pè á. Naam.
11: Ṣé n bá manager rẹ̀ mi dáadáa báyìí?
8: Gidi, mo mọ́ ní ègi rẹ̀.
9: Ima manager.
11: Àbá àlàgòrò kí.
9: Ṣé sọ ọmọ tó ṣọlá ìṣàdú lójú?
11: Àdìsọ́ ọ̀gọ́ mi tó
9: tọ́. Ẹ máa kújọ́ méjìjọ mẹ́ta.
11: Àdì ẹ̀gbọ́n òun ìwọ kọ́ mọ́.
8: Hello, network yẹn ò da.
9: Ṣé kí n tó
8: dẹ́? Ó dà pé jára wọn. Hello, wọ́n sọ̀rọ̀ lọ. Hello. Eje nkwa le jo mi wole mo.
12: Ka ma ya ika. Anu Mary lo ma se bi ti ma pon pon nkan sele Londo. Ani ko fe wa ya won gbo to po mewon a le gbe real estate yo state a le gbe wo be.
8: Ohun wa mouth is wa nko.
12: Je nko po.
8: Ka se lo sense. Abi. E bi da ni ko fe wa.
12: Oju lo ma si a.
8: Kaka ko se ti wa.
12: O be lo saya dosto.
8: Ala bele. Oju re aja.
12: Do ba understand.
8: Oju re aja. Ebo ni Bradock so nile.
13: Eka so ni Alafia ni Eko yi o Soft Sounds Property
8: Ata won obeyin mejeji
14: Eka so oruko mi ni Adeola lati le share Soft Sounds Property
8: Eka sen eyin na
15: Eka so ma oruko mi ni Esther Folade lati le share Soft Sounds Property
8: alagba Adekunle awure owo le se to bi lo je fun yin
13: ele
8: Olorun ba yin lu han
13: ele
8: kini ni fo wa loso e lati le se soft sand property
13: ka san yara le ko si gege bi e se mo pe ise wa le se soft sand property ni pe kabani wale ni awon agbegbe to yayi ni ilu Ibadan ni owo ti ko gaju ara lo eje koko bi la to release service wa yen tan pe ni ka ma ba won file igbe rent awon ti won lagbara ti call it won ba sugbon ti won wa rule ti won le ma fi bi fori won le ti o ma fun lokan bale ara kan ti an se le se soft sand property bo lo lo ba se wa yi demand ti poju supply lo ile awon leta yin lowo ko kin pele la rara because awon ta ma ni le si awon bi to ya ilu Ibadan ni now awon ba on landlord soro eyin landlord ti en wa real estate managers awon ki se agent o a ma so real estate property managers am about manage properties yin won wa ni good condition so that awon to ba fe gba ile yin wa se kini won le wa gba won le ni fokanbale eyin na de le ni fokanbale won ni ba se gba fun muri land ba fun bada bo se wa fe landlord na lo se ma fun awon tenants to fe gba le ama ba pe condition ti le yin wa yi o se kini o se dun wo ka to se kini ka to ma se kini ka to ma se proper screening fun awon ti a fe gba si le yin so te ba ni properties te fe gbe fun wa ama pe awon numbers wa fun yin ni laipe e kan send property yin si wa e send video then ama yewo ama se kini ama take it from them then awon properties ta ni awon ile ati built property ta ni e je ki me latori awon ile yen ani apple estate yen wa ni aboloke ni ona olojoro ni ayegun olomi anta ni 4 million naira per plot 4 million naira per plot with the new documentation ni wa la tope fere je ati bere ise lori e bye tete san wo yin e bere ise lori e ni a de tun ni mango estate iyen wa ni akufo ona lifeport si oju oja akufo yen lo wa irin ajo yin lati oju titi yen si orile wa laarin 2 minutes pere 2 minutes gan bi abi 1 minutes tori eyin school akufo yen gogogan ni ile ti wa wa a de nta ni 2 million naira per plot lanta iyen so aye san die na de wa be le san le kan na e le san die am ta de tin awon le wa wa ti a ba n gbo ayegun olomi e ri pe ona bi ti ijoba ti n la ona ibe yen lati di circular road yen wa si ona ayegun yen development ti wa laarin ibe yen na ni akufo na e pe won ti da oda lifeport yen na si oju oja yen na development ti wa n be so pe ibi ti e n lo ko n se agiju o so e je ki n fun eni keji mi laaye lati so aye san die be se le san die
15: anfani la kan si sile ni ile ise soft sands property leyi to te pe ti e ba lanfani lati san gbogbo owo yin le kan na te de fe nile eyin na fe do nile e lanfani lati kokon san 40% there de ma san 60% o ku laarin osu mefa mango estate wa to wa ni akufo ta pe ni 2 million naira yen e lanfani to kokon san 40% e to je 800,000 naira ti e de ma san 1.2 million naira to ku laarin osu mefa leyi to tumo si pe e ma san 200,000 lo so osu to ma fi pe osu mefa se ri pe eyin na le do nile ile wa to wa ni ayegun olomi to je apple estate wa 4 million naira ni e lanfani to kokon san 40% e to je 1.6 million naira ti e de ma san 2.4 million naira to ku laarin osu mefa leyi to tumo si pe e ma san 400,000 naira lo so osu to ma fi pe osu mefa
8: e ba n daruko awon ojo opo aye lo jara yin ki yawa Adeola ki won ba wa salaye be yen ko ti e to di bi pe a wa si le ise soft sand properties awon bi ti a ti le ri yin gege be se ma n so fun wa tori awon to ba n gbo wa fun gba akoko
14: gbogbo ohun ti gbogbo awon elegbe mi ti so e le ri lori awon social media platforms wa lori TikTok Instagram ati Facebook at soft sands property ti e ba ti te sori awon oju opo yi o ma gbe jade gbogbo videos ile ta n so ati ile ati gbogbo nkan ti e ba fe ba wa se po gbogbo pata le mari lori awon social media
5: platform ba daruko awon phone number ta
14: le awon number si e le pe wa si re 091 0915 0005
5: Madam Esther.
15: Yes, ma'am.
5: Ni boni ileṣe Southland Properties wa.
15: Ileṣe wa wa ni Premier Hill, ni Mokola, ni ilu Ibadan. Ibe ni ileṣe wa wa. Te ba ti de Mokola ni Onile Gogoro Street. So fun mo ko yen lo si Southland Properties te ba ti de enu ona ni Laughter House.
5: Ese oruko yin ati ileṣe te soju fun le ko si ki yonda yin.
13: Lekan se oruko temi ni Adekunle lati ileṣe Soft Sands Property.
15: Oruko mi ni Esther Falade lati ileṣe Soft Sands Property.
14: Oruko mi ni Adeola lati ileṣe Soft Sands Property.
5: E ṣeun eje yonda yun. To bo ba ti di lago meje lasale je apade lori eto ara adugbo pelu oko mi future mi eni bi oko mi I chief Paronto lori eto ara adugbo e mo wa gbagbe wi pe bo ba ti di lago mejo a tun te so waju lori iwe tan babo saburude yoruba dun yoruba rewa yoruba wo mi jojo jugbo bi oro jugbo bi oro orilede wa oni daru ode ni kokan oni gbona tisi gba na ati leyin gba na ni soko fun ra wa olubi npe fatoye loko mi happy monday o
16: Akara wongba lo kaju e kogiri kamu yagan ka ishan yagan ni ya yagan lara 32 FM un gan la yengbo
17: kaju jorari arita kisi
16: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan

0: Olorun o go gwasi o go go go go go go go go go go go go ni fun oruko re Oluwa ye mi sile mi nje oba obiri ori afefe se ba gbo ton ba korin pe yo ro ojo ibukun yo ro ah iba wa le ran loni ibukun owo la nsoro excuse me massa ah means e ma te je kin bere pe nbo lojo yin oro de si friday odi adugbo wa shimo ni bi ton si ro ni friday oro so number bc ni ma so wa di aro eni ni bi ago to 11 okay bi to 11 to after 11 ojo yi ba bere oro in fact tori pe mo jo mo to jara mo se ti mi ki so le ni ngba to ndi bi after 12 ti o da ah olohun ro mo mo de ri umbrella kan pe pe la se sinsin ni koju kekere bayi lo bi umbrella e ma umbrella awon kekeke ton fi nbori awon mo tintintin yen size umbrella mi ni yen ba fi bori ngba ti ma fi de junction ti ma fi wo moto. In fact, but ah, grandma ni no ojo yi mo ni ah. Hey, ise logun se. Pura sise re. Ise la fin de ni giga. Bi a ko ba re ni gbekele, ateramo ise ni. Bi a ko ba re ni feyiti. Bi o le la ri. Iya re le lowo lomo mo mi lowo. Baba re le lesine kan won lesile kan. Bo ba gboju le won. O te ton ni mo so fun. Eje n tete ya jara mo. Eje n jara mo se. Ojo yen pa mi tebi. Sugbon adupe lowo Olorun. Awon orun buruku to tin mo lati bi 2 weeks yen. Orun yin ogbodo continue to Olorun afi ngbe ega ni o. Mo fi yo si Olorun ni o. O sojo, o soru, o sorun, o soda to ba tun ma fi wo December nseyin. Ah, oye yi ni o. E wa duro na. Kilo ti awe mo yin Olorun. Ko so gbon tele da. Ko si wa to lewu. Kusona to le gba to le fi saye lorun o tori ile aye fun ba die ni o omo araye sere o afika ma wu arere rere lo pe ko si ogbon to ba rin girigiri wa ni kido si emu e wo bo se rin bi soja a se wo nikan ni a de tele girigiri girigiri bo nikan na daye fun e se yen le ni so wa ni idoke I'm alright. Oh yeah. So so roaring, you know, majestic color. Ha. I hear you. Lo one catwalk. Ani gberagapo. Won ni show ni kan ni. Won le ri. O mi oririn gbere bi eni egbe ndun mo de me pe gbe odun e. Olorun Olorun lo wa. To ba tun wa we pe okay o. Mi ni catwalk won. Ko ara ma tun rin. Ani a ki lo se bayi. Ayo meje. O de rin nle. E wa joko eyin ara le e wa wo keke wo le e wo otun e wo si inbo lati le igba ti araye lorun mo fe ke test ni ki dai mommy mi a le taraye lorun eyin le ti araye lorun sugbo e duro na mo fe ke te ni to ni aye ati orun lorun nipa iwa mimo holiness within and holiness without sheri ti wa yin ba si mo ti e ni iwa mimo te se bi te biyan subu ke le dide te de fayan wale ke le ga te wa gbekele olorun te n se nkan to fe te n tele day in day out e wo mi e ti kogoja subo se ba joko ni joko wi pe e fe ti araye lorun ah hey to ma gbo nje si waju ko se kan kan kan kan ah eru ku ebi ti pa e wo se sare jamala yen bi eni ton le then boy I want to work before I want to cross leg on the sand but so I'm for okay you know or I think gear my line and then she kill and she I'm like no no you be anything come with to sit down Ellie Sarah you learn Ellie Sarah you learn Ellie Sarah you learn more baby kakate mama fi sare kwe effect Sarah you learn kakati Sarah you mama fi tini bon bon hey ah jen shate won learn womi oh le tse won learn. Try as much as possible. Please your God. Stay alone, alone. Then you satisfy your conscience. Yeah. Be belly, little, but you see, that let be. I like that portion of the Bible. mo like egun oni ti o ba ti si idalebi ni okun e oni simi ologo lo ma ni make sure pe ko si idalebi lokun e ma je bi anybody ma mu yan sinu ma ba yan yoji mo ka bible 70 days pa fe fi carton en te ba nsele mi lo emi nka ahead of you mo ti ka romance nsin first corinthians ni ma bere nsin tori sunday link am la ba ko aye to ku tan mo ka ko si bi ti bible ti so wi pe fitipa tipa ki eni ti o ba ki e ibi to ti soro kiki ti mo ri ejo en te ba tun ri bo mi esese si mi only we should greet everybody with an holy kiss yeah mo ri enu bible o wa ibi to tun wa tun first far away oni ke wa ni alaafia pelu eyan gbogbo e make sure pe wa ni alaafia pelu everybody soro mi ti yeyin e ma ni ikun sinu seni kankan e ma ni ikoro si eyan e ma je ki okan yin ko koro si eyan se ri ti o ba ti si yen gbagbe o le teyan lorun be ni mo so fun e wo baba oni kan ba ketekete ko so mo te le da emi ori wa te le wu te le fi taye lorun emi o ti ri mo wa be yin an sumo do odun sumo wa isele to nsele to gbomi je ibanu je loju eyan isele to nsele tawon eyan gbo to nso gbanu ko ni sele si mi be ni ko ni sele si yin e wa ni alaafia pelu eyan gbogbo it shall be well with us eyan ara le meji ti mo mu wa twin ni won segbon saburo tai coin ni won so ye nkan kokoso taye ki won fa bo si coin de e ku kale e gbo emi asore mi la jo wa ni UK you know adejo bimo mo bimo sugbon o ko di oun saju oko eniwe olorun lowo lucky ni bo se niwe won so fun mi bo saju oko eniwe oko eda de bi pe si awon omo mi ba lo sile won ton lo sere ton ba se mistake boya won ma so da ni pe ta so won ba do si won fe for mi oko yen lo ma ba won se oko eda de bi pe gbogbo alamo e pe o loko to da sadede lore yen pe ore njo kan pe ore ma le oko mi jade ku nle anti en la ba an ba bu sekun o fe se what mo fe de jade ku nle o fe le oko e jade ku nle iwo we mi nsen mo ti tawa kali ti mo ti bolo nduro ki lo ko okay ki lo ko e se fun ko se nkan kan fun mi jare kan o kan ti sun mi mo fe de ku nle o wa bo si period otutu now otutu yen tin mu bayi e ma bi mi pe se mo wa ni America bi UK bo mu mo pe this is October yeah otutu yen tin mu exactly be 2-3 years ago loro si mi so otutu mu gbon gba yen ojo yen tun wa nro anti la wa be lowo re awon yen pe abo ti loju mi ni oni na in any kankan but I just feel like sending him out oloda ore yen o lo ba won soro lojo Saturday oda ade ku jo lo bi se Sunday ni gbogbo a lo ma wa nle oko e wa nle wonu a wa nle mi na ma wa nle mi mu yo so ise Sunday ye anti en lawon yo ku onu ora won ma ori ma wa ri en Sunday won ni gba ta ma fi de le lojo Sunday an ba ni uncle mi nbo no wa eni kini ati Friday ni mo ti le ku nle mo kan so fun e lana ni no awon ko bu sekun ni bo excuse me but why won la nde ki phone mo le lese kese awon pe mama e ni Niger lagbaja bayi ti se nkan bayi fun oko e o mama mi ba mi gbe phone fun ngbo eh mo le jade ko le niyan mo de ti le jade ko le niyan e jo nitori olohun e fi mi sile ah oda abe bridge bo lo le si wa la be bridge malete o ilu ti malete ba wa ni o ko ye ni le mi fe so be fun ah ninu otutu buruku yi bo nkan to se yi oda o nkan to se yi oda o oko e o fi bi kankan je bi e awon na de ma nso gbogbo awa ta de close mo la mo pe ah o roko e mboya oko lo kokko bere ngba to nbo se me pa won mi ngba to lo nda won oya ki lo fe ki nkokko fun e lomi bere fari lomi bere orisirisi bo se fe ma lo ni olorun oko nko ah daddy e ma binu e fun mi loko so gbogbo oko to gboko se mo ori eru lo fi si sugbon ma tolorun kokko bere lowo awon kan ki lo fe e fun mi loko isale eru lo foko si bo se ngba to nko se mo nte fi sisale eru o lawon agbalagba se pa owe wipe owo apa lo ngbe oke eru se rowo ologbon abe eru ni ngba te ba fe tu wo me mo le to wa loke wa ati sun yin awon mi bo se se niyan isale patapata no fo ko si era won o sa gba o sa fi sori eru ko ye yin se po re bo iyan ni mi le so won ninu awon baje anti yan ninu awon baje gan awon ko drive out ni an ba lo straight ibi ti bo da yin wa won lo ti ka bayi bi eja aro ah bo la gbaja no ba wo ke odo yin ni mo si nbo ah won lati Friday iyan wo mi sile mi jade and I did nothing for her oni obi kan bo loju awon mejeji ni is all right awon eru yin da awon kan ko eru won sinu moto ya alele an ba mu won lole oni mo mu oko re mi lo sile so bo se dele awon mo mi ni ah daddy you wake up awon mo yen sin yo mo awon mo ton si wa use mo so mo kan excuse awon girls mi ko nu yara won to ro mo merin mo ni two boys two girls yara meta de lani mo kan excuse awon girls mi ko nu yara ti won mo ni kan ma bo lodo mi onku e duro sibe e ma gba be lo bi se pe ke gbugbu a ma ba yin wale to ba de ti pe 2 3 weeks te ba ti rile won si e be ore mi won ni ka se po fe le won lole je kan wale emergency ile wa de ko lo sibe oni no no no no no no no no no la won de gba won awon gba Brian sile boya bi to ti wa lo njoju wo boda yen ko ba boda yen nbe mo o kan di e mo wa pe pe kin pe pe hello emi ti la ma ko e ko la be bridge o for solid 2 months she me po re mi o gbe phone mo pe ko gbe phone nibati olorun ma gbe se ede ah kin eko eleko le gbe elegba ah eda to ba so pe ko si ru o e so fun pe ran lo npa iru eda wa o iru oluwa ni o si iru eda wa eda ko e ma re eda pin irinse die ba mi wa se a ni studio ti mo ti le ko re ni won ni bi si Brian sha tin wa le to so suspicion of things ba won re e iro ni ah or ya iro ni le e jade sha ah iro ni ko jeje be se mo okunrin to da ti won ti won yawo na de ro yin e po da to de kan le jade for just no reason okay baba bo da yen wa ile ba wa le boya bo da yen wa lo birthday party ni emi o mo o bo sha se pade baby kan ni yen oni lady yen fine o fine gan o fine en to pade se de mo eyan ara le mo pada bo manager mi ti duro ti mi lorun bi malaika to fe pere emi fe polowo oja e ma idide ku nbe omo yin ore yin oluwa yemi si e be na ni 32 fm 949 laughter house premier imokola ibadan kila ti se leto to lo lowo lowo monday to friday 2:30 to 3:30 mombo e ku kale
1: ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n bo 32 fm
3: 32 fm 94.9.
4: Ladies and gentlemen, the bride and groom are about to cut the cake.
5: It's about to go down.
6: What? Aww.
7: My love, what happened?
6: Before I marry you, the TV where you promised, the fridge, car, where is it? Washing machine, car. Will you be using my hands to wash clothes in 2026?
7: Cancel this wedding. Relax, everybody. Who said I must buy everything once? I use CDK. CDK? Yes, so I dey pay small, small. Fridge, washing machine, even solar system. Now CDK.
6: So all those things don't already dey house?
7: Abba, since last month.
6: Ah, pastor, continue the wedding.
8: Yay!

0: oni ko sin ti yawo yin o so won lawon je kokoko rojo tun na ni okay se wa gbo nkan ti mo fe so ki lo wa lenu e oro wo lo wa lenu en to fe so loko mi jade ku le mi o ki se ku laye le jade ke wa le fun and I'm quite sure and I'm quite right bi gba to ba je pe o lo ni lelu ebu ise to ma ri ise to ma ju ise te to nse yen lo na ni o na ma ko le so mu ni kini won ma ta lelu ebu won ma nta le egbo won nta le nbe ejo mo fe ara le o won ma won kale council flat abi nkan kan mo na ma nta e ma geji mo ni won na kole nbo ba ko bi ri si de bi mefa mo lo ti ko won ni ko sin ti o so won ni gbata re wa bale awon ni ku kon fi ara e si ipo awon nkan bayi nkan bayi nkan bayi loko en se a fi bi so lore mi ni a ni owo ta nfun a mama continue lati fun e bo oko efe ba oko efe to life awon omo mi se amukun to mu njo kan to so le omo mi si mu ngba mo ba lowo omo that's what I'm going to say ah to ba lo fi se yeye in school abi to mo yin ba fi le mu sapo to mo yin mu kini in sapo lo lo class awon omo class ye gba oh what is this come and see te bo ba le ri e bo teacher abi anybody ba ri lowo won ah nta won fi sere yi o da koko e ma ba ko ba won ni eh olomo ni ke kile ni kan setani kan e ma hale mo kayo di oko un kile ni kan setani kan seri e ma ba won soro pele tutu ni o na wa ni o da ko buru to ba je be yen ni kini kan la fi wo kini kan e understand won ba won se lo gba le fun ni yen won leyin osu beta boda ba ko gbogbo nkan to wa nu le bo lo danu ni bo lo ta ni o ba wa o ba wa sodo awon won ni ba won se ri lenu ona to te bell yes that was there oni akun ah awon ro bi boya boda kunle wa ka won ni won ni bi bra kunle se te do to te pa si odo awon niyan won ni okay to mo ba gbongbon kuku babe inu agbogbon sisi awon wa lenu e o awon ni ko jade olohun o jade awon o de fe ko ba ki ko ba ki ko ba ta won ba ko ba hey next available flight lo ma ba wa sile sugbon awon ton dagba ton je pe ba ta omo bi agbalagba lohun won ti fi idea invite si awon yen ti fe ba won da si awon wa nbere tori no tele tele awon ti ri bigger apartment awon wa fe koku nbe pe ta won ba koku nbe koni mo where about awon won ni sugbon ti yawo e ba pe te ba gbe phone awon epe buruku awon epe ribiti ribiti iyawo e fi ranse sawon won lo ba bini ba won se n ba yin soro yi awon send owo up till date awon o je yawo yen niye kankan awon ti make up mind awon awon ti gba gege bi ero gege bi assignment awon ma send owo yen won ni sugbe pe ni iyawo nse o pe ka jo o kini igbese won ka won tun gbe awon o de fe ko ba ta won ba ko ba atabara ale adesabara oko eyan ara ale abore ah iseju kinkini soku ejo ebamidasi mo ti se oju opo sile ore ni won se ko de ni di mi mo lowo looto bra kun le sore fun won awon na se ore pada sugbe wa wo bi to ore ti won fe bo si bayi boya pick hello
1: hello
0: e ka sun san hello
2: hello ma
0: mo wa pelu yin
2: e ka so ma
0: e ka so
2: yes ma eh won ti on ni sore se
0: ami
2: awa no si ni sore se
0: ami
2: sheri ma kon ko kuro be fun
0: okay
2: owo ton fun yawo
0: be ni
2: kon ma so pe phone e ni kon ma gbe mo tori epe to nse fun won yen kon ma gbe phone e mo kon kuro nu ile yen to ba lohun o kuro ka won ko kuro kan lo apartment ibomi
0: okay
2: be ni
0: e se ma
2: olohun ma fun yin se
0: ami e se ma je ki gbe le lati bi fun am hello
1: hello
0: e ka sun sir
1: e ka sun ba be yen e ka sun
0: yes sir
1: eni nu ba so re lori goto
0: be ni
1: won ti bi yanju fun won to ba di ko be ko ma won
0: Ah.
1: Madam, what can be a do for now?
0: This is just it. Oh yeah. Hello.
3: Hello.
4: Hello.
0: Hello. Eso lo soke ejo. Bring your wallet for me. Hello.
5: Oh.
0: E ka san sa.
5: Hello.
0: Mo gbo yin yen si wole e soro soke mi.
5: Hello.
0: My last caller for today, abi. Hello. Oh yeah, ore bete. E ya ba mi pick. Hello.
6: Hello.
0: Eka son ma.
6: Eka son ma.
0: Yes ma.
6: Eko jo meta ma.
0: Adupe ma.
6: Yes ma. Mummy Ademola lati Ejo Ododo.
0: All right. Mo gbo yin.
6: Ejo ma, e so fun awon yin se ore to ye kon se fun.
0: Mhm.
6: O ti try go.
0: Ah.
6: Lori aye.
0: Mhm.
6: So ka ma gbe gege bi en to kokon so la kokon si so yen. Ka ma gbe phone yawo mo.
0: Okay. Because you never can say eyo mo bi ta ti sore ta ti lo gba o le sore faralu ebo ko jara naija la wa so eni ore yen o de le sore fe yan naija ko je pe ilu eyinbo lo ti ma gba iwo gan le ma gba directly se ba won mo la bi sile yin awon mo wa le gba awon mo mo wa nko emi mo pe teyan ba se ore bi igba teyan bu omirin ogba ologba ni ko si laye teyan sore ogba ti e gan ko ni gbe omo yin ore yin ololufe yin ah weather for two otutu yen ko ye yin e wo mi amala ti gbona bele bele ke wa wa gbe giri ati oyo ko ye yin te ba de wa ni ah e ko na go san e le po ogi ke wa se mo mo ko ye yin ke wa emi sheri pada lo sile ipade mi pelu yin boluwa ti nbe semi e nbe laye eni kan soso to ni kokoro isika dafidi lowo ba ton si ti o se nto leti atuti ko se ni to le se bo ki gbogbo eyin oluko happy teachers day adam recording eni ba binu teacher adam recording teachers are great no controversy baya
7: Jiri ewo ikoni aderin posonu biwe ba nbe nibi kan eyin lo to si 32 FM 94.9 awada baba awada
8: ilera loro
9: alafia tayo
10: eku dede woyi nibi kibi te ba ti lanfani lati mo gbo wa akanse etore alejo si ti wa pelu mi ni le agbara e ba mi da ko yin fawon ara ile ati ile ise te wa soju
11: oruko mi ni anyadare lati ile ise super life
10: kini ile ise super life duro fun gan
11: ile ise super life duro fun ilera gbogbo eniyan pata to ni emi ninu ile ise igbe awon ohun to se mere mere fun ilera gbogbo eniyan pata gbogbo kudie kudie ta le mo la koja ninu egwa ara wa o ni ile ise yi ni solution fun ni ile ise yi a ni awon product lorisirisi fun ailera gbogbo eyan pata akoko product wa o la npe ni STC 30 kini STC 30 ki lo duro fun iyen ni pe kosi bo se me mo product yi laarin 30 days iyen ogbonjo to ni ri iyato ninu agwara re kini ile ise yi kina fi produce product yi o la npe ni plant stem cell o la won oloyibo npe ni modern cell iyen ni wipe gbogbo eyan pata ohun kan wa ta fi seda wa to je foundation wa ta npe ni cell cell yi o tun wa pin lorisirisi ani brain cell skin cell pancreas cell kidney cell and so on awon cell yi awon ni won ma ni ailera awon na ma ni ipenija boya brain cell lo ni ipenija iyen le ni a ni tan pe ni brain issue boya eniyan pancreas cell re lo ni ipenija iyen ni pe pancreas cell to ye ko ma secrete n ta won oloyibo npe ni insulin boya lo ni ipenija eniyan ni kini ani blood sugar iyen diabetes product yo wa lo si bi foundational level gbogbo ipenija ta ba le mo ni ninu agwa ara wa boya brain cell ni kidney cell ni pancreas cell ni gbogbo cell wa pata o le rejuvenate e o le reactivate e o le revive e yo wa mu gbogbo ara wa bo po atun ni product kan ta npe ni SIC iyen ni super life immune care kilo mo nse wo mo balance immune system wa ta npe ni body pH to ra opolopo wa atin le lo product lorisirisi ta ri yato sugbon ta ba lele yo balance immune system wa yo je ka gwa ara wa tete mo down si itoju eyi keyi ta le mo fun atun ni product kan ta npe ni super life neuron care iyen lo ndi pelu nto je mo neuron disorder wa iyen ni central nervous system boya brain issue ni boya brain cell lo ni problem yo fix e boya spinal cord yo fix e boya heart boya eti wa ni boya oju wa ni boya immune wa ni boya partial stroke ni yo fix e then atun ni kan ta npe ni SCC plus iyen ni super life colon care opolopo wa ko si ta ti lo tan sugbon o se lo da be ni pe iyan yin igba do seyin igba te ba ti le o flush out gbogbo toxin to tin de na ko n ta ti le mo lo ti o gbe se jade ele o flush do ti yen jade kuro ninu agwa ara wa yo fo toxin yen tabi cholesterol yen yo fo jade kuro lara wa yo clean colon wa ara wo le tete down si itoju ta ba nfun de atun ni kan ta npe ni super life super root coffee iyen ni coffee ele is a decaffeinated one ko ni caffeine ninu ko se ni to lo gaga bi olamakun yo le se campe dada ni waju ololufe re eleyi tun wa di pelu tan pe ni infertility iyen ni pe boya o ti n woju olohun fo mo fojo pipe o ti wa oku ti e ti su osomo ni low sperm count tabi o ti wa impotent as again ni affix here orisirisi product la ni tori akoko wa ni le se yi
10: bawo yen ba fe kan si yin ni bo office yin wa ni pinle ta wa yi atawon ipinle mi
4: ile se wa wa ni bodija kongi bus stop ni ilu ibadan ta ba ti de junction adebajo street ni kongi bus stop ni be awake interlinks mtn office ibadan bodija oja ta ba ti de ile ise mtn yen junction yen gangan iyana to wa legbe re ni bi bovas ta ba ti de bi bovas to wa ni bodija yen ta ba ti ya wole lowo otun a o ti ri le complex awon mtn gangan awake ibelawa fun alaye lekunrere lati pe wa tabi lati message wa lati so wipe ejo mo fe ri eri awon to ti lo product yin ti won si tin jeri now a pe wa sori number yi tabi ka message wa si 08072629670 08072629670 tabi 08147626609 08147626609
11: fun enkunrere alaye atun ni le se kakere ani le se leko ani lo sogbo ani ni lorin ani labuja ibi to ba sumo wo iwo pe wa a connect yin mo office wa to wa ni agbegbe bi te ba wa pe yo si je pe outside nigeria nitori kakere gbogbo agbaye oni le se super life wa ile to ba ti sumo wa a o link wa mo won ke get product wa
10: titi igba mi ta mo pade alaafia ara wa ko ni difiafia eku kale
12: Heaven made a radio, gave it a soul, and called it

0: ẹnu lásán kọ. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart cash látọ̀dọ̀ Airtel.
1: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà òkè.
2: Aṣẹ́ṣẹ́ yín olùgbọ́ wa àtẹ̀yìn olólùfẹ́ wa tẹ́ wà lọ́wọ́ ilé. Ẹ kábọ̀ padà sórí 32 FM 94.9 Laughter House Premier League Mọ́kọ́lá. Nigbono lu bana nibe na lati da keke luke ta fi royin re da ya ta fi ndara iya ki ma je kichalai tun bo si iya ti bomi je bo sodo ferrari na ya to si oro ti Piers Morgan to so nipa olukoni olukoni se iforowero leyin ife se won se denmark o de je ko di mimo bi pe agranji o se mo ronaldo to ba fe wa se to ba fe wa na ba ma extend invitation si ni so to ken extend invitation si
3: o to ko ba in as much wa pe Ronaldo ti fi gba kankan ball ta lati wa so wi pe o gba ball fun ko agbo je orile de Portugal mo o to ko wa je ki o lokan oluko ni wi pe agba ball yi o wu mi lati pe wa sinu iko gbe agba ball mi ko ba di ninu osu kankan la ti international break mi ba tu wa o to fun oluko ni lati pe ni won gba to ba si je wi pe ki se pe Ronaldo so pe won play mo tori
2: ba won le in the first place
3: won o to ni pe won le sugbon in as much to ba je pe o Ronaldo si duro ni duro iko won si be play Portugal ti o announce pe won ti fe ma fi ball la fi se gba won le Portugal ki mi o ri di kankan to luko ni yo se ni pe tori oro yi wule si di wahala lu ile de Portugal Portugal ti pin si meji
2: Ronaldo soro jade o daruko Bruno Fernandes ati one other guy inu team yen pe Bruno Fernandes le attend because Afetinya o daruko meji wi pe ohun gbo ninu pagbo awon pe won so pe o ni problem fun ori ile Portugal
3: seri o toro to wa nbenu wi pe awon guys yi ati Afetinya ni ati Bruno Fernandes ni awon mejeji tin wa iru iru okiki ti Ronaldo ni lorilede Portugal tori ni boya bi odun meji seyin sa to koja gan ni ki se ni bi odun meji seyin nigbati Ousmane Dembele gba Ballon d'Or Vitinha Paris si top 3 Ballon d'Or ranking ko de si eni kankan to fe le so wi pe o celebrate e lo fa lorilede Portugal awon Bruno Fernandes na ni sa to koja won fun lami eya agbabolo to daju ninu J League lege si ba ma denu camp yen na eni kan na si mama pariwo to si mama ki gbe pe wi pe agbabolo yi ni Ronaldo si level body fe wawo so o se ko je wi pe kini inu wi pe ah se won nikan ni wa ma lo ti se to je ki awa to ku na karaye wa se lo ndun awon agbabolo to pupo nu awon eyan e wi pe nigbati DJ fe agbaye to waye ni orilede Portugal ni orilede USA be iko ato orilede Canada opo eyan bere si ni mu Bruno Fernandes sowo wi pe o wa lara nkan to fa to orilede Portugal ti Ronaldo ti won fi se dada ninu DJ yen sugbon mi ge bi nikan nigbagbo wipe awon agbabolu to wa ninu iko egbe agbabolu orilede Portugal awon ni won fe gba fun Ronaldo won ready lati so wipe awon fe sise le fun Ronaldo je won fe ri ni ri bi wipe gbogbo awon la won jo nise pe ki sise alade ki sise tawon mama se fe nikan ki gbogbo awon jo sise papo ni kini de ti pin orilede won lodi tori pe awon egun kankan wa lorilede Portugal nisin don soro nipa wipe won fe ba orilede awon je awon kan de wa ton ti pon ton duro ni duro wipe ki Ronaldo ma lo ti e ti poju sugbon fun emi ka le mi ni Ronaldo ni asiko ti to fun bayi lati so wi pe won gba ball mo sugbon lokan Ronaldo no na mama wo ni wo bi bi pe bawo loro won se ma wa pada je kan ba pada wa ko ma pada kede wi pe won gba ball fun ko agbo je orilede Portugal mo pe ibinu lohun fi lo so emi ge bi enikan ri ni ri bi wi pe Ronaldo ma play ni last international break to ma wa ninu sugbon kan laodun yi o ma wa o ma pe iyen na lo de ma je last team to ma play for orilede Portugal ati ko ba je ki Portugal wa wo boya bi semi final DJ UEFA Nations League tori Ronaldo ti mo mo to ba ti won wa ni bi semi final a fe ba won gba ife yen ko won fi so pe won lo so o le ko ba ye ko won bi semi final nations league to le ko ma pada wo final to ma pada lo play final next year o ma duro di next year to ma gba final to ma gba nations league a dey announce the retirement ife eye ati goal to ku to nwa ohun na lo ku to je pe won ti Ronaldo debi to de lasiko
2: e se o mama
4: oh
2: Ronaldo ba ti focus lori anasar lori 20 something goals to ku to nwa o dare duro lati wa fi re pa ninu national team liru diduro to tuduro lasiko a tenu ma ngba yen pe Messi Messi di ko o ti fi gigun ti e olorun lo ti sori ba ti e da mi o le je pe jo to tin charge yo wo 99% bayi kaka ko de 100 ina ni lo won o si yo won yo lo ati ko yi pe o foju ri ni ko ri de be olorun lo to da ki la foju sun re Ronaldo ga ba je so o ye ko ti quit gba e but now to je pe o le sele nisin so yo ni aponle ko pada wa abi ko kuku doju go yen ko na se abi ko wa te pro max
4: mi e ba meji ni oro yi ja sin to yi pe ti igun mejeji ti abi ti o ba ti e pada wa sinu ko lede Portugal mo fe lo so pe boya are ti pe apology lowo kankan.

0: oje ke emode bi te emode ati pe to le record ni ipe ti o ba le mejeji yi eh ni messenger ronaldo cause to ipo ti wa obsessed pela ti o ba de ri kini se o ma da bi gbapa boya ego ego kan lo sha bi han and then adam enter amore en to mo pe yes o ma le record ka kiri ni anywhere to ba lo ba o sha fe make pe kon won sha pe yes ohun making kankan ba lo to de awon kan ni pe 20 something goals ti o ba ri lori lede portugal o le ri linu pa na sa yes even before this year to ko to paya bi ko je ko be early next year 1000 goals en ya kan ti bo le ti o ba ri taya ni football patapata o 1000 goals en ma pe ka fi pe orile ye portugal sile and then pe boya international break pe boya to ba pada wa emi ko le pada wa lai se pe nkan kan jabo lato yo oko orile de portugal ti nkan ko ba ja ra todo won emi ori pe ronaldo abi pe boya igun kan ati igun keji to na wa pada to won pe ngba to ba pada ya ronaldo tun mara ma gbe statement mi jade boya gba yen mo fa yen wa so ko boya ronaldo yo pada wa sojo orile de portugal sugbon lai pe nkan kan jade ronaldo ko le tori ko inu inu ko orile de portugal
1: all right e fa so pe loye
2: ko mo fa so nbe se agba bolu so ni eto lati kuro ni ibuba agbaradi to tin gbaradi lati ko nbe kani victor osimhen lo se nkan to sele yi so why would they apologize on that ibet mo kon be ni and ikeji ni wipe arakunrin yi o ti perform for the portugal for over 2 decades o ti wa nbe so and nkan to je ko ye wa ni pe awon alakoso awon national team portugal npo won ponpo ngo wule ti decide lati so pe won fe wule feyin ti ngbati udije fe agbaye ti pari so won je pe wa so oluko ni mule ma ti fun ni alakale nkan to fe se ko to je po pe wa and eni ko oluko ni ti jo sise papo ni anasiri teyan ba wa ti o ba le control emotion ni adokun o ma affect te ba won ti nigba to wa london everything abakun biyan ja ti bench lo fi pada gba nkan yen kuro nbe ni odi 2022 ni dije fe agbaye oluko ni Fernando Santos lo bench en time yen ko to de pe yen na te pe won pada ja ko to nkan ti afun yen na pada ba lo niyan so awon orilede yin na awon ajo orilede portugal na won lo le fe ko kini yi fun as Cristiano Ronaldo a very giant player jo pe won je npon ele lati jo ina ni tugbon palo ni palo la to jo won ba fun baba lo ma o lo si je kon people yin na fe lo so pe bi awon fe koju si oluko ni jo jo Jesus ohun na o ma ni backup won le nkan na to le ma gbe igbese awon nkan to nbe
0: okay wa ni suru awon e mo kan fi kan le ni pe eni la pe to sime ba se en to sime se fun Nigeria ati ti Ronaldo se fun Portugal e je ka jo wo mejeji sira won en ti mo de so pe boya apologize sabi nkan like eni kan won ma gbe nkan jade like en to so pe yes oro siku to hun fe so igba to ba soro yen o le fi ma mo oke salaye yin so le pada sinu ko orile de Portugal bi ko le pada
1: e se Mr. Delapo
3: atokun
1: imminent shake up ninu backroom staff o Super Eagles gege boye sele si awon madrugu now us the gravon awon na wa ni interim egbe agba ballu Comoros
3: Super Falcons
1: Falcons and play Comoros 2 legs asile won ti bo ko le tuboro ba tori
3: ile
1: lati ma gameji ti result kini ba wa da ta lo si third round qualifier e jo sa se eni ma so pe sisero ziresu mo ba se re lo ise re mo je wa lorun eh
3: mi ro boya ma ni nkan to ma je ka ma so wi pe ki baba osinigba fun ma ba ise won lo gege bi oloko ni fun nkan obirin orilede wa Nigeria tori ise torilede Comoros ti won gba ise iko Super Falcons tan gba lati ko wa gba ifese won se koju Comoros gan o si lawa kan ta se n pariwo wi pe sirezo osise gege bi oloko ni fun awon obirin ri ki de se nkan to mo emi wo ni wo bi wipe nkan to fa to fi je wipe won ni ki si reso ayan si ni gba fun ko sise ifese won se mejeji ni wipe ajo NFF leyan be ba I don't know won fa won yan kankan sibe sugbon o wa o njo bi eni pe ki se pe nikan kan wa ninu NFF to je nikan to je pe o le lo gba oluko ni wa abi ta mo bi ta n lo pelu ajo NFF lo fa ti baba o si ni gba fun fi kuro ni ipo won gege bi technical director tan fi wa tan ma sise so mo wo ni wo bi pe leyin ifese won se mejeji yi a ma wa ba se ma gba oluko ni mi ori ni ribi wipe si reso na ma tu je won se ma je oluko ni fi nkan obirin wa laye ko gbudo si ufe nkan to jo mo be ba mi ba na Comoros 20-0 no Comoros 90
1: kejo eje ba to be
3: mi ki se pe mo eti won mo ti ri ru dan ri boya yin ti gbagbe boya ki ran yin leti nkan to sele lafcon 2019
1: ayin sa gbagbe
3: flash match meta eran tin to sele
1: flash match meta
3: te para against Nigeria de le datan yamo so ati riwe dada aran tin nkan to sele koju Ghana atorisirisi ifese won se ti won ti wa gẹ bi nteri mi bayin to de ma sare se dada nigba mi igba mi wa to pe won ni se nkan kan so won ma wa gẹ bi alagba le wa ni ati won ni ri bi wi pe awon alagba le ori ni Nigeria awon ni reknap iko super eagles ati super falcons ori ni Nigeria bayi pe ta ba ti loluko ni awon la le isi lati ro pe dona won se won ti se nkan yo kan to du mo emi na ninu list ti won ko jale lati pe ru awon agba ball ti won pe tori te ba wo team yen o njo bi eni pe odo po fun oluko ni to ba ye ko npo nisin yi bayi o ma mo wi pe awon agba ball kekeke kan wa ti won tin jade bola torilede Nigeria ti won de nse dada to ye pe a le ma pe tori tele tele nkan ta so pe o wa la nkan to nse akude fun iko super falcons orilede Nigeria ni wi pe awon oko ati awon agbalagba awon agba wi ta ko jo sinu team yi o ti poju so body sin yo ati nri tan tin ku awon kekeke jade awon player ton lo pe lati nu ko edo ni ata awon agba ball kan ton play ni ta na ti won lo pe so eleyi je nkan to munu temi du gebi enikan wi pe at least won ba wa tan na wo awon agba ball do na ma je ise owo won to yen to je assistant coach won oluko ni obirin ni so iyen le o le je ni yen lo lo so pe mo ti wo ni go le Nigeria da imo file list yi jade bo fun emi kan wa oluko ni mi ka ba ti ja nigba ti o nse se aye ko mo wo so ma ni we re mo ti o ba lowo nkan mi nu a ma ja ko mo wo ko ba ti deyin fese won se yen ka wo oluko ni mi
4: e se o ah je ki tun yan ilele ti yin celebrity Nigeria kan gbogbo pe won wo ilu ni weekend to ba dey possible to ba fi dede ibadan lagbara olorun wa dey studio yi before any other place to ba dey possible to ba fi le dey ibadan ni weekend ti bo follow up wa dey 32 fm to ba consider ti logo mi we are la re but wo kon dey bi na lagbara olorun e ma je ti be yes
3: come on let come on
4: eh ki ka to fa we du gba mi loju
3: exactly
4: so okay eh ka te so ajudi business Elia Abeti Lori
5: oh
4: eh eh o e ma ndu mo ni baje won pe amo lebi yin kan wa dun lana eh eyin o le yoju
5: eyin o le yoju
4: ki igba ti ra fun so kilo fa ya
5: ya
4: o gba ti ra fun so
5: ni ba jade ba gbogbo be so ile mo lo
4: ewo le yin so ni si
5: ti ra
4: fun so yo go ya ya
5: oh
4: okay
5: Eh bu gbadun e gbadun e.
4: Eh awon wo.
5: Awon yen na ni.
4: Mi o raye o si. Eje wa je bi ara bi tolagun. Te mo so gidi lo adu ene na jere. Emi o fa fo si. Ori oda mo sun. Yeah, Super Falcons le se akude lo le bi ki won o. So pe ki iko oluko ni won ma lo. Bo ibi ta ba de nsin. Won ni shake up ma wa ninu backroom staff so so Super Eagle nje de ko kan awon coaching crew ni wi pe pe ya tori pe Super Eagle succeed
5: oh Super
4: Eagle
5: so succeed
4: eh boya shake up to why ninu Falcons born out of pay result o dani but tori pe result Super Eagle dani o si shake up ninu coaching crew abi
5: mi o ri be to yen te ba so pe okay result yin wa fun iko Super Eagles e jo result wo lo wa fun iko Super
4: Eagles Madagascar la teyin
5: okay na Madagascar la teyin kilo sele sigini mi sa
4: so pe marun ni
5: emi meta te je nko meta la te wo yi bo se wa wa ko to je iko iko Super Falcons lele yi lo to igba ti awon people ti won o ti ma se la ti mi ṣugbọn to pe eleyi fe da bi igba pe o wa glaring si gbogbo eyan pe se nkan work ninu ko ande pe be nigba ko to di pe won sa ko luko ni Justin Madugun gba na to pe oluko ni won tele tele yen ti pada lo like success yen gan gan o ni Madugun lo built on to wa di pe yes a ri nkan to jakunde gba na lo to wa ye pe oluko ni e wa nigba to de wa ji ka wo nkan ti e wo display ti won se fun wa like ko ti e se ni se pe boya Super Falcons ohun la rin be yen bo pe even ti mo wa be ma ba yin so bayi pe like result wi pe result super lo ko ta ba so pe ka ma san polu ko ni oluko ni ko iko Super Eagles so like ne ba we do ba ni paro tan eyan je oluko ni yin gbianju sugbon ta ba kan a kan ma so na ni pe o gbianju sugbon kan o gangan na lati ri se bi bayi o ri la ri pe yes awon young player won po won wa sinu iko Super Falcons ewo la le so be fun iko Super Eagles
4: ibe na ma gba wole
5: ewo la le so fun iko Super Eagles to ye pe bayi gbogbo awon bi under 17 bi under 20 o na po ma ra awon look awon agba ball ti won de pe amo pa awon agba ball te bo won se daada ni ki se ko boya agba ball kan tokan lo mu asa te gbogbo bi won lo gbogbo awon jeje net
0: gbogbo yen wa ninu team gbogbo awon Shakira mo shoot gbogbo yen wa ninu team do ye pe yes awon yen won tin ri awon ogo to ye pe tawon bi awon Azizat Oshoala tawon yen ba pada retire won le ra awon mi to le fi replace won sugbo bayi ninu ko Super Eagles sha le so re sha le so same thing ere nkan ti mo de fi ko boya won fe shake nkan to je mo Super Eagles to ye pe kini won si bo oluko ni oluko ni wa every secuche won si ba soro po ke ki e oluko ni boya ko fe shade le loju si to ye pe ko tun ni je she nikan ni yo tun ma handu to da 23 mo like FF she magic and salary kan na de le fi bawo da ma pada ma fi be awon nkan ti mo fi pe yes ki se pe boya won fe tun yen ka and then oluko ni lowo gba to de lo po lora le ti mo si le so pe yes oluko ni o ni style of play sugbon ni word ni word pe kini kan ti Super Eagles to le deliver ati like ati mo iko Super Eagles ba se mo tell ati ri
4: e se ma tata kuku lobirin ya eda waf
2: atakun
4: a nbo le yo bimo ale ro ko yin lo bimo yi ya le kan ko ni
2: a te ti ri en to baba se keji ni
4: to baba se keji en to sun yin nko
6: tan
4: ibi so wa po nu
6: eja mo
4: oro ti ya so le kan pe changes wa ninu Super Falcons pe won inject new blood egbe we won Super Eagles no inject new blood Kelechi yana cho pada wa si Super Eagles. Your take on that?
2: Wa ko nto pada to emi le so pe bi atori ifese won so je bi olore so na fi pa ko wa sugbon ko ye ko ri be yana cho ti wa o ti se dada fun ile the Super Eagles and with his age mi o bi a se ni dem ati wi pe bi to ti
4: da bo
2: o ti ibi to 30 lo wa lo bi age amo pe kin se 30 akwa ko le so ni 30 lo wa lo bi age sa le so pe kin se ya le ko le so pe kin se 30 ni sugbon bi ti yana cho tin gba bo lowo to wa bayi a le fi we a se ni awon player je pon se le play for ile the one Nigeria je pon won je da and owa wa la fin le awon gba bo lo se tan gba ta ba treat won dada ta ba je won ni owo ya nkankan beyin ewo nu won ma so pon fe choose ile the Nigeria ngba ti le gesi ba npa gba bo lo kan ta wa na npe o ri aka to le ri nkan te pon ma convince pe je lo soju le baba mi ola itoju na ya se nse akawe to wa to choose bi ni public ahead wa kini nkan to fa to npe to se treat awon gba bo lo ku fi be te won lo en to ba npo na tin digbo ademola lookman gan gba to npo na tin digbo gan lo ngo na e consider wa npe lati wa gba bo lo fun wa so ta ba treat awon gba bo lo dada ku se awon ma ona won ma wa bo mi lo an ki je se gba bo lo nikan aton athletics wa na ati other aspect o je ti sports ni awon kan yi tin sele so npe wa lo npe ya na cho won to pe ojo ngo je pe o ti fe dare pada wa a si ni awon fresh player to pon wa chi le pe te pon je ma perform fun wa so I need awon scout to pon ma lo sita we won ma lo won to ba je home base bi lo ti ma fun any result won le mi se ma comment won to da from fun 1994 npe mo so won agba bole home base player ni won eye ka wule wo awon to je home base player ti awon grassroots wa ka wu won jade ka fun awon agba bole iloruko to won ba ti be is stardom ko si won ma choose orile de baba won over kon to le choose awon other country to won mo pe ibi ton ti raise won jade lele ngba kon lo npo nkan je pe to yo wo abi nkan je pe ni won fin gba ball ajo ko awon te pe won ti yo ton ki melo no fe deliver fun wa won awon agba bole se kin fi okan ton si orile de Nigeria ton wan dabo fun pe kama ninju kama yo kama yo awalu abi ti fese won se kon ba wa kon so pe won ti ni fa pa nkan kon beyin so Nigeria won da ti sise lori awon scatter ati ki oluko ni na koko ma joko pe oke to awon list awon gba bodo to won ti mo Ademola Lookman nkan kon beyin wo bi won tin dabo fun e tu won mi na te pe le introduce e wo yo judge no ni kan to e won introduce e yin ko ta gba bodo yin se e wo Moses Uzo ton gbe wa so awon fresh le chi wa to pon wa perform fun wa ngba ti Moses Uzo en de mi o kan temi go bale pe wo wa fe revu fa gba bolu ba je pe o le wo di ball in left wing ye ko ni se pa e chen an gbo kan le symmetric crazy ti chuku zo ba se dada fun wa agba bolu mi wa je kon le se we ko se nje poko je wa e place Ru Olorun ni osu riyan wa to popo epete wo won to won agba bolu kan se pe to epo ton ba wonu team yin won ma play better jo won ko wa nbe lo lowo ta wa bayi so to ba je grassroots kon wonu grassroots kon won player te ko le perform dada fun Super Eagles kon kon je kon raise won ja en ti koja
6: 2028
4: te ba di midfield won ni wa se kick off ni e pa mi o ti to ge bayi ngba kan mi ara ti gbon o ti lo mi lo commercial
3: Ferrari Adogun
4: e justify inclusion player to play in division 2 Turkey in Super Eagles
3: friendly match against the Russia la fe gba
4: le prepare ka player mi ni because of friendly she inu real match ta je pa ti struggle let you test the new player
3: well o mi awon ninu ko Bush Sport wa ni orile de
4: division 2
3: Turkey o njo bi any
4: Saudi Europe Asia Europe
3: o se ami awon ninu mi to wa emi wo pe fun agbabolu bi kelechi yana cho ninu iko super eagles orilede Nigeria fun ko fese won se bayin only reason ti Ahmed Musa se lo sinu DJ Afcon lodun 2023 a man se iru awon kan bayi to pelu experience pe ma bo pelu iriri to ni ati wi pe oju ta ti mo tele ni kelechi yana cho je ninu iko super eagles orilede Nigeria pelu form to de wa ninu league bi to wa yen ki se ko a pe wa gba won fese won se to je major match ta fe play o to ro to wa nbe ni wi pe ka ba pe agbabolu to je agbabolu to sese ndide le ball ni le yi a pe fun idi kan abi mi ni mi mo boye ran ti Salim Fago
4: no si dada
3: Salim Fago to tell do tell e wa lo Safcon 2023 se bi upcoming lohun ohun darisin
4: o ya chief amen
3: o ati pe o ti awon eyan ti mo ti lo so emi wo pe won kan pe tori form to wa ninu team to wa na se pe ki se pe tori nkan mi
4: e je ka lo so joja ka pada re ta ba ri joja tu ba wo kan ta ba le se lori eto tasiko bagba 32 FM 94.9 e ku gare

0: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM doju o letente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mun araye ibudo ayo atori sun idunnu ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 FM do su pa ran kaye 94.9

0: e ba nla bayi loruko ti won ba won pe ori
1: to ma so gbaje
0: eyan mo kan loruko tan ba won pe le le so gbaja bayi loruko tan ba won pe wo ikawo
1: mo
0: ma so gbaje o sa soke sa so do bayi loruko tan ba won pe emi ali mi o mi bera mi loruko tan ba won pe ile iwo ile mo gbe mi bo loni atawon to ngbo mi o
1: o ba kin kun la lada o
0: aru na osmanu
1: o ba kin kun le lada wa ni enu pe
0: baba ki kun mi do la po
1: tin ba be ya wo wa lo mi la fe
0: ati manuel adebanjo won na duro ti mi wo wo wo tan je bi olopa eto ilorun le yi loruko ba mi dele akinbode dele ejile
1: awon padri mi ni ko
0: won le mi omo alegun abdul salam fi kiyin kabo sori eto leyin ise le ni o
1: won fe ki kun le loda wa ni enu pe
0: abdul salam alegun loruko temi mc banti eyin te ba sumo mi dada ile pe mi landlord Eso Eko yi ni mi omo agbonyan ma gbonyan ti oriku sa riku mo sa baba laku baba to bi mi lomo Eso Eko yi afi waju gbota loju ogun Eso Eko yi to ba gbeyin gbofa ojo lo si waju ni baba mi fi ngbota loju ogun Emi lo ma gbo sasa mo sa gbo yaya mo yada kan oluko te gbogbo ona so mi soro su Emi lo ma wi kokoko loju oloro O pe bo loro ba gbo kin baba laku baba loro baba to bi mi lomo si Ogun togun ba ile yan so de mapa Togun ba togun ti no mo gbe sinu tori o mo gbe tode ni Eyan omo yi
1: Awon lojo adugo mi Awon asana mi Awon lojo
0: E de mo fa siko yi ki mo fi ki gbogbo awon oluko
1: Awon asana ko ma mu mi mo le ni
0: Tori ti o ba seyin bo ni ra wa yo se waye

0: e de mo ku lodo Sidon Papa ki mo gba be ki fi mo ki gbogbo eyin oluko eyin principal eyin lecturer te yo ko wa ni ile eko fasiti
1: won ti mo pe
0: ati ni ile eko poli eya anti eyin onku te yo ko wa ni primary school ile eko ko bere
2: emi o ga mo wo yo ti se sign nkan mi o ji soro boyo de le pa ti mi
0: she tun wa mo kin to lo sapa be yin na ki mo ki gbogbo eyin te ba wa sajoyo ti laughter fest lana eyin te wa series course amphitheater bi o ba seyin ko le sawa iyen lasu eyan e se wa dupe o ajo se wa o ni baje o ade se laughter fest todun yi emi wa yo tu se jojo ajo se todun to nbo
2: fẹ
0: kejiga ede mo ku lodo Saidu Supa ki mo gba be ki mo fi le ki gbogbo eyin oluko patapata kaakiri agbalaye.

0: Fenetton cleanser ni
1: ja mi si o re
0: Fenetton cleanser egbogi atejese ti badọ ti ara wo ya ja lewon mo le se won yebe yebe inu ton fun ton da gbodogbodo ko bara re iri inu eje amọ lati de o Fenetton cleanser egbogi atejese ti a fi ewi ati egbo se ni ona ti gbalode Nafdac fun telu M1 Nigeria Limited ni won gbe Fenetton cleanser jade telephone 08034051533 fun tita ati rira iwo na jara po mo wa Fenetton cleanser amọ tẹkun egboji ti ya gbogbo kokoro nu eje wele wele
2: ni yajoyajo tabi onkohun to ba nsele lagbegbe yin te fe fi to wa leti e pe soju opo yi 0704 700 4949 0704 700 4949 bi e ba ri nkan e ri daju pe e so ki ayika wa le wa lalafia oju se gbogbo wa ni
3: every new day

Eka bo pa lati eka ikede asiku lowo oja. Ikani 32 FM 94.9 le ngbo. Laughter House lakales ni Premier Hill Mokola ni Ibadan. E le ma wo mi loju opo ti Facebook 32 FM 949 fe yin e. Abi loju opo ti YouTube 32 FM 949 fe yin e. Ni nti mo nba bo. Eyin obi ati alagbato. Mo fe ke sumo e di radio yin loro leyi. Kajo ni kajo foro jomi toro oro. Baba se mo ore ti omo yin ba rin. Mommy se mo re to mo yin ba se. Se mo nto mo yin ba rin se mo bi ti won jo rin si se mo bi ti won lo se mo ru iwa to mo yin wu se mo ru iwa to re to mo yin ba rin wu.

ọmọ yin ko rawọn aṣọ olowo ye biye lai ni se kan pato to nse e si fijo kan bere pe bo lo tin rowo to fi rawọn aṣọ yi die lowo omo to yo omo buruku pipo lowo awon bi to bi oju si obi lori omo o mo se pataki gan ni o si to mo se le dagba to laye omo na ni o si mo je lowo awon to bi ni te ran ni school li eko giga abi li eko gbogbo ni se poli se n lo sabewo si ni gbogbo ogba ke le mo bo se n se nibe omo mi nbe to je wi pe oto ni bi o se se nile oto ni bi o se se ngba to ba deta oni je ke le fura pe ah omo yin le niru wa bayi lowo to ba deta igba to ba nbo nle to ba jomo muslimi ni o se kiki ma orun bole o ba jomo kristiani ni yo ti woso to da yo ti woso to bole yo ti gbe bible re ra nigba to ma nbo nle wa kiyin oto laye to ngbe ni school to wa oto laye to ngbe ni mi to gbe opolopo obigun te mo bi tawon omo won gbe ni school tan wa lohun omo mi nbe to je pe iyaye to ngbe ni mi to wa ojun tawon bi re gan gbe lo ngba to ba nbo le ni o ko awon aso bi melo kan dani pe ati e ko awon ile idani lo ile kan ma se gbon ri mi tan

0: mi te wa to je pe won mo ore ton mo won ba rin leyin pe se o ti lo school se o ti de se o ti je gbogbo nta won mo kan bere niyan won bere pe ki le se ni school loni ki lo wa ninu baaje ki lo mu wale e te di loru lojo kan ke ye baaje e wo ke mo tin fi pamọ ke mo tin lo leyin tin yin teyin o mo I mo yi opolopo omo tin be ni secondary school to ye ko si mo gbo wonje nle to ye kan si mo fun lowo nle to je pe tin be lowo si e gan obi gan ni tun bere pe ko mu wa
1: baba mi mo
0: ngba ta ba tin gbe responsibility lori omo secondary school pe ko mu wa mu wa mu wa mu wa lai ti ni se gankan pato lowo

mi o mo bi to mo rin rin si to ba je pe to ba te ja mo ara won bi kan jo kan bo ni o se ri lara yin dadi bi o ni o se ri lara yin ke pade omo yin bi te si lero mommy bawo ni o se ri lara yin ke pade omo yin bi te si lero pe le pade re laye baba wa ko mi tori fo mo 08097949 Obi mi o mo lifestyle to mo re live nle leyin bin to ti mo nle ko mo tan live nita omo te ran lo sile eko giga ko ti wa ke mo lifestyle to live nbi to wa lohun

0: lorukọ yin ati bi te tin pe o
1: ele ka le ku se o
0: e kuro le o
1: opolo yin ni de du
0: ami ase o
1: aji ajimola lati budija
0: lati budija
1: e ba da si mu nbe ni awon to nse tutu ola awon egbe adam se se won ni egbe ni le yu bani awon chances tutu ola won le se fa won omo won o to pe aniye o ti pa opolopo omo to je bi pe lati boka ta ri o ti pa poju awon chances tutu ola yi se ko si ofe to kapa won ni abi alagba ijoba lo ni tori awon omo ni nsin won ni se won kan ka gbe ni won si ni laka ide bi pe kuju ki won se kini ki won wo ojiji lo igba ta wa wa ni kekere a le sise bi ona meta ise wa nigeria o dojuru bo se dojuru awon omo ile ti wo pa won fe je yan laye ni afi ni won se gbon kan ti won se yi won ba lopo lo won gbe ti won se won ta won to se to le ba ni egbe ti won mu won tan fi aje amo to se kini yo de ku
0: yo de ku
1: awon wo ran yin lowo o
0: amiun amiun e seun wo lati bodija ariwo yo point se wele wele am eje nde kede asipo lowo oja ina nipa n ba wa pada de a jo wa mo gbun ara wa

0: ko dana mo
1: laye tori ohun
0: ele woni o gbodo je ko fa bo
1: ma fu abo fun yawo mi
0: o gbodo fu aso fun
1: yawo mi aran mi gbogbo bi an ti teran
0: da
1: ni mo mo
0: oko mi lo ma re
1: ani ero ani shop ero emi ni kan da mi mo emi ni yan customer
0: I like won ti e ma
1: fe like your warm me iya lakara dupo ria o ba lo nkan lowo mi atajire la ta lojo
0: beni side o supa owo to ko mi ha ni fa won kini lana
1: la bere lowo yo ni wa si after fest
0: fa la ye ki lo fe mi
1: lowo ju opo facebook 32 fm won ti post re sibe awe ko apala ni
0: eyin bobo yen
1: apala
0: eyin arugbo boys abi kilo kilo nje apala
1: apala boys
0: apala
1: Gen Z
0: apo omo kekere apo obi ko mi lati se premium
1: oyin ki mi se gm le ise nana emi mo yi me fe se
0: oko temi si gm
1: mo yi mo ti
0: kekere
1: o ti se ti pe ti pe lugun abi se soja mo se manager
0: beni
1: so oko mi tu
0: se oko mi tu se manager loja bodija
1: loja bodija la berry
0: oko temi
1: aye kin wa ko eko ni
0: ewo
1: ba ti mi gbo a idile re ele kan daruju be lo
0: ama lai o ti e le daru oko mi
1: iyawo mi o
0: oko mi
1: so ibu ige weju lori fun mi laduru gbogbo n wa lule aye sugbon o de ti rira re fi lodo iyawo mi o ri un mere mere nla nla
0: ige
1: weju lomi fun mi loju iyawo mi
0: oko mi
1: o de fe ki iyawo re ke
0: bo oko mi e wa lo ba mi pon mi si baturu
1: o se iyawo mi inu dudu ni me fi jise to fi respect ran mi ni se
0: oko mi e tete lo

0: Oko mi.
1: Iyawo mi o.
0: O mi si mo ni ke pon si baluwe fun mi nko.
1: Ah, o je ri mi.
0: Okay.
1: Ma wo be o so bateki.
0: Fe ha pe so bateki.
1: Ara adugbo njo n tori Olorun je ki mi fi. Ara adugbo.
0: Mo kekere ni mi.
1: Iyawo mi be mi nise. O fi respect ran mi luce.
0: Yes now.
1: Iyawo niyan melo ladugbo lo le fi respect ran okan ran nise.
0: Awon onigberaga. Se oro onigberaga okan ti mo kokko mo ju oko mi. Je ki so fun e. Alaji Abdul Latif Adiamo. Se oye e oko mi. Ota e ni o. Ota dile ni.
1: Mo ti mi kokale.
0: Alaji Ogunrinde Maridoti.
1: Maridoti.
0: Ota wa ni.
1: Ti pe. Mo ti de kale be ni.
0: Oko mi.
1: Iyawo mi o.
0: Lema ota wa ni isawa enemy anytime to ba ri oko mi mo fe ko na
1: mi kan iki ti pe
0: so be mo so be
1: ma lo soju opo
0: Facebook aki boye Susan mi o mo nkan to fe ninu ebi yi
1: o mi je lo si ebi ni
0: I don't know
1: lugbe o wa lewe ero okunrin a ma ran ni se bi ti eyawo mi ni
0: ha
1: o mi je lo si un yeye ni
0: is that
1: o ba ri bi o ti a seun si a o je pe ajaja tuka Susan ti a lobe.
0: Ah.
1: Sugbon mi gbe owo. Olorun mi gba lowo re.
0: Samuel Falade, o nbere pelu oko wele le je ki won salaye fun e.
1: Samuel Falade, aye mi da lodo iyawo mi.
0: Ben, o fe sori to ba fe gba iforti. Je ki salaye fun e. Toro obere ni pelu oko wele le.
1: Mo ni loni iyawo mi le ra fun mi.
0: Sori je ki salaye fun o. To ba so wi pelu oko wele le. Sori. Igbesi aye temi lele
1: ijo wo ni yawo re ti fowo ko Olorun
0: future mi lele eh eh eh ki lo ko e legmark ki lo ko e
1: lo fejo ara re ba lo police station
0: to ba wa nearby so ti ba
1: so pe o ti down si oro e ye ko down
0: bo so ti e ko so fo pe o ti se sofin toko
1: o se oju mi koro
0: ni so to ba wa bere yi pe ojo melo lo fe lo ni police station
1: wa yi ma yi ko iko dada isi
0: so ben
1: o ba si lo da sisis lo no merin
0: hey
1: o do ni le la jere re ni da isi ni ma yi kan fi se dajo re da isi o ba ti da mo ya ma gbadura wa da sisis
0: le ibi ti wa ati mo koko mi ka lawyer niyan owo ti mo eh ki lo sele
1: eso soro ni
0: ah ah legmark se oko temi lo jefo ti o ba wa jefo
1: se ki mi je la ni
0: ki ko je la
1: kenu mi ayo
0: abi ko je wure
1: abi ki mi je wuro
0: mo ti mo pa laji ogunrin det ma marin doti mo ti mo para ota wa ni se ti gbo baba paronto yo se kini ah okunrin yo eh sa o jo ko mi lo o oko mi gan
1: o sa fun
0: o se oko mi
1: iyawo mi emi ni mo pa ise fun o
0: o se oko mi
1: oni mo ba fe ko pon le ni ko pon le
0: o se oko mi
1: Alaji Money Doti.
0: Ben.
1: O Alaji Mefa ni mo ni sile.
0: Toko mi ti ha. Chief Dare. Bo bo baba mi nki e.
1: Chief Dare.
0: Eh, baba mi nki e won nki e.
1: Chief Dare.
0: Baba mi nki e ni. Won nki e ni.
1: Se igbadun bi temi lugbin wa lewe.
0: Ngbo.
1: Eh Chief Dare.
0: Sherry daddy bi Chief Dare. Te ba soro soko mi mo ti diso yin o. Tori bi mo se wa mi o lebi mi o lara mi o leyan kankan ah eh sori
1: o ti je
0: won ti won ti wo won ti
1: gba ti dare ni an gbadun bi temi lugbe o wa liwe iyawo mi bo se wa
0: mi se oko mi
1: o le bo mi fodun mewa ke mo complain
0: be ni
1: obirin melo lo lorun da sile aye
0: sori wo okunrin
1: o le ma munu oko re dun bi iyawo mi se mi
0: je so fun a fe se promo
1: sugbon
0: a fe se promo fun wo okunrin
1: sugbon
0: nkan ti wo kan ni lati se ni pe ti yawo e ba ti de leni tan boya logbon jo oruko ba silekun gba yawo e je gba laye o le lo se kan iwo ma faju
1: ara lowo ben amoye ladugbo awa ba yawo mi je loju mi ayin yawo mi tele baba la nlo lo sori oke fun osun kan mo de laju mi le emi ni mo bi adura de a se mi gba ni
0: se oko mi
1: Oko mi wa iyawo l'Olorun Ilebumo ri gbe sinu aye mi.
0: Oko mi
1: ati je ati mu mi lo dede iyawo mi irorun ni.
0: O se oko mi.
1: Lasiko gbogbo nkan le okunrin melo lo ni ore ofe mu mi je lo dede iyawo mi.
0: Oko mi. Oko mi losu to koja lo e melo ni mo sunle.
1: Losu o koja iyawo mi sunle ni Wednesday kan.
0: Chegba.
1: O sunle ni Friday kan.
0: Odi meji.
1: O wa sunle ni ale Sunday kan o jijade.
0: Mo jeri oko mi.
1: Gbogbo re ni mo mo Iyawo mi tele orere ojo lo secondary school
0: o se orere
1: o je pe on se orere lugo wa lewe
0: then
1: o ba on lo se oku lekiti
0: e gba wo ni mo to de ojo mi lo mo lo nbe
1: o lu ojo merin gbako
0: soto
1: lugo iyawo mi de mi bo eran fi se oku ku
0: poko
1: on ti di
0: ko gbe
1: o gbe iyawo mi ko bo la fi mi sebe
0: be 18 dollar
1: iyawo mi tu gbe rice bo bi abo meta iyawo mi tu gbe gari bo
0: si oko
1: bi abo befa
0: o si oko mi
1: iyawo mi tun gbe obe
0: si oko mi
1: o gbe bo saye okunrin tun gbodo da iyawo mi fi mi lokan bale in wa mi tojo kadugbo pe iyawo mi ti lori mi
0: se o gbo anti lemark nso
1: lemark bo se wa o ti gbe tan
0: ta
1: tori iyawo re je ko ya se wahala iyawo mi gba kimi a se wahala tori iyawo mi fe di landlady osan gangan
0: o si oko mi
1: ai mo ye adugbo ba de gbogbo eyan site landlady lo po ju nibe
0: o se oko mi
1: iyawo mi kimi mo se wahala ko
0: wahala ba wo
1: age mi ti koja kimi
0: obirin buruku lo n gbowo obe lowo oku e
1: ma gbo oro lenu iyawo mi ma lo soju opo facebook
0: ta ti iwo owo eyin okunrin egbo eto yi ni obirin to iyawo yin to ba bere owo obe lowo yin ele jade
1: lima
0: ele jade e so fun pe ko lo sori oke ko lo gbadura ko lo gba itoni
1: lima adura re gbade bi wa ni lucky iyawo
0: se ba
1: ma ran onise
0: kilo de
1: ibolo ti fe ri
0: iru obirin wo niyan to ba oko re
1: owo abe ana ti ni lucky
0: owo abe o owo school o eye owo ata o owo igba o owo jade sita lo gbadura
1: ko bi yeye mi wahala ti fe baye re je
0: sogbo
1: emi ni kan lokan mi bale irun yan mo yeye mi
0: to mi ri ya wa ni ma bale ni
1: ide ayo ni mo wa lataro
0: na ta
1: lugo iyawo mi tun de ni role oni wa ja iyawo mi legbe bi ati ntayo
0: elo lo fun
1: o fun mi ni 1000 agaran meji
0: se ti bo oko mi se baba really wa se ko ni number re lowo
1: baba really wa lu gba mi
0: o pe oko mi
1: baba really wa ni o pe mi
0: o pe oko mi baba beji gan to ni
1: baba beji ni o pe mi
0: baba beji ni o pe
1: oko mi mo ba fi sai sere lo soro baba really wa eleran ma lo ba ka eran fun yin olunje
0: so ti gbo
1: mo ba fe kuro nibe atun fun mi ni egberun kaabo
0: sori alaji ogunride
1: marido
0: o ti o ti gba ka mu
1: yemi ti iyawo mi aladubarika o mi bo mi mo ni lucky laarin okunrin
0: si oko mi
1: bi iyawo mi ba fe ran mi ise lugba mi respect
0: le raji owo labi raji owo ah
1: jo
0: baba lekan ah bo se waye
1: sori alagidi okan ni alagidi okan
0: oko si omo ni
1: olejo ni
0: olena pe ina pe ole ti pe ti pe ole wa pala wa
1: pala iru re ni yawo re o ba ti ri oni le inu re ni dun
0: e ma down
1: tori se ni wa ma leju kokoko iyawo mi le leju mo mi me leju mo yawo mi
0: o jeri oko mi
1: mo ba se yawo mi a leju mo mi
0: mo de jeri oko
1: mi
0: oko mi
1: emi ni me fu aso on ti da mi
0: mo
1: mo bi eni mo wo
0: atomi oko mi o lo pon mi wa ni
1: ma mo mo lu gba mi ile wa legbe ile ria adibo o
0: temi lo luwa abayo mi o ni gbogbo eyin ile sa e ma wo paronto ni ran o o ti wa come on paronto ni ran
1: o sorry my lo report re ni
0: police no oga ni ko lo report are
1: o ya
0: iwo gogo ni ko lo report are gba police station lo bo se wa yen
1: police station o ba sumo
0: ma so dani o tori o le wa lu ose meta ki lo de Eduona
1: elegan ni o so ba te ki se ibolo boro idile
0: o lo hand over fun so ba te ki ni si yi
1: le ma ti hand over so ba te ki mi ma la fejo resun nigba ti so mi pe ati mo ga olopa o sa lo abi sa lo
0: o mo otito ni otito ti wa sodo mi nira o ni ojo te ba wo so ba te ki ni si yi eyin wa lo wa toro ko mi de nwo yi leyin re ko sokunrin kankan mo
1: leyin iyawo mi omi wo so birin mo la
0: gbe so kan mo la ye Susana Akinboye
1: bibeli gan so
0: o ya oko mi ka se tin gbo
1: o wo fi mo re ni
0: oko mi ka bibeli
1: ilaye adam ati efa
0: se ngbo
1: o ti yan fun
0: obi yes
1: iyo bikunrin o ba ri ajarire
0: fe yes
1: iyo boju rere olorun
0: ni do ka besi re oluwa ka besi re
1: olorun isi wo
0: so
1: I want to okay yawo ti ori anugba
0: wow eh
1: lati oke si oni wa
0: kini eseketa wi oko mi
1: eseketa
0: kilo wi
1: oni fun iyawo re ni ifokan bale
0: oh yes
1: nitori li
0: oh yes
1: iyawo ni omu e mi okunrin to gbe sile
0: awo somebody shout hallelujah
1: ma gboro
0: ah emi olorun gbe inu oko mi
1: o wa joko si be ni omi shata
0: Mr. Anthony ejo ki le fe to te yoju sibi
1: Anthony
0: ki le fe to
1: Anthony
0: ejo e jade sita
1: ma yo Mr. Oruko re ma yo danu ma
0: fisi agbalagba lo soro awa marriage person awa marriage
1: show God that was awa marriage dile ati to
0: nkan ta ko so foko ni pe iwo oko gboran si aya re lenu iwo oko ba aya re fo abo iwo oko gba ile enu ile
1: ni won gba iwo okunrin ba nse yi
0: emi re yo sigun
1: emi re yo
0: lo luwa olorun awon
1: bo iwo si mu inu iseda re
0: du beni boda sola isola
1: isola lebelubu
0: te ti gba oko mi lo npe eyen oko mi lo npe e
1: isola lebelubu
0: ah ah
1: so kini ye mi to be
0: hallelujah
1: so ba take ti fun oni sese abi
0: beni o lo handing over fun
1: o ba je po mi toju yawo re
0: eleyi ti omobirin toju le mark iwo
1: o fe ma ko mi ni kokuko
0: iwo o we o le dale iru
1: ijo tori olorun ara adugbo e ma lo soju opo facebook
0: yes nwa ko ki lo sele
1: se nwa ko sile ara re
0: are you the kanu are you a footballer
1: nwa ko ko
0: nwa ko lo chi are ki ra ki ri nb
1: o nwa ko
0: go and share
1: ki lo ko ape nu nwa ko ma wa ko ka
0: iwo ba wo
1: Unwanko. Wa ni?
0: Oko mi.
1: Iyawo mi alalubarika.
0: Igbesi aye mi.
1: Mo gbon yan legun.
0: Ele iya ko mu kilo fe.
1: Elegan ni re ladugo.
0: Eh.
1: Ibi aye oniyan ba ti mi da bi kaye mi ke baje.
0: O ro no pa lagbara lowo na oko mi.
1: Oko mi.
0: Ma lu aye e dada.
1: Ni okunrin ti gbetan maye lowo.
0: Oko mi. Ma lu aye e dada bi o di mo se manage aye
1: emi ni ko ya iyawo mi lo mo ba se sanwo ile odun
0: be ni nigbati titori e baba landlord mo so fun mo ni e jajo lo sori oke
1: sogbo
0: igba temi ati baba landlord ta jo lo si ori oke e ni gba belief wi pe ose meji atojo meta on lalu ta jo lo gba
1: o denti o le niru lo ki iyawo
0: wa laye
1: o ti bo
0: ara abolo
1: yon vaudent
0: san yawo rada rada
1: yawo dara dara
0: se dara dara ni
1: dara dara loko
0: ah eh
1: o ti ronu igbesi aye re
0: o kare lai
1: o ti mi regret
0: ah
1: pe ko mo ti mari
0: ah
1: ko wa taku sori
0: o le sa tun se yeye
1: o ti bo o di atu
0: yeye ki lo fe nbi bayi
1: yeye
0: wa was
1: Yeah,
0: Benny, ana la se freedom fun side osupa.
1: Benny,
0: a se freedom. Ye ye, ta lo fe mari. You want to marry my husband?
1: O mi janu ni.
0: Ah, o to be.
1: So birin ni abokunrin
0: mi kan. Mi o ti e mo.
1: Mi kan fe mo.
0: Mi o mo.
1: Mi kan fe mo,
0: uru
1: fe un o je.
0: O ye jo, e ba wa share e. E lo soju opo aye lo jara Facebook ati YouTube 32FM 949 fe yin e. Come and show my lover. Come and show my igbesi aye mi. Come and show my future. Hi Chief Paronto, I love you my baby.
1: I love you too my baby.
0: Oh come here, I love you so.
1: I love you as Nigeria you. Love Ufisa Lodge.
0: Ta-ta-ra-ta.
1: I love you as a police love to say wetin you carry.
0: Ta-ta-ra-ta.

0: oko mi
1: iyawo mi o
0: ah mo ma ti lo do baba Shola ti won bi mo ori ayin side spa na ni nkorin lowo lowo nbe ebe na ni emi na so ko mo tin boy e to ba ti ri oko mi mo ti so fun won tori won gbe awon nkan ti won fe fi dana eh won si gbe badu atati won ra
1: odo ri ana ti a lo gbe
0: oko bi se ni pe won jale
1: eyan ara adugbo ebo na ti mi rogun
0: tori oko mi to ba ri adura tati won ra eh ibara sala so pe ah awon dupe ni o olohun sanu awon ni o eh olohun sanu awon ni o ah pe omo ile awon fe ko ni o
1: ara
0: olu ni yo gojo bi
1: emi ati awo mi a le mo lowo lowo sugbon ani alafia
0: ah ego
1: se boniyan se ri na se ri mi yawo
0: emi no mo po ri be oko iwo po ri be
1: se boniyan igba ogun re lo fun checkup
0: ko ti e je
1: mi sugbon olorun fun mi ati yawo mi lalafia ai lo bi ko
0: awa ti
1: e ai se wahala kemi ati awo mi to ro jeje eyan na lo lataaro awo le ni nine ale sibe sibe un na oko re wahala ni lojojumo
0: keyin o wa wo komo ti wole ni dai se senu iru se wole yan se be ko o peju
1: emi ni be okan mi bale lodo iyawo mi
0: ise to ba ti koja ago ma
1: okan ma ni ni e bale
0: be ni
1: ise
0: oko mi iwo na wo ise to ba ti koja ago merin tabi ago ma keyin o wonu ile
1: be ni ebo ni iyawo mi ti ba mi ago merin ide ayo ni baba mo ba de tu ko ni ide ayo ma se one or two things ni ile o ba ti dago o pe mi ju ago mejo onuyan ti sun
0: eh akibeyi sa oni ka je ka won ri jo wa yeye oluwa to mi eh wo sori bo se wa sori ade ani kan bi mo ladugo wa sori gba faribe to bara duro ata ti won ra won ra ta
1: o le na mi ja
0: eh
1: se wo mo mo na mi lo
0: mo sa mo gbe lu bobo lodo wa tata tori mo ti lo ki won
1: ya omi so so fun pe kan wa ba lohun
0: ah won o to be
1: aha
0: Uncle
1: like
0: na le mo ba won lo
1: be ni uncle like iria so odo ri ana ti mi bo
0: awo ti e kuku gbowo lowo
1: be ni olorun lo mo bi an ti mi rowo
0: eh ti e ye wa ba
1: eru ba mi o ba ri malu le si le tu so mo loruko
0: ah
1: hey o ye kan kan fi biscuit ati iyo kan fun yan ni ba wa ki iyo
0: olorun kan de mo ti kuro kini gbera
1: go o ka ma se uri aye asan
0: elere tun ti wa won ti go tun ba o ti
1: to kini kodo kan ba gbogbo re je kodo si tent ki gbogbo re ke daru gan
0: oko mi gbo sa fi han le je won wa lo ilu bo na to wa kan won mo wa
1: won ba fe jade olode aban si gate
0: eh igbera go
1: ma kan ma won pe ile aye asan imule mo fo ba lowo aku ba lowo aku
0: eh so ko temi lalabo si yeye so ko temi lalabo si ko gbo bo se ti o daru ko ku o ladugbe so ran ti ko jewu olode so ran ti ko jewu olode iwa ati Cornelius iwa ati Cornelius JP o n jewu olode lo sa ku o sa ku lo ladugbo o lo fi sa lo fi sa lo si Israel
1: eh
0: o sa lo si Israel
1: ijoba olorun ni mo mi le megbe wa oro aye
0: eh
1: bi mo se mi jeun e meta ni orupo yawo mi o te mi lorun
0: oko mi enu ori oni ko
1: ami
0: akiboye siza mi o mo nkan to kun ko sora re ko
1: bota akiboye nitori olorun emi ko mo iko mo
0: oluwa evelyn
1: oluwa evelyn
0: olorun mo ji olin olorun mo ji olin
1: wa ni
0: ibi to boro re boy olorun mo ji olin
1: o ba de yin leyin oro ria
0: so ba teki o tun ti de awon we ni sakamanje awon ni sakamanje
1: e so ba teki
0: do no se ti ran si wa ki lo se bobo yi
1: so mo gbo mo ti lejumo lelekeji
0: so ti mo to ko mi leke leketa
1: ma pe 117
0: ben
1: security nigeria tutun re ni
0: so mo number so mo 419 so mo digit yen o mo se ta won yen se o mo se ta won yen se
1: mo ti lejumo
0: gbogbo security aye lo ma ko
1: jo asa lo be
0: o le do tori mo nso fun e
1: Cornelius ni ma de si o ayajonu bibeli la pa fun o
0: be ni o ti logun
1: fi le
0: o logo guburu
1: guburu bare la bija
0: so ti wa abi so ti ba
1: ko mo wa ma se
0: Cornelius se do call 911 ka english ke se 911
1: oni kuro ni africa da mo
0: eh awowo so ba teki
1: so ba teki
0: bole nbe o kere so ti gba to ko mi so wi pe abija abija abija o lo bi Cornelius jb
1: to ba se be
0: a ka de inani ino ijo lenu re
1: laye re o ba mi gbo oko ati yawo igbonigboni wa ma sa se
0: tesi gbo asada ni mo nkan to kan yeyan mo kekere to ya pe oro kekere ti so kan o le amadas oko mi wo mo ti wa de che won ni wa lo ibo
1: boya ki mi la ba on boya ki n ba on gbe wa lo
0: oko mi se teri won te gbe ebo na tori mo ti lo so fun won won wa lelubo won wa
1: so ba take o je mo wa ma so o je mo so mo pe won o so mo ba gbe ni court of law
0: be ni o je bi
1: o je bi
0: be ni won kan so ri nkan to se adajo so pe so ri fun to so na o ti je bi wa lo sanwo toran fun wa oko mi
1: gbogbo enu mi le bebebe ni
0: be iwo so pe ologun waju titi wa
1: file
0: so jafo o jebi esu ta fi
1: ko file ma ya be
0: wa sanwo otanran fun wa oko mi e lo lo fi so poko san fun wa gege bi owo otanran
1: kiso 90,000
0: owo ki
1: lo shoshu ni o
0: okay se oko mo su melo
1: o su mefa lo fi asan 90,000
0: ben
1: se yan ni wa fe ya o mi se ki lo ba wa bi ki mi ba won gbe wa lo ni tori iye me kan ri on lataro be
0: you know ni ke lo ba won lo oko mi se ti gbo
1: unlike your wormy owo mi na ti lo n ladugo
0: oko mi gbo owo pe o
1: ah yawo mi o jeri mi
0: eh eja tun lo ki won na e ti eja lo do agbo won ka lo gborin ti an kan na

0: sọ fún ore olódùmarè ato bọ bi ori jigbini bi ate ile ọba ti gbogbo agbara nbe ni ikawo re iko ni ta tin de ri po sonu re 32 fm 94.9 eka le o apu gbiyanju apu ose tutun yo pe wa agbara lowo olodu to mari e aki gbogbo eyo lolufe wa pe e seun e ku didi ana ire na la mo ari bara wa se bayi la mo ri ani ri bye bye lagbara lowo olodumare gbogbo oju to sin ri bye bye lowo adeda yo joriran kedere eyo ibi ti wa ri wa koja ofo ti re wa koja idamu ti re wa koja ani ri damu mo lai lai la se olodumare e ka lele kan si olubi npe fatoye loko mi yoruba dun leto yoruba wo mi jojo e ba n lo soju opo aye lujara Facebook tabi YouTube wa e kan wa bi search kini on riro Dubai o fe ni bi ru gegere ni Dubai o fe jo bi bi e frying pan tintin ni bai search ni won ko si nbe bi ta ti le shawari at 32FM 949 ke ma wo mi ketekete nbi ke wa ko awile sugbon be ba ni fe eto ni toto ba shalaba pin ba pin daada eni to ba tun wa pin daada agbara lowo olohun yo tun gba ebo kadi lofe kadi pin lowo abiola kotun yali yali latori le de germany e ma ba wa wure fun boda o pe kise won ma di se gbogbo awon to si wu lokan lati se koriya fun wa lori eto yi kadeda o ba wa gbe won lowo soke eto ni lo ni gbowo ka le tubo je gbadun ara o daada si bailo olubi npe fatoye lo ko mi le kan se je nke so luwa gbe mi ga idu to je ke e le gbo mi da da ba nwure phone na ko mo si sese agbara lowo olo ati gbogbo awon iko ta je iko eto yoruba dun olotu eto yi olorun to ba yusuf okiwa o na kiwa mo si kiwa loruko re le kan se aja ni so nle gbo luwa gbe mi ga idowu ja towo nu to se to koja o tori awon ti won ba ngbo wa fun pa akoko ki won mo nkan ti lu jogbo ibi to de duro je aja ni so la kwete dide o fowo gba arapa leyin pepe o ni wo arapa ki o yara jo daada loni o iwo lu gbodo gba ipo kini o ebo nla ni mo gbo pe won ra o iwo si lo gbodo gba o ewi si nba mi nigba ku gba ta de de ba ti kuro ni lu jogbo o nburuku a ma ja lo nburuku o nburuku a si ma ja lo nburu egun ewon subu legun ata o nburuku a ma ja lura won
1: yoruba dun
2: Yoruba dun.

bi awon odo ti gbe ade ide won forile ori oke tente kan ninu igbo nla kan ti o jina pupo se arin ilu alakeji ni won pe oke na boya ti tori pe o jina pupo tabi pe o ga pupo ni won se npe ni alakeji ti o tumo si orun boya ti tori pe eran ko buburu si po ni agbegbe ibe ni o awon ode nikan on lo man so de lo sibe koda ode mechi ni awon egbe odo gba lati mu won lo sibe lati aru nebi ti ona oko pe si iru ojo meji gba ko oni won tun rin ki won to di alakeji abi apata nla kan wa ti o gba opolopo eniyan ibe ni won gbe ade ide lo oko to gbe won de aru o ti lo fara pamọ si koro kan amọ eni to ba mo nkan fi pamọ ko ma gbagbe eni to mo wa gbogbo ibi ti awon odo ngba koja o ni awon kan awon bi ode awon bi agbe awon bi alaja pa nri won nigba ti oga olopa to da awon otele muye si gbogbo igberiko ko soro pupo lati popase ibi ti won gbe ade ide pamọ si oga olopa lo gba awon owo repete lodo oba o si bere si ko awon ode egberiko jo o da awon ode na po mo awon olopa otele muye won si gbaradi lati lo kolu awon egbe odo lori oke alakeji awon egbe odo na si fura pe o si sese ki awon kan ti ri ibi ti awon wa ki won si fe wa ka awon mo be awon na si ti seto buba idena kan nebi ti awon yo ti gode iru ota be ona kan soso lo di ori oke alakeji lati ese oke titi de idakeji oke ona bi meta lowa sugbon lati idaji ona yi ti ori oke gan ona kan soso ni nbe ni idaji oke yi ni awon odo fi buba idena si awon merin pere ni won fi sibe sugbon ebon nla nla olobiripo alayin tunyin o ni won ko tira awon odo merin yi won le da egberun oni sakabula won le da lekun angarun ni tente oke alakeji ni oke apata ti o ni iwo labe igi nla kan wu ori igi yi ni ibi ti o ga julo ni oke alakeji ibe ni awon odo fi sebudo alore gbogbo ese oke pata yipo ni eniyan le ri bi o ba ti gun igi yi ni irole ojo kan ni ojo kokanla ti won ti gba ade ide lori oba awon alore won ri awon kan bi ode bi jagujagun ti won fe ma gun oke alakeji bo daju daju owo olapi ten le yi ti wa kia awon alore ti ranse si buba ide na lati mura sile awon ti o wa ni buba ide na won yara go si eyin apata pereku pereku ti o fara pamọ si inu igbo e ba ona kan na ti o lo si ori oke won ke ibon won won dake roro won so oju ona awon di agbegbe ati awon otele moye ngun oke alakeji ibo nigba ti o ku die ki won de buba ide na o dabi eni pe arafu awon ode ti o saaju won won duro won ni ki awon olopa otele muye won wa saaju nitori pe ibi ti awon jo nlo koni si koni yamo ki awon olopa to mo nipa ise ogun ko wa saaju bayi ona mimo o lo je ki awon saaju tele awon olopa gba won si bo si waju won te gbe oju ona bi eni to fe fi imo ogun jija won ko pe ti won lo ni won de buba ide na lojiji awon egbe ti o go won sina gbogbo le buruku buruku fun won oro na daru patapata opu ti sun lo rebete lese kese oro anduro ja kon le yi won ko ri awon to da ibon bo won awon ibon to lagbara pupo alaye tun yin ni won sare pada sokale lo si sale giriwo
asubulebu awon to farapa awon kan dalapa awon kan selesepo ko si eni to le duro be oku kankan won duro di ara won nisale won ri pe awon to ti se gbe po pupo ile tin su lo won mori le aru nebi ti won ti le ri oko gbe won pada si jogbo opolopo ninu awon ode agbegbe to tele won won yara pada si abule won gbogbo nigba ti won di aru won se budo itoju pajawiri fun awon to farapa awon to ku

ariwo ko ta nita awo wo anu balogun dide o yoju loju ferese ori oga olopa ti o ko awon olopa ati awon ode kan leyin won ti wo iloro awon kan ninu won si pariwo pe ati ri o ati mo bi to wa o ati ri lasan ti lakute gbo o fo dide o lo si enu ona otun ati balogun sare daadu won ni kabiyesi eje ki won wole wa bayin lakute duro ni ko joko pada mo bi oga olopa ti wole ni lakute tewo si ohun da adeede ohun da oga olopa ni ibi to wa lari adeede o ti ise gbe ha ibi si won gbe lo o lagbara pupo a fe kolu won sugbon won le wa pada oku sun pupo o a mo bi ti won ti ri iru agbara be eru to wa n ba wa bayi ni pe won tun le gbe adeede kuro nibi ti a ti ri bayi ti a o ti le wa ni mo bi to wa mo a nilu opo owo ati opolopo ohun ija to lagbara lakute fe ka wole ri sugbon balogun rora fa owo re na wale oni kabiyesi e ma bo bi o ti fe ma mu kabiyesi lo si joko ni kabiyesi ta giri ti o si di owo maya o fe subu oto na sare di kabiyesi mu won si mu lo joko oro yi fe ma di itiju oto koju si oga olopa ati awon to tele oni e jowo oga olopa e ku awon eniyan yin bo si gbagede nita a n bo wa ba yin eyin na e duro si won awon ero na jade otun ati balogun wa joko ti oba legbe mejeji olokoto to tin woran gbogbo on to nsele o rora sunmo oba oni kabiyesi ele o lakute ni o mo ma ti wa daran bayi o ojo meta pere loku ojo meta pere loku bayi o morogo awon ta ara pe ki won wa dede lo won mo ni won to ti le won pada bayi o ila wa to a fe se o apa olopa uka apa awon ode awon ologun wa uka e ri pe agbara agbarijopo awon ota mi le yi mote o olokoto ni koda kabiyesi nje mo le ba eyin nikan so awon oro kan lakute ni ko buru sugbon bi otun ati balogun ti dide fe ma lo o ba ri pe o re ohun pupo ati dajoko dogun o si dabi eni pe o yi fe ma ko ohun oni e dakun e je ke nikan duro ti mi o ore mi die o balogun duro otun jade otun ro ninu ara re pe oro abosi wo ni oloko to fe so ti gbogbo awon o le gbo oro ikoko se bi ni gbangba ni nbo oloko to ni kabiyesi oro yi ma ti doju e olorun fun ra re lo mu mi wa sa afin luwuro yi o e ri se olorun ohun ti mo fe so bayi ni pe gbogbo awa le ise agegedu a le ran yin lowo lori oro yi niwon ba ohun ti mo gbo yi ati adubo obi ti won so pe adeede wa yi arowo to ta wa ni oniru be yen a le ba yin gbe adeede pada ki ile oto la to mo lakute fodide bi o ti gba ileri olokoto orukun re ngbon bi eni pe yo sibu balogun na fodide o di mu o si rora fi di oba joko pada suri aga idera ti awon mejeji ti jo joko lakute tejumo olokoto o yan oni se looto olokoto ni looto ni kabiyesi bi ileri ti ohun se bo se mu oba lara to be o ja olokoto o lenu pupo o finu ro pe pe pada sori ite lakute wa lowo ohun bayi gege bi onisowo to moye o ri pe ohun le ri to wo se ninu oro yi o tete finu ta gbogbo oro na po o pinu lati yara ti owo oba bo awon adehun kan oni amo isoro die to wa lori oro yi ni pe yo na wa lowo die o nitori ikanju to bo si lakute

ran ta balogun bi o ba tin se ileri onitara aerojile won yi o rora n fi owo ogun lapite ni to pe ki o sora amo lapite kan fi igbonwo ta owo re danu so ni bi eni ti o so pe fi mi sile o daju bayi pe ko si ohun ti lapite o le se lati gba de re pada oloko to dide o dagbere fun oba pe oun fe tete lo bere ise inu oba dun pupo o nrawo o nbebe ki olorun le je ki o seese balogun sin oloko to bo sita nigba to npada wole bo o tese duro legbe odo palaba lenu loro bo palaba bo ti ri balogun o bere si korin alakisa njo lorun bope ile amo lola balogun joko ti opalaba lori eni re o koju si opalaba oni baba mo gborin te nko o oro yin si je mi amo boya eyin o mo pe awon kan tin ba oba ran aso re nibi to ti ya opalaba ni o le ni ohun fe ba otun ilekun le re si o si fura balogun gboju soke o ronu lo sebi awon ile ise agegedu lo fe ran lapite lowo bi won ba ti le je ole kini won fe ji toju gi wa ti won ge lo won si tin ji tele ohun alara ti le ti so pe won le ma ko igi lo lofe bayi eyin won se wa je pe o le fe ba ni tun lekun ile eni se ko palaba ri pe oro na ru balogun loju o si bere si ko orin miran bi alaye asa nbe yele sere eyele nyo eyele nsere eku balogun tun fi okan ro ewo lere eku ibe afi bi won o ba ri ade de gbe in lo ba le pe ohun para o se ko wa ye ko sa gbogbo ipa re lati wa deede beni yan o ti leku o ye ko jowere balogun ni baba n o gbodo puro oro yin ki ye mi nigba mi balogun dide o nlo bi balogun se ri die si waju o nlo palaba lo tun ko orin kan ko ye won yo ye won lola balogun o duro mo o mere titi bi o tin ba ona ti re lo seriki yo si balogun lato dede koro onu afikan balogun nibo le ati wa gbogbo gbogbo bawo ewo ni nje gbogbo gbogbo yin ni n o re ni kankan n o si fe da lo sodo kabiyesi ilu ma tin daru awon kan ma tin sa lo nilu looto opalaba ma ti si so be o oni bi ade ide o ba tete pada ilu yo tu o so be tele o wo je ka wa bi kan joko sina balogun ati seriki wo yara kan lo won sare jiroro nipa ila ilo to wo ilu seriki ni aro yi gangan o la won kan wo ilu wa ti won ni ade ide o le pada wo jogbo mo laye awon de kan ni won ni ko si ogun ti o le de to si ibi ti ade ide wa laarin ojo meta to ku yi o ni awon eniyan ni won ba nku eru won balogun ni emi si de afin lakoko ti won wi won emi atotun amona mi amo ona mi bi idan o tun ti si yo si gbe ade ide pada ki ile ola tabi otun la ko to mo

ni pe ko gba ohun to so gbo oni looto bi o ba ri be o ye ki enikan so fun awon ara ilu ki won to sa lo tan o balogun ni oba na lo le kede be ka so fun kabiyesi seri kini ti awe eniyan yo si gba oro kabiyesi gbo

0: balogun ni ki awa ajoyo tete ma so fun awon araalu seriki tun ni se awon araalu yo gba wa ajoye gan gbo ta le sin ba gbe balogun kawo si waju oni to emi o wa mo wa se mo o eyi to ti le tun wa kamilaya oni ti opalaba to tun so pe ewu tun wa ninu ki awon ile ise agege du oran ba lowo seriki minu oni oro ti opalaba un bi aditun la lo ma ma nje nibo lo ti e ti ri iru agbara awoye bi aso tele bi ti aworawo bi baba lawo yun na se bi akigbe oni rara ni won pe tele bawo lo se wa damoye la balogun ni ohun ti ojo ori ati imo so eniyan danu ko si tan lu jogbo ti o mo seriki gba mo balogun lenu oni se bi ko do si nibe nibere balogun ni atenu denu na ni ko si niye ninu ko si laya o ti di eru jeje oba gan ko je koyan re kere seriki ni to ki la wa mo to ye ka se bayi o bi olokoto ti de ibi ise re o lo pe pade pajawiri gbogbo awon olori ile ise agegedu lati jabo ohun to ba oba alapite so fun won o pe alayun ose okoye olojo won ati lagata lagata ni olori apapo awon omo ogun alaabo fun gbogbo ile ise agbegi lodo ajagun feyinti na la le pe omo ilu jogbo ni o ti je oga kan ninu awon ologun ilu jogbo tele iwa rufin atowo to ma nko je o lo je ki won tete feyin re ti leyin ti o feyinti tan o gbiyanju lati se ise ajagun ta nile okere sugbon ri pe ise ohun lewu pupo owo re ikure ni kia lo sa pada wale nigba to pada dele o ko awon ajagun feyinti kanjo won si npese abo fun awon ile ise nla nla nibe ni awon ile ise agegedu oni won ti ri nigba ti ogun awon agbe ati egbe odo to kokko le gan o mo nipa se ogun jija pupo o mo nipa akoso ati dari omo ogun ohun fura re lagbara gidi o ga o si sangun gbagbaran gbagbaran o mu oti gan o si feran obirin daaye kan o jora re loju popo o feran ki o ma pase sa oju re ranko bi o ba sin rerin gan oju re a dabi eni pe o fe sunkun awon le ise agegedu feran re popo nitori pe oju anu re ti fotan koda o ti foti pe oloko to farabale salaye iran lowo ti won fe se fun lapite se gbogbo yin mo pe won ti gbe ade ide lo bi won o ba fi ri gbe pada saafin ko to di otun la lapite ni lati fi ori oye sile ni o emi wa so pe o ye ki aran lowo lati gbe ade ide pada saafin ki lapite le ma wa lori oye lo olojo won sare dide oni nitori ikini obo ohun o se daada tele awa ki si iso loselu o se ni se bi awon eniyan re gan won o feran re abi ki won se bo ba ti wu won alayan ni eyi to ka wa ninu oro yi ati yanju re nipa toro le nijo si ti awon agbe ati awon odo ti won fi ewonu won ti won fi dise ti wa lowo se bi arogboda si ati ni awon omo ogun ti wa lagata olori alaabo ti wa lojoko yi ekun oko gbogbo won gbogbo won rerin won kan sara si lagata lagata na dide o teriba o rerin muse o si fowo pa ori re seyin e mo ye awon odo won ti a ti padanu sinu gbo alayun boro re lo e si mo ye agbe ti joba funra won ti ju se won ise ti wa sin lo adupe owo se n wole a ki mo roju tan ka ma wa ire ju kiri a ma ki so lo selu eje ki lapi te ma ba wahala ti eyi fura re bi won ba le lo agunla bi won o si le lo agun tete o wa sejere ni ti wa oni ka kojumo o okoye dide o nawo o gbonri oni e ngbagbe kini kan ah ah boya e mo pe nitori pe alaimoye okanjua o lo ba to wa loye o lere ta wa fi nripo o lo supo to bayi ni gbogbo orile yoku ta ti ngegi ni bo ni aye re jije o lo tun ti fe to bayi ta lo ntoju bo iye gita ngegan se bi iye ta ba so fun won pe age na ni mo wa fe so fun yin pe bi lapi te ba fi se be kuro loye ona ti yo fi kan wa o po o awon odo ni yo fi eniyan ti won joba mo si toju bo gbogbo eto ise wa yi o gbogbo ofin tan ru won yi ko ni se ru mo o aye re jije yo si dinku jojo eje aro re o o dabi eni pe oro ko ye yi o gbo gbogbo won ni bi ko lo fin agbari olojo won gan lo ko so pe be ma ni won dake lo won wora won loju o se ni oda ki le wa fe ka se o oloko to ni ohun ti mo fi gbogbo oyin niyan ani lati ran lapi te lowo ki o fi ma wa lori oba lo fanfa ni ara ti wa ni o fun iru owo ta nse o o san ki o le kan wa lori oye ki a ma taari owo die die si ki a si ma raye se ti wa ju ki o lo oto kan ti yo feran ilu re gidi ko bo sibe lo o o se ni oro ma leso olojo won runra lori ijoko to wa o ka wo moya oni oro ni amo ohun to wa nibe o di juju be yen lo kini yi o da wahala sile o okoye ni iru wahala wo olojo won ni se bi e mo pe ile ise mi ohun lo saaran awon odo lowo ti won fi ri ade ide gbe e mo pe gbogbo awon ti won ba njajagbara oni ile ise temi lo ma nsatileyin fun asoju awon odo yen o nbo wa ri mi loni laipe won nbo wa gba iranwo die si ti won fi le ise aseyori ki le wa fe ki nse bayi ati tori bo yi na ati se afẹ ri fayan ka si to wa sari na ko fadie gbogbo won dake lo gbari ki oloko to soro oni
1: yoruba dun
2: yoruba dun
1: yoruba dun
3: yoruba kukudun ni toto yoruba rewa yoruba wumi jojo Assalamu alaikum be pelu mi nu kulugbo safefe yi yo ba wa won to ba pin eto iju daada lori eto yi ti won gba ebun card pin tori asiko ta ni eyi na le darapo mo wa lojo pa aye lu jara ati ba mi salaba pin eda da se gbo bayi won ni yo so ki oloju kokoro alai ni te lorun oba kan soso ko wa lori oye kawon osi rora ma ti owo die die die si ju ki olooto kan soso ko wa lori oye lo se lu jogbo daran bayi se lu jogbo ti wo jagban ha hi awon agbagba ti won da wahala le si lu jogbo won be nibe e won toju awon odo nri wahala to je wi pe awon agbagba lo da sile awon odo lo fe wa toran re bayi be ni won si tin pa awon odo nipa kupa 0705 5949 tabi 0705-5949 ati 0809-7949 Yoruba dun na le tu Alagba Isola ajo soro losan yi mo ki yin o e ka lele kan si o ah akurire o hello e ka le o
2: Ya
3: bi pe e ka le ba wa soro lori ilu jogbo
2: nko ni se mi yin o
3: ami olohun o
2: a pari layo atalafia
3: ami
2: ya investing in that tojo e ma ti wa lu jogbo lati te gan ti ko ra re ti yo ilu ti daru apo na lo leto o na leto Sing up, I want to back there, then. Because if you want to say, ah, you only see so for me, Tony Barrett, if you look me. You only see so. But you're bound with that, Pupu. You're bound with that, Pupu. You're bound with that, you
3: Olorun o ba wa se o. Ami, e seun adupe eko wo le wa ko wa bayi. Eko wo nta le iko wa. SH Sao, ilu Ujogbo, Sobatech. Ilu Ujogbo, Lemak. Ilu Ujogbo. Kini yo sele? Adede. Awon are. Awon ni won pinu. Lati ran oba alapite lowo won wa jiroro laarin ara won ti e so won ni se ba won ara ilu regun oku le feran re tele tele alagba kentish e ka le ka bo sori eto yoruba dun elo e ka le o
4: elo za e ka le za
3: e ka le oru yes ma ja
4: ra le lati ati la mi lati foko
3: lati foko an gbo yin ma
4: nkan ti je wolu o ti wa nkan ti wolu gbogbo bayi awon oro na je ade yen gbe o awon na jabe yen gbe
3: beeni
4: won kan lo yoruba ni se an fe tojo lori won lo so fun losi keta won bi oro ton ti se ni sin ni o ni bo ri ti on se se ni sin won ti awon odo ti wa ri ohun lo ni o sa ni ye kan to gba lowo won ma je nsi se yen olorun lo le la won lu jogbo oba lo kai oke e awon ton se ri ti ti mo pa won la won se
3: se se bi la won odo se
4: ti se bi na se o to awon na jabe yen gbe
3: ko ye ki won ji ade gbe
4: oya ka jade gbe o
3: wow
4: o ti mo ko ta wa ti jade gbe gogo ko fi e pe laarin awon to jo wa ni agbegbi e ani ko ko so ikan won so pe won ti wa ri ohun loni se ko ni so fun so ti wa ri ololo si sati leyin fun won pe ta won ba sati leyin fun oba pe ko da e pe ati yodo ti e so lo si te ni wo
3: se wa ti lapi tenwu gege bi kabiyesi se wa ti lapi tenwu se wa to da ni
4: tari wa olorun lo me ton se tohun
3: e se
4: awon na ba wa be won o se ju ba e lo gbo e wa lowo olorun ko lo fa nu gba wa ni
3: mi e se yes sir
4: ora wa won lo se ju wa ba se se te ba so pe nikan lo se nti oda se mo ni wa wa le wa pa luwa re
3: ilu jogbo la wa e seun ilu jogbo ilu jogbo ilu jogbo ah kabiyesi re olorun 32 fm 94.9 e ma bo loju opo aye lo jara Facebook wa ati YouTube at 32FM 949.

ma binu ko ni sori ofe lati mu ipe mi mo digun absalam ti ni pe kin dide nitori ise mi ti won fe fi je baba na ba ra akoko yi ko seni keni ti o ba wa du tori e na la se ni ka wa so ni gbowo eto yoruba dun alagba olajide oluwagbe mi ga awon ni won pin eto ijulo won pin tayo ki se faribido abi ehn faribe boya faribi duro si ka won na gbeyanju fi atejise so won ranse si mi loju opo 0806 218 5194 0806 218 5194 lati gba ebun kaadi pe lati wa abiola kotun yali yali eto nilo ni gbowo dakun eyin na e ke si wa e wa polowo oja yin koni ju bayi lo lori eto yoruba dun lale yi titi ojo mejo ta tun pade olorun to ba yusufu ololo ti eto yi oluwa banjo na wa pelu mi ta jo sise olubi n pe fatoye lo ko mi o nre lasun o daru

0: E ku de di asiko yi ni gbogbo bi ti afefe kanin ba nfe de kaakiri orilede Nigeria a ni fi aisan a ni fi lo igba alaafi ara wa ko si ni di fi afia kunle fagbere oruko temi eto ti mo mu wa fun yin le ni ile ise Emiwon Naturalist Care to wa ni temi dire bus stop ni oje nle Ibadan awon ni won se onigbowo e se lo to ni pe imo ewi ategbo se o si nse bi ti gbani abi be ko eyan se afarabale odiduru aisan te wu ko le ma ba agu ara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokko doju oja na leyin gba tin ba pada de ma wa gbe alase ati oruda ile ise ma gbe won wa
1: lo rayowa nitori po lowo lowo ton ba ntan po rayowa nitori duki a to po to ni okan o ti balẹ po rayowa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gugun gbogbo arun din se da laye na ko laye fin se ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se dada ba se be to kose ma foya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton cleanser ni ko semun agbanugbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomade taba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanser atejese maradan bi Rosin Veniton cleanser kiki debogi ti o lotinu la fi se o tu wa kaakiri ile itaja ogun dake jado le Nigeria a si nwa alagbata fun Veniton cleanser pe number code demand 00-3405-1533 00-3405-1533 ile ise Emiwon Naturalist Care lo se Veniton cleanser ohun laye tun lo
0: e ka pada lati oju oja yawa oju ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese n gbo wa fun gba akoko e ba n daruko yin lekun rere ati oruko ile ise yin
2: mo ki gbogbo eti to gbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin Joy Adekunle Adejare oludasile ati oludari ile ise Emiwon Naturalist Care Limited
0: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mama se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
2: ah mo lawon yen gbe bo na wa o na se ba ni ategbo se
0: won lawon ti won wa nbe ni isin pe
2: mo moju tu e lo awon kan ni imo mo se le lo ile ise Emiwon Naturalist Care Limited aje okan ninu won
0: lara awon to nimo nipa ba se lo ewi ategbo
2: o san ju wura ti fataka lo awon baba ti wa oruko ti won ni oruko to da ni baba temi ni dokita Olusegun Adekunle en to ni ile ise Emi Ola Naturalist Care Limited
0: ojogun
2: bani
0: o yato sawon ti mo gbe ni akan
2: mo tun ja akose mo se ti iwosan igbalode so mo wa
0: gbe mejeje papo
2: o wa se
0: o lo fa ti Emi won to fi yato sister mo yoko to nigba ti mo dele itaja yin mo ba pe ah se natural care la wa ni abi o da ta ba so nipa imo ewi ategbo lati fi se toju ara iyan ari awon aisan kan to je pe imo ewi ategbo gan o ti e ka pare
2: se ri o ogun aisan lo wa o olorun lo le nti mo le so ne
0: pa o ti ye mi o ti ra awon ara ile e wa ja mu leyo kokan bayi tori asiko awon aisan wo ni agbare wi ategbo ti ile ise mi Emiwon Natural Care ti won se pese awon aisan wo lagbara re ka
2: se ri orisirisi nkan ni an toju ni ile ise wa sugbon ode ta wa loni ode isan ati egungun ni
0: isan ati egungun ta ba si ni ka wo gun to gbara wa ero
2: ninu eto teni e ma wa ma pe mi ni iya sopanu
0: iya tun mo si pe gbogbo en ti ese atapa won ti isan ati egungun o se dada
2: afẹ yanana kini awon isoro to n ba egun wa ja
0: egungun ati
2: sara awon isoro wo lo n ba isara wa ja bawo ni mejeji se
0: lo se wonu ara won
2: se wonu ara won ati wi pe kini awon ami ta ma ri ta fi ma mo ati
0: ti sara ba da se le kini awon ibe na ma wa gba wole ma ise kini san gan se nu ara gan
2: ise ri isan wa o dabi network to n gbe eje
0: kaakiri gbogbo part of our body
2: o na lo n gbe oxygen kaakiri gbogbo ara tori na ise alagbara
0: to ba ti le dase ru bayi gbogbo nkan o ni se dede
2: mo se wari ki ise ara nikan ni o n fun ni awon nutrient to n fun ni eje o n fun egungun na
0: egungun
2: to ba ti se ti isan ti o sise dada o ma affect awon egungun wa
0: awon egungun na o ni se to ye ko se
2: bo se ye ko se se ko ni gbe awon nkan agbemiro ateje se
0: ati to ye ko gbe lo
2: ni gbe lo si ibi to ye ko lo ba to ba de ti wa ri be a ri pe bi ko ma ma ku
0: o lo mo nfa teyan ni ese ti ku apa ti
2: ku e yo bi ko
0: e je o flow gbogbo flow je bi to ye ko de
2: e ma ri ese lomi o ma tick o ma dabi pe skin yen o tu bo ni ko
0: to bi si
2: ju bo se ye lo o le dudu o le pupa to e ko ma ni fun ese yen ni skin discoloration elomi to ba dide duro ma sare joko ni tori pe awon kokko bi pin
0: a ma wa nbi ese
2: bi ni du a ma gun ese ti bi gba to ngun elomi ese yen a ku tikiri to e pe bi bata gan jabo lese
0: ko ni mo
2: se isoro yen o ti ni se pelu isan sugbon un to yato si pe bo se ni fini yen egugun na bere si ni san egugun na bere si ni ro se wa ri elomi to ba rin die bayi ani lati duro tori pe koni le rin mo ese yan ti wu
0: koni se bo se ye ko se mo
2: koni se bo se ko ti se mo a di pe ko joko die ko to tun ma lo iru awon eniyan wa so ko mama re awon nitori pe nkan to nse won bo te ba egugun lo na lo ba
0: isan lo
2: isan lo eyan awon yo ba so pe adiye o ntese ku iro ni o
0: owe yo je mo eyan
2: ko je mo eyan
0: ba ti adiye lo ojo meniyan
2: to je ba ti ri awon irora inu rike rike yen ni awon joint wa to awon eyan ma pe ni arthritis tabi irora inu awon egungun waist wa iyen ni ibadi wa apa wa daddy sister ko tete boju to ara e phone number mi 08030415533 08030415533 elo mi wa to je wipe wa tori pe o subu ni a so pe igba to ti subu lori okada lodun ko bayi
0: won le ti to ni
2: igba to wa ya o bere si ni ran ohun elomi wa to pe ti ese kan ni won wa to won ri to elomi wa to je wipe igugu yen o ti bere si ni kako o wa bend to ba ti wa yan re ko won ti go bi en to ba subu elomi gan subu loju titi elomi dere aisan to ni se pelu iso tabi aisan to ni se pelu okan ohun lo fa isore gugun ti e
0: pe lo lead si bi egugun
2: fun bi apere ni to ni aisan ro parose boya ko le gbe apa kan ni ko le gbe ese kan ni elomi stiffness ni ibe yen kan ma le kokoko wo yen ma le tepo ko ni le kako telomi o ma wu ni roboto to ma gude ori itan e se riro awon eni be e ba sayewu won daada e ma ri pe awon aisan mi na o ni se pelu
0: nkan ti
2: at that point self medication ko sese tori pe wa gbudo se ayewo lati mo kini nkan to nse ni yen gogo
0: gan ni bo ni nkan de duro lara re ke yen mama fo mo ri bi fo wo nu ri run
2: ara riro to mama ko je fare to mama wo ese elomi bi to tin wo ese lo ti ma fati eje ti ma sa lo sinu okan iwala ba wa de elomi infection lo fa tensite ani eyin ko n ro ohun ni gbogbo ara n ro ohun gbogbo ara n ta ohun a de pe ina o rin kakiri ni gbogbo ara ohun se wa ri n to ba ti sele ti isan eyan o le se dara ni pataki lokunrin a affect bo se le sojuse ni ya question na ni
0: to tori akoko wa iya wa tori te ba ni ke mo mu leyo kokin ejeji bayi ojo lo tan bi awon eyan ba wa ke fin iru awon nkan te tin salaye ninu agbara won aba won aisan mi na ona wo won to ba won wo sese ti mo fi dodo yin
2: won so pe ka ma fo to ndu wa
0: bodu aso
2: won tun so wi pe tino ba tan laso
0: eje o tan le kan
2: na tori opolopo lo te ko ti nowo won ti lori sirisirisi ti o lojutu ojutu wa eje oju si wa ni ile se wa ni oje temi dire bo
0: stop oje nle ibadan oje o pe meji nle ibadan
2: emi won naturally scale limited ko ta ma koko se ni pe lati se ayewo kini to nse o ba di o gba card
0: owo perete na
2: e ba ti pe number mi
0: 08030
2: lati bere bere yi ke nipa boya elolowo card ni tabi kini awon igbese to ye ke gbe te ba ti lawon ayewo te ti se e mu result e dani baba yin wo ki se so ate gugu ni ko la ntoju ni le se wa orisirisi ko la ntoju okuri si o le se eyo dada ni suru
0: orisirisi eyan la le mo lo pe ti gbadun iya wa e ri pe baba so nipa pe eyan fi ewi ate bo se toju ti won e to yato tori won ton fi mo ti ode oni won ton fi kun legbe kila yin na duro de bi won se pe number won e ma lo si odo won tara yen emi won naturalist care to wa ni temidire bus stop opposite sweet oil to wa ni oje ni badan tabi ke mo pe ero ba ni soro ti won fi le e wo a tun mo pade won to a tun di ni ojo mi ojo re kunle fagbe loruko temi aisan ko ni fi ago are mi ati ko ni bi se bujoko

orílẹ̀-èdè Iran labi arákùnrin sí o ni ọdún 1928 gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan 20th of August ko to di pe won fun arakunrin ni oruko ti won fun arakunrin yi laarin bi odun 1957 si odun 1962 arakunrin se ipinu kan to tun aye arakunrin se ipinu yi to tun aye e se yi ohun lo fa to fi di itan ta n so loni

ẹli ti ma gbọ orisirisiri o se se ke ma gboru eleyi ke ma fe gbori o se se ke ma ba pade ri laarin odun ti mo so wi pe odun omokunrin yi o se ipinu yi ipinu to se ni wi pe ohun oni fi omi kan ara mo titi to won a fi jade laye be de re ohun oni fi ose kan ara mo to won a fi jade laye pe eyan wa nbo si baluwe pe je nwe laaro yi mo njade laye ko ni sele mo

e ma bo loju opo Facebook 32FM949 feyin e loju opo Facebook 32FM949 feyin e awon aworan yen ti wa nbe e wa wo arakunrin ti mo nsoro npa e amowaji e wa wo oju arakunrin yin nbe tore yin le ma wo pe ah keyan ma wo e fun odun to pe to bayi bawo lo se ma ri ko le jo yan mo o le ti ma jo bi e bora nkankan o le ma eyan ma ri gan eyan ma sa lo Emmanuel gan raworan e o ko yin to kokko beere lowo mi o ni be ko abi nkan se ni lori ni rara abo ni pe ni ja opolo ni be ko ko ni pe ni ja opolo ori e peperepere ton ba bi le re oro o ma down ni to ba fi omi atose to won fi fo ara o se se ko won ka isan lati be abi ya gboru e ri bo ni keyan ohun we wa wa ka isan lati be ra bo se we gan lo le fa isan o ni rara o iberu eleyi ni o je karakunrin yi we e wa fe gbo ile ibi ti arakunrin yi gbe a le pe ni le o gbe ile bi igba ti won ba fe sin eyan bi igba ti eyan ba ku ti won fe sin eyan barakunrin se gbe ile niyan inu be lo ma nsun amo gbogbo awon ti won wa laye ka e ton gbe nu abule ti arakunrin ngbe nigba to to asiko igba kan won ni eje a fowo so wopo ka ti e ko ibi kan karakunrin ti e ma ri bi wosun se ina fi wa ko ibi kan ta le fi we kokko ayere pelu e na e kankan lo ma nsun be opo gba inu koto to gbe yen lo ma nsun si mo ti soru fe onje tarakunrin ma nje e je ka wa soro mi ti arakunrin ma mo ladugbo yin gbogbo awon koto to wa loju titi yen se mo pe to ju o ba ro mi ma darigun sibe irufe awon omi yen to regun si iru awon be yen bi omi ero fo nkankan e o iru awon omi yen lo ma mu pe omi wa mo eyan muru e amo waji o muru awon omi yen teyin aro mi nle yin te ma so pe ah bawo lo mi se wa ri ba omi ma ni taste o alo mi ba mi o mo bottle water mi mo pure water bottle water ni mo wa mu ilo kan ro awon eleyi eni eleni tojo ba sa ti ro abi bo ya gbara san mi o regun sibi kan iru awon mi yen lohun ma mu nti e oku be ko sa re nko o se bawo eran ko ba wa se ga sibi kan a mu a bu nbe a lo lubulubu e fe gbo nkan to fi nse a ma fa ebo a tona si a fa amo bo tutu ba mu oni bi eko to kan to ma n de tori otutu awon aso tarakunrin ma n wo sorun arakunrin yo ko n fo rara mo fi aworan kan soju opo Facebook yen kawon eyan le ba ri ika owo e daada won le ba ri ika owo e ati awon mo ka ese won le ba ri daada mo fi aworan yen sibe te ba wa ri irun ori arakunrin yi elomi awon ni amorun e okun irun yen o poju lori e tori pe o ma mu ina a ma fi ra irun yen le ba jona die ko ma ba poju ohun se ma ngirun ti e niyan ohun lo sodo baba baba wo lo ti e ma girun fun eni ti o gba lati wo ti o fonu so ohun na ma eleni ka sumo bo ohun fe girun fun ko se se eyan ma fonu lojo meji gan a ma buti ni elomi ti o ba ti fonu laaro te to ba se isoro legbe yin

mo fe se nkan kan lori eto yi se ri gbogbo awon nkan ta nso ta ba ma so ikan sele lorilede America won sele ni bi bayi mo ti mu awon kan wa to sele nile adulawo ti wa na nbi bayi amo e ja wo e ja ma won ti leti le ta le ri laye ka wa ta le ri nto si wa ta ba ma wa se be a je wi pe nte ba ma pe mi fun po sele ni ta le fi die mule ni o to je pa gan ma ri a ma fi die mule pe looto ati lododo ni kini sele o n se wi pe ke kan wa pe wa lori a ni nkan kan sele ladugo wa mo fe ke ba wa so lori radio ke wa in ta wa na le wa foju ara wa ri bayi ta le fi die mule ohun ni mo fe ke pe mi fun ma fi number mi sita lale yi eni to ba niru nkan be to n sele laye ka e Zero nine zero three six nine six three six six three. 090-3696-3663 Oda ele fite ate jise si mi lori WhatsApp Beni to ba je wipe boya awon nkan to soro gbagbo yi irufe nsele layika yin te ri boya pele eyan boya pele ranko Elo e kale o Emile ikin to ma lo eh iyan re iwa ti ari yen lo daraju o iwa ti ari yen lo daraju o iwa ti ari yen lo daraju o ki o ma fe le ise lo lori eto lale yi ti oyi ojo mejo temi ati yan tunjo ma pade ta tun mu akotun yi tun ga wa pelu itan mi ba je tutun tutun te tun ma lanfani ati gbo titi ojo mejo ohun Smart Naruna on loruko ti mi on down on the road no ti o ne ba on fun ba no je lo nkin yin pe o double

ira wo kan yo mi lu titi ira wo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani dati 2fm dosu o le tente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara ya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe

emi falake are mo ti gbogbo eyan mo se orisa bun mi lo soro mo ki gbogbo eyan lolufe mi patapata e ma gbo 32 fm 94.9 ah sari ile ise ile ise alalubari.

0: ṣe wọn lọrun lo nṣọla nla e o da awọn enikan o da won pe o si da awọn enikan na o da won ni alaagbara sibe sibe aworan lohun ni mo sa won ti won je pe aye soda alaagbara ṣugbọn ọlọrun alagbara o ni agbara debi pe ewe kan o ni jabo lori igi ke ko mọmọ si awọn ta wa laye wa laaye yi ka ma dupe lodo ọlọrun awọn enikan wa labara meji aye bayi eni o to je pe won semi nibomi mo to ti suku won nibi kan ri ọlọrun ti o se titi wa be ba ti o se ti wa be mu ni o ko je kaye gba kokoro to n fun wa o si le o ka ma rin ninu ese to sibe sibe o nda abobo wa sibe sibe o wa pelu wa o si le ka ma rin ninu asise to o sibe sibe o da abobo wa o sa anu fun wa idi ni te je pe emi ati wo leni yi
1: awa mope wa ni
0: awa mope wa ti wa abi
1: mope wa ni o apa atiyin
0: atiyin
1: ati sha te le opo yen opo
0: opo

0: ji lagbara ni tooto ore mi ijima lagbara nibi ti ji lagbara de a wo ile lule a se panu ni panu a ba gbogbo nkan je sugbon bi ji se le oko lagbara to then ni o to mo hale to so je pe ti ji ba ti nbo ko so nti o le gbe o le bi o di ti moto lo soke ko la mole beyan fun are gan ba dira eni oyiji o gbe eni oyiji tun ma nko gugu yepejo a de fe yepe danu sugbon o je mo pe bi gugu ihale iji si lagbara to to wi ade ati kata fadamu to jati alakada o le mo yan emi orun ide olohun mo so yan
1: me
0: o yin no no are mi to jati alakale afasa badaya bi ji se wu ko lagbara to olohun funji lagbara o lagbara n toto sugbon je mo pe iji lagbara lati gbe omi
1: kabiyesi
0: ko le gbe omi ko da omi to nsan le bayi to kan nsan lo yi ki bo se wu ko kere to
1: ko le gbe
0: iji le fowo kan bi le ta se omi o pon atosa
1: kabiyesi
0: olohun
2: o bere ateyi ti mi o bere
3: lo se fun se o
0: wo to party wa ni gbagbo pe gbogbo n to fe wa si wakati owo yi iji ni eni aimoye iji to ti ja eni o to ba ti ni gbagbo pe iji to n ja yi o ni gbe emi a je pe o ti wa ni kan nu awon majemu tolorun o fi fun awon eyan ni asiri lati mo oni majemu oni olorun ti da omi saye ko si so bo se da omi eni o ko wa si aran si ati asasi edi ati idi eni o to le mu omi eni o baye ba ko won lawon omo mi mo won oduku biji gan ba so pe bakan ni bawo ni ti to won eni o ko jinsi nkan to nje omi ehun o fe ngan fun are oni jeji mo eni a je pe gbogbo awa ta n doju ko nkan to lagbara si mi ni asim ati meji eni o titi gbe lokan ipe iji ton je yi eni o ko ti won gba ti o ba ti le gbe omi to mi si wa ninu ara mi eni o ti o le gbe je te je n be lara mi a je ku ogun to wa nwaju mi ko le bori mi o

0: Isulomi jẹ bẹẹ lalisi tun ni apata ayeraye en ti o ba mo en ti o ba mo npa nkan tun je apata laye a ma wi pe kile nje apata ayeraye ki won sapata ori oke olumo yen ni o be ni ki sapata e oluwa lona ekiti bi ni o tan ba ni apata ayeraye olohun nu nje be o nikan lo ni agbara laye o lagbara lorun o lagbara loke o lagbara nile o lagbara nu afefe o lagbara nu nji o lagbara nu mi
1: o lagbara lori emi wa
0: ni o lagbara nunu nle o lagbara lori afefe o lagbara lori ifofurufu olorun so lagbara to be ge agbara o lakikawe ko lafiwe ko lafijo ohun nikan ni alagbara laye mo gbagbe ngba ta wa ni kokwa osi lohun inu osu kewa bayi da ni ki gugu eyan ra sekere
1: beni
0: ni o ta yin loru ta be sin gbe galoro opolopo eyan lo ma ni ope opolopo eyan lo ni eri opolopo eniyan e gbo lo wa ninu tura nitori n ta se yi sugbon ki sa wa la se o awa kan so ni e lo ri ra sekere o e ja mo yin lo mo a si mo yin lati sin wo December la mo yin wo o didi bi osu belo bi osu meta awon eyan bere sin dupe lowo Eledumare sugbe mi gan fun ara mi fun ara ti mi gan ti mo ni e lo ra sekere o e ko gugu nkan te ba ni sinu sekere yen ke bere sin mi ke fi mo yin lo nla aro losun ati ni ale emi gan fun ara mi gan mo nkankan tori e ton gbe nu mi eni o lo so ninu mi lohun pe ka won eyan ma yan lohun o wa ri ninu o inu foran kan ti baba wa ina kadeboye se eni pe to eyan ba ti ji la haro olorun fun ohun ni asiri bi ogun se ma nse to ba ti ji la haro mo mu phone eni o mo mu tori opolopo wa phone la ma mu ma mu phone ma mu nkankan mu won gba to ba ti ji o nira fun en lati gbadura o ko nira fun en lati gbadura o ri pe o se alhamdulillah le meje ri pe o ke hallelujah le meje to ba si wa je pe lesin abai laye niyan yi pe o fori balẹ fun Eledumare le meje a je pe gbogbo ogun to ba e pade loju orun loju ala ti tan eni iwo na dan wo leni nitori pe mo wa ronu pe ase ohun ti emi inu mi ni kawon eyan se ase yo pada ja si yanu opolopo lo pe wa leyin igba na
1: aisa
0: esendi aka number yin na fun yin lowo esendi ani ani ijo kankan ta nda ile e mo fun wa lowo en asigbo lowo eni kankan titi da koko yi a je pe ohun tolohun fe se en ken to ba ti mo pe da to mo yin daada o dide dan Tolong shirin la fun ope iyin eni o kiyan mo yin kiyan mo dupe fun a je mo pe o lagbara jadu alo

awon yan bi mi won ni Obama program oru yan se se mo ni mo ni oku die eni o afefe ti satani nfe wa eni iji satani.

0: ye ronu npa tawon mo te bi saye e ronu npa ti yawo e ronu npa oko tori bo ba ti wa nibe kan ti o alaafia o ba ti sinbe to de je pe wo lo ndo mi alaafia beru ko mo pe o le ma jeun ko ma kole ko ma ra moto sugbon ibinu olohun wa lori e ati lori awon omo ataro modo mo e won gbe se fun te de eyan mo nle bayi opin odun lo nlo yi o en te de mo nle e de tu le bayi bi eni nitori gbogbo ile te nse yi ese nbo wa ke lori yin bi o si ke lori yin a ke lori awon omo won ni ogun ka mi yan ba nika yo won nika bo ba nika me wa yo fi kan sere o ni agbara eni o mu le rin loru mu le fo mu le gbosi kan ti ko sara ti mi o le da o ti gbagbe pe enikan lo ni gbogbo obi to tin dara yi agbe ni wo gan fun ara mi to gbe ga to fin ro pe iwe eni o to fin sako yi enikan lo ni iwo lo n re eyan je iwo la lagbara o le te eyan mo le ko so n to le se ti gbagbe pe awon omo e wa nto si awon omo e o pada jiye ati pe lohun ati jo lo npe ko to mu ni bo ti le ko wule ko lagbara to ko nikiti pa to ko deni o bo ba ti fi nkan buburu kun gbogbo nkan to lohun fun e o ni nkan kan laye re wa
1: Prophet Abraham Olumide Gangbe Oluso City si Wonderland Kadura Osogbo oko mami
0: yo re wa yi pada sodo Olorun kemi na yi pada sodo Olorun ti won wo gege bi ese yen eni o ese porisirisi o won ti ese kan temi ngbadura ki mo se ni pe Oluwa ma je nse eni o ma je nse Olorun won ti wo Olorun o ba ti fe ma je nse ni tin ba wa se Oluwa dariji mi ṣugbọn ki nse ese teyan le se ju to ko lagbara ju oni ko se orile di baba ati ya e oni ko se ilu e oni ko se enu oni ko se eje o da ki won se ju ki wo se eyan lo bo ba nse orile di baba ati ya e ese nla ni o ba wa nuna awon eyan ti won kidnap awon eyan bayi o nse orilede Olorun lo si ni orilede orilede o la o to orilede ti be lati nu nle sugbon awon ti o eya orisirisi lo wa lorilede kan bo wa nbe Hausa wa nbe Yibo wa nbe French wa nbe wa wo ori to ti wa se o ba kalida bigba to n ba ya awon omo eje ni o ore wa kan gbo mi lowo lowo bayi wa de da ko yi pada nitori pe ohun t'Olorun fe se fun e koja o koja ko ma se orilede lo iwo to je pe orilede lo ti je lo ti mu fun orilede lo ti je eyan o wa tun awo na la tun wa ba ninu baje pe o nse orilede so da ko ma lo propaganda ore wa so da bankan je nitori pe wo na fe je nkan
1: o ti le baba temi
0: do ba te wa so pe eni o ko si eni aye ti mo fe je na ni mo je awon mi o le pada je ru aye bayi mo so mama to ma ni interest ni ru nkan ti wo na ni interest la la bi to na wa pada wa sori lede yi eni o lori lede to ti se to ti daru yo pada jiye o ore wa eyin la nba wi iya o eyin la nba wi baba eyin la nba wi egbon wa o aburo wa iwo la nba wi o ese to lagbara ju laye ara awon ese to lagbara ju ni mo nso oni ko se orilede ti Olorun to fori e tele si to wa ninu ipe ki gbogbo nkan sa ma baje to wa ninu gbogbo nkan ko sa ma daru tori ife titi enikan eni o ko ba nkan je fa won to won wa lori nkan lowo to won fe atuse nkan emi mo po nilu oni fe ko tuka ba won enikan wa ninu ilu bi ko baje kon le ma ri to ni lu so ni pe

0: ohun te ba so fun awon ololufe yin ni won ma gbo idamu ala gbogbo e gbogbo e won ti ma fi pari oro yi ma fi bo sabala faaji express gangan ni pe won da orilede o Nigeria ru won da orilede ibi ton ba bi elu si madaru o won bo orilede ibi to ba wa ma ba je ma ba ilu e je and you God bless Nigeria. God bless Ibadan. God bless Oyo State. God bless Ogun State. Won na ma so gbogbo ilu e ma gbadura fun ilu e. Ba pelu nu awon ni baje ton ma so pe ibi npa wa. Mi so pe bi o pa won eyan to to ibi npa won o. Sugbon bo ba tin so pe ibi npa wa. Ami o ni o ma te ma ko wa mo so pe bi npa e. Tori kon to ba so ni eti Olorun l'Olorun ma se. Won ni o ibi npa e. Eni ko re ma lo da bi arakunrin to ni bi Olorun ba so kai latorun wa eni o koda ko si ferese won le pada ta iye fun ni sekeli kan ni ilu imo won ba won so o won ba won so o mo da ibe pe en to so ngba na o mo nko mo wahala to sele si e wo li so pe nitori pe o so o ni soju e lo se ma sele sugbon o ni je nu e komanda be pe ngba ti Nigeria ba wa nda eni o wa wa nu aisan ngba to ri lede to ba to wa ye to ba wa bere si ntura ti pile to wa to bere si set won je pe gbo nkan to wa ni patapata you see e jina ni won na pada wa wa o Olorun o fi mi le wo na lo si nsoro lo o wu mi ki n dake sugbon sa nsoro nu mi ni baba le ka le la ro pada ka safada ba e gbadura fun ile di Nigeria e gbadura fun eya eya yin to ba wa ninu ijoba e ma fe na abuku kan mo tori pe asiyori e o nla asiyori titi yin e jo nse de kan na ni o
1: owo oko fun
0: eni e ba ni pe ri e mo ri won eni wo ni won ba wi o abi to ba je omo yoruba loko abi ojo omo yibo ajo ojo ma usa mo ba je pe eleye e lo wa nbe kan ti duro ti gbangban eni o ntori o le pada kan tonu won na ijire mo wi eleyi mo duro isi ni wi tan o tori oro otan lenu eledumare oni latete ko se lohun ti da oro oro wa pelu ohun olohun si ni oro na ola fi da aye ati orun ninu e na lo fi fun mi ana ngba ta wa ninu ikore mo se gba microphone pe ka bere si n pe awon alaga o gbon ti emi mi mo so fun mi ni e mo ni a o ni ayo to wa lorun po gidi gan o ni je o je mo pe si bi ayo kan ni mo bu sinu aye tawon eyan fi n dawon so pe amu layo le ni mo layo le ni o ni si bi kan soso o ni awe isu kan ni mo fi n bo aye gbogbo aye isiri awe ninu isu o ni ohun o fun won ni isu odidi o ko si isu odidi o o lawe kan lo si tun bo gbogbo aye a je pe suku agbadu eye kan ni gbogbo aye nje eni o to si tun seku ye eni odidi osan kan l'Olorun gbin sinu aye ti gbogbo wa mu ta mu ti ye baba wa se fe Olorun ta ni fe omo la keji ti mi o gbadura ki wo subu ti wo na gbadura ke mi na subu bawo ni aye yi o ba se tura ti to ta gba fun Olorun l'Olorun na se gba fun wa eni o sugbon le to fun wa ori ofe nikan ni e ja gba fun Olorun lori le de Nigeria ka gba fun eya wa ka gba fun ra wa ka le rona lo mo we yi mo so ja paro orin okay ja ki mega yi tan ja ka na

Mabi no, o tin ki eyan mo badero ayan fe Eledumare. Oni kan kola ayan fe, awon ayan fe na po ti won gbo mi. Oni kan kola ayan fe, awon ayan fe po ti won gbo mi. Oya, e ja paro orin yi. Eh ni o, e mo gbagbe ohun ti mo so fun yin o. Ma se eya orile eya intelligence de kan. Bi o ba se daada, pe won sakiyesi, won ba je pe ki lo fe se eni o eyan paro ni tori mega tin ki eyan eyan to sin ki dere won san wo polowo oja fun 32 FM ese o te n gbo wa

So ba ti koja iyeran le fi aya kila le ekiri eni o eni ngo tun ma bi bo le ekiri wo na ti sogun bon niyan re wa mi gbadura ki nde police station se wo na gbadura e wo wo bo se se but to ba ti fe de police station ore wa sora e ba ni moto ni gbogbo iwe moto e lowo to ba ti ni gbogbo iwe moto e lowo to de ni license lowo to de tun loro ore lenu tolopa ba ti de duro fi han won stop there let me see your paper o ta gbogbo gba kan ni ni awon to ni ise yen gan on ya awon roseps gan ori ka ku lo mo ise ti e sugba ma n gba ise se ni orile ni Nigeria alugba ma bere eni o eton parking light yin se o ton kini ti ti e se wo ni se road safety era kese webo te wa ipo wa na si moto ipo boya won ji moto abi kini je eni awon lopa wa gba we moto jo lawon adugbo wa awon gba we won awon nu we eni a gba moto jo e si kini e si eni o e si bonnet ibuni number one numbers engine yi wa but nitori pe wa na iwa buburu na po ni maja ti mu eri oni kale kulo

tomi papo mo awon to ti ri anu gba laye oluwa kan so awon ewo ti mo nje ma je ni ewo kankan mo be yan ba wa saye ti o ba ti ni ewo kankan mo o ti to gbo nkan ma ma lo fun aye oni ro nton koni ro nton koni ro nton mu ori aye ma n wa di eyan wo o nsun bi onu yes ma je ni eni aye ma n wa di eyan won ni kini ewe lu ma je ni ewo eni o ma renu ngbari ma je mu to ni ewo ti mu wa ninu efa mi yo baba likade o se mi bi adua loru yi sa de ti bo si bi adua ṣugbọn bi n ba ṣe n sọ bo ba n gbọ radio iwo na ma sọ titi e o tori mi sọ titi mi ni o ninu ndile kan olohun ma n gbe enikan dide ninu ndile makinde olohun ti gbe gbe engineer seyi omo makinde dide eni o baba liki saru bida sọ pe ogo odile ni mi sọ bẹẹ ogo odile ni mi oluwa mo gba ko gun idile pa mi oh my god ogo odile ni mi ma gba ki ewo idile pa mi ogo idile ni mi ma gba ka fun mi ni wo je ogo odile ni mi ma gba ki aye da mi duro oh my god

0: tun gbe sabe pepe ni ori pepe ni won ma ngbe otupa si ogo odile ni mi oluwa wa fi mi ran gbogbo agbaye oba to da aye atorun eledu mari adikasi inu awon agbaye ogo odile ni mi ran mi lowo ki eru o geni o keru ba awon ota mi Lamba ti se yen logo odile wahala ti o ntan koko ma ri ni pe ogun to ba nse ni waju awon eyan won ni o ngberaga ni e ba ra won ti olodun ba se ni ogo odile eni o won ma yora awon aso mama fit won ma deni o won ma yo ara aso ma fit won o le man laso to po o le keji ni pe eni o en tolorun ba se ni ologo ologo o kin foro pamo eni o ologo o kin foro pamo gbogbo nkan to ba wa ninu e bo ba lala a lo so fa won ipo nla la kan to ologo ba se nkan bo ba n kole lowo a so pe je mo pe mo n kole lowo bo ba ra moto eni o ko ni gbe pamo ologo idile oki nlaun eni o to ba ni owo a ma wa ki ara tu awon eyan oluwa on to ko fun mi gege bi ogo gege bi ologo idile mo pin oluwa ma gba ko tan aye tori eyeye mi ah oluwa ma gba ki on to ko fun mi ebu to fun mi ti mo fin saraye lore ma gba ko tan owo to fun mi ti mo fun fawon eyan legbe temi olohun ma gba ko tan oro to fun mi ma gba ko tan alaafia to fun mi ma gba ko tan eh oluwa o ah ta je won awon enikan boya won gbo mi boya awon to ba ta jo nso tun gbo mi dana ha
1: gbogbo ni fare tori re laye o
0: baba
1: eyan to nfere ri
0: kan awon to nfere yen da 07055000949 awon ta jo nwi bo se nwi awon ni o
2: hello
0: sajo be se bi mo se nwi yen se nwi
3: awon wi
0: sa mi te ban wi o ti ton ese good dile ni mi mo gba kan pin mi je
3: ele
0: ka le
3: e ma pe se ri ro ya gba ro na
0: mi ateyin na
3: o pele yoru ni ya
0: to eni o
3: te wi la wa na
0: e ma
3: je ja gba wo gba
0: e je gba je ka ma jo wi bi ba di ose tun bo luwa ko ran mi lowo ki mu sekere mi dani ga tun jo mo mi sekere yen to ba ti dago o le je pe in pon beli ni kan la ma ma yin lati ose to nbo lo ogo idile ni kan wa nu awon omo yin to je ogo yen eni o mo ma sun okunrin yi
2: hello
0: hello
2: hello
3: hello
0: hello
3: hello hello
0: ele ka le
3: Eta
0: leta o. Se an wi ba se nwi.
3: Be ni ma be ni o. Ogo dile mi ni o. Kaye mo pa kadara ni da sai da o.
0: Ami. Na tutu fun mi le mi. Ogo dile ni mi. Oluwa jo. Ma gba kaye pa kadara mi da sai da. Ogo dile ni mi. Ma gba ko gun dile o pa mi. Ogo dile ni Joseph o. Eni o bo se logo to. Awon alagbara ile baba awon awon ton jojo mo iya ati baba eni o won ni ka won padanu won ba aso alaran bara lara Joseph oluwa ma gba kaye bo aso alaran bara lara mi ogo dile ni mi ma gba kaye bo aso alaran bara lara mi ma gba ki n bo fun ara mi eni o ma gba ogo dile ni mi ma gba kon fi ala ala buburu ja mi logun tun ma fin ja omo logologun ni eni won tonu alarere si buburu fun Ah, Joseph Fuman Lala. Hello. Eko soro soke o. Eka ba se nso.
4: Be ni mo nso.
0: O de ma ri be se nfe kori. Amen. O ma ri be se fe kori yen na lo ma ri e se jare. Ogo dile ni mi.
2: Hello.
5: Hello.
0: Hello.
5: Ogo dile ni mi.
0: Se n wu ba. Ki le wi? Aye o ni dowo bu e se ma da kaba e tun fe mi le ni go dile la won mo mi aye o ni dowo bu go won go dile ni mi ya pasa taliha ni se tutu ko to gba mi logo lo ogo dile ni mi en ti ogo mi nbe lowo e da ogo mi pada en ni emi ni mo ni ogo mi Edogo mi pada aso ite gba yi o fi ti yin e gba so mi pada fun mi hello
5: hello mm ma la adin ko la ni lataye
0: it is well
5: ogo dile ni mi aye ni pa no ogo ni
0: aye o ni pa no ogo mi be se wi ko ri be aye o ni pa no ogo mi ogo dile ni mi aye ma pa no ogo mi emi je ni ke so ogo dile ni mi aye ma pa no ogo Good dealing me, I am a pano go. Good dealing me, I am a pano go me. Good dealing me, I am a pano go me. Good dealing me, I am.

0: ri pe ogo opo la ni ologo ki npo laye
1: alolorun mi ko
0: ṣugbọn je so nkan fun e awon ton gba ogo opo laye ologo opo laye awon kan gba ogo awon enikan pa ogo awon enikan de ogo eni o gbogbo eyin ti won de ogo yin atayin ti won atawon ti won pa ogo yin agbara kan wa tun pe ta npe ni agbara jin o gba yin sile o gba mi na sile o gba mi sile o ah ah asalara nbara ti agba lowo mi e da pada fun mi tori emi mo ni yo ni aso ogo mi e da pada fun mi ogo dile ni mi e da aso ogo mi pada ogo dile ni mi e da

0: good delay. Bonnie inside. Hello, Sajon Sonny.
1: Hello,
0: yes, or okay. Hello, good delay. Ni Bonnie inside in Sonny. No, look at the one. Ojo to ti ro ile ti famu ai moye
2: gbogbo ki ka lo lu o sayid o
0: mi pe number ton pe mi si yo +2 3 4 9 6 9 6 6 2
3: odometa 949
0: international number en te wa lunle okere ogun ki ogo ogun fun ninu ogo
2: sayid o
0: oluwa awon ti mo se fun ti owo mi te lowo ti oro mi te lowo ti eni o ta so mi kan lo sugbon to ji mi logo lo oni ohun ti won ohun to te won lowo lati owo mi ti gba ogo mi fun mi pada. Oh my God, o ma nda ki yan sanu
2: tarati mo mi sun
0: opolopo lo sanu. Hello,
1: hello,
0: se nso ba se nso.
1: Hello,
0: hello, an gbo yin a wa pelu yin o. Ah, they were pelu won.
3: Won atu wa.
2: Anati mo mi sun
0: Adabi won ba je ninu ogun mi loko. Adabi won me tori eni o. Won ba nunu owo mi loko. Adabi ti mi o ba fun won ni aso kon wo sorun loko. Eni o en ta ran lati wa gba nkan mo mi lowo. Nigba to nlo mo fun ni nkan o de tun gba nkan yen lo ohun ti mo fun yen oluwa fi ba mi down to gba pada lowo me baba baba barika sanda ohun to gba eni o ohun ti mo fun ti gba ogo to gba lo eni o ohun to ji lo lara mi ti ba mi gba pada o da eni mo ra pada mo ra pada anu ti mo se ri adura yen se gugu awon eyan mo gba wo adura ti mo si ti mo so e ko nse ti gugu eyan e to ba sanu nikan ni e ma ni anu ti mo se ri owo ti mo fun eyan ri aso ti mo fun eyan ri bata ti mo fun eyan ri mo fi gba ohun ti mo gba lowo mi eni o lo fi gba ogo mi fun mi pada olohun jo idunu awon ti mo dun ninu ri eni o lo fi gba nkan ton fi ba mi ninu je ohun ton gba lowo mi lati ba mi lo fi gba pada fun mi
2: ba se fun ni da be dun o
0: tere ba se ti o le ba yan ninu je ore wa eni o won ni gbon kan ti kan na baba wa so ni o ni awon ti a jo nko worin papo lo le oluwa o da won lo wa ndi oro

0: Friday ṣupa ana ṣe wo na le so amọ po bo orin ni eni eni ti o to o dara bi eto kan ti a ma nse ni ododun ninu adamasigba Enyo. Yes. Taman pe ni
1: Laughter Fiesta.
0: Yes yo. E wa rerin ke se jo. Friday supa ni a pe ni ana iyen ni 32 FM. Apolopo awon lolufe wa ni won wa nbe.
1: Eh
0: ni won wole tan. Awon to wa awon shooting gan tun gba tan gba ball tan. Won dari sodo wa. Opolopo awon tun won se faaji ninu Adamasigba.
1: Won
0: ya ya sibe. Eni papa awon lolufe wa kaakiri gbogbo agbaye. Adupe lowo yin o. Eni e se o. Lagboro Olorun ani wa yin ti lodun tun bo. Eyin na la tun ma
1: la tun ma
0: jo se o. E se o. Eni a de tun dupe pe agbola buru se enikeni. Gbogbo wa ta wa la pada sile layo atalafia. Ire mi bayi aro imo to wole. Ati ki olowo gbagi omo yeye omo loko

Oluwa ogun ni mi o ogun ni mi o aso ni mu ogun ni oju orun loju ala mo gba kon ri mi somu ogun ni mi alaso nu mu oju orun oju ala mo gba kon ri mi somu o di omo ologun mole Samson pelu gbogbo ogun e pelu awon ara atagbara to lo nda eni o o de mole won so Samson mole won yo oju ogun e lo eni o won yo eti ogun e lo won yo ese ogun e lo won so di aro oluwa ma gba eni o ki aye yo oju ogun mi won yo eti ogun mi won yo ohun ogun mi ma gba kaye de mi mole ologun ni mi nagba kaye o de mi mole soro Samson o se po to eni onigba ti o ri owo aye lori ogun are e ko si solution fun mo aluwa oni je ko nku pelu awon ota mu oluwa igbari bi ti ogun mi ti gbe nwo idamu ati wahala ide iran lowo ati igbenija fun ogun mi e meje le ma so igbari bi ti ogun mi ti gbe nwo wahala ati idamu oluwa dide igbenija fun mi igbari bi ti ogun mi ti gbe wa ninu ide ide iran lowo ati igbenija fun mi igbari bi ti ogun mi ti gbe wa ninu damu ati wahala ide igbenija ati anu fun mi igbari bi ti ogun mi ti gbe wa ninu igbe ide igbenija ati anu fun mi waya kasada igbari bi ti ogun mi ti gbe wa ninu ide igbenija ati anu fun mi ide igbenija ati anu fun mi ide igbenija ati anu fun mi ide igbenija ati anu fun mi ide igbenija ati anu fun ogun mi.

le kagbadun ara wa to je ki n bo sinu school awon baba kan wa se pe era koko ile won ma n do de en bi ogun seju ta ba fi lo rin awon aye awon baba wa o la won ma n gbadun ti won abala school leyin yen a bo sinu iyan to pe ati adura sugbon lele faji express n tesi waju.

King Sunny Ade. Awọn ki baba yi pe won ko rire ani kan ni rire wo ni pe ojo kan le na ojo bi eyan rire kan ni o rire kan ni rire kan ni tojo bi kan ten ba to won ti eni o to lo nse to je pe odun to kun odun eyan laye rire kan ni rire kan ni awon ya won to je pe won jo bi won papo njo kan na tun won ti ko laye ta wa yi won wo gan to lo n ba da city ti di wa ka si owo yi o je ki re pe mo ko rire ko rire o oluwo se o ah eyan ji layo eyan sun laye ata lafia ani ko ko to rire ta lo so be fun e Allah ni je kiyan salai sinu ile kiyan sukun won ji won nule awon ko ile yen ma kan odidi bi osu melo mo gbadura boyo odun se ni lo sopin ni o awon agbara tun ma nba odun je koni wonu ile yin o koni wonu ile temi na koni wonu koni wonu ile mi agbara tun bo odun je lagbara ni o apati o kin jina wa ti wonu ile yan ba igba lopin odun on ton won ni gbagbe lagbara olohun atopin odun ati bere odun atarin meji odun agbara buburu tun ma nbo odun je koni wole to wa e ra yi sami e sami o engineer ayo jisimi

sentoli lo ile aye yi tan aye yi ta wa yi lan lo mo jo ti yo fi opin si aye kan lo bi orere eyan ma ntan o ore wa olohun nikan ni ki tan mo bi yan ba tan ise ti yan ba wa se sile o nikan ni ki tan ise wo lo nse sile ma bi are ore wa ise wo lo se sile ise wo le mi nse sile gbun to yan wa nse sile nsin e je mo pe social media nti wa lorun ko to wa dile aye ti nko sile tele gogo eni se go nto wa lorun lorun transfer saye won so ni parti kan pe nje te nje tun dumo yin ninu e yan pe e ton je ko ton da sori atan ni nenu lo wu jade laye o fe da bi efe o fe da bi odu o fe da bi sugbon ina yan ba se sile ni oni tan ore wa ko itan to da sile fa awon omo e je ki mi na ko itan to ba da sile fa awon omo ti mi na ko itan sile ko itan to da sile fa awon omo e ko itan to da sile tori bi ta wa ile ni eni awon to ba ya to ba di ola awon nikan ma wa nbe awon gan le mo si nbe gan mo eni ti o ba poro fun ile wa ni lo a je ka wa nbe titi laila iro awolowo o si nbe titi ariwo lowo ti lo sugbon nkan to ise to se la nroyin abasha ti lo a nroyin ise o arisekola ti lo abiola ti lo a nroyin ise won afa balewa ti lo a nroyin ise won ko itan to ba da to mo pe won le ka loyin ojo ola ni ko ko sile awon baba yi awon olowo ana kan ti pe won si party o awon olowo ana ti pe won si party tori pe awon olowo ana pe won si party jelomi o wa lowo lowo ko tun ma tun pele wu emi eni to ba dola a ma royin pe a ngba yen laye awon egbon kan laye awon omo eni egbon kan Saidi Osupa ni won pe ni 32 FM je pe to ma wa wa eni ti le ise yi o ba o te ni parun o je pe olorin emi to ma tun bi wa ba o le ma je Saidi mo ta wa ngbenu si microphone yi ta nso yi o se o ma won tun ti soro ton ti gbenu si microphone ton ti lo won ko tun sile won ka ni dada ti ti ti o da le ka ma so kan yoku e lo do eni belegun o confirm ni esin to di wahala tawon eyan nja lori esin sin awon baba kan ti sesin ti o ni wahala won ko eto ti won sile eni o won ko itan ti won sile awon sugba awon enikan wa bayi ti je pe esin ta won ko sin bi kon fa wahala fa ni o igbo se wa niyan ohun to bo to ni kalku ba ko sile lo ma gba o ku iseju meta ti ma nlo ni abala yi ma bala ma bo si abala eyan ati ope ati adura o ku iseju meta ti ma nlo ni abala ti mo gba yi

0: Oh, Shubanere, oh, Shubanere, oh, Shubanere, oh,
1: Olorun ma se bi Dafidi. A fe lo to ro daje sele kan poruko Jesu. Tin ba ri ohun kan ti awon ran mi se, eyin o tun le di majemo ti didi mi lowo. Oluwa fi agbara re ba je fun mi. Fi agbara ti agbara tun benu eje re fi ba je e sodado a. Poruko Jesu. Tin ba ri ase pamọ temi abi tawon iran mi. Oluwa to le mu kin deni o, to le mu kin lo odun yin jala ni ope. Oluwa dariji mi, panu baje, dariji mi, panu baje. Jesu Oluwa wa, amen. Oshi Olorun, egbon kankan ti mo gbon lati nu okan mi. Oni ka oni ohun fe fanu gba won eyan. Won ti eni o, ton e mo pe e bi gba to mo kekere ba nlo to ba wa nlo ti o ti le rin daada. Ton e don go there to wa lo be to wa subu lule gba. Mama a sare si pe mama mama se re le se wo omo yi. E poruko Jesu. Ogun afowo fa. O fe da aye mi duro anu ti agba mi gba mi lowo odidi e mi afowo fa gba mi lowo ogun afowo fa ti mo bo sinu e lojiji e sodado a oruko Jesu ogun afowo fa oluwa ja mi gba iya ni da ko paso danika sandalika palia ogun afowo fa oluwa gba mi lawo abe ogun afowo fa oluwa gba mi oluwa gba mi oluwa gba mi oluwa gba mi labo ogun afowo fa oruko

ru da pada fun mi da pada fun omo mi da pada fun omo mi da pada fun omo mi da pada fun omo mi oluwa mo be e da pada fun omo mi jesus oluwa wa ami eni o e poruko jesus oluwa gbe ina si mi ninu ina ti eni o ina ti ogun o kin bori loju o loju ala eyin mama ejo ina ti aye o le jigbe ejo se won le jina gbe eni o se nikan le lo ko nikan gbe ni ki ina to wa lara transformer ke nikan wa lo be ko lohun fe ji ina yen gbe pelu transformer eni o e poruko jesus e se e poruko jesus eyin mama yi oluwa gbe ina si mi ninu eni o oluwa gbe ina si ina ti aye o fini fi mi rubo opin odun ina ti won fini mi fi mi rubo osilu oluwa gbe si mi ninu ina ti mi o fini kusiwaju adua poruko Jesus ina tabu kali lida bu adaga eje mu parumi kasadu adaba oluwa gbe ina re si mi ninu ina ti aye o le padanu gbe si mi ninu loju loju ala gbe si mi ninu gbe si mi ninu gbe si mi ninu Jesus oluwa wa ami adura ye kan Jesus adura ye kan to kure e gbadura ye kan to ku oluwa wa oluwa fun mi lohun ti ma dupe le lori eni o fun mi lohun ti ma layo le lori e poruko Jesus oluwa wa sodun fun mi na o ti nisin won ti n pa won yan ni nko odun awon to fe fa won yan ni nko odun awon rin awon ti n pa won yan ni le won ti fun won moto emi mo pe mi na ma gba le lori lori eto yi enikan ma pe mi pejo e wa gba ile be lo de ma ri mo ti so le ti oluwa e poruko Jesus oluwa wa sodun fun mi sodun fun mi mo alarere ati iran mi wa si muse e sodadua uruko jesus oluwa sodun fun mi maya kadama testimony jaga mo alarere ati iran rere wa si muse fun mi oluwa jo mo beyin e sodun fun mi e fi le sodun fun mi jesus oluwa wa ami e gba bayi tori e kan to ku niyan e gba be uruko jesus ohun ti aye n wo mi bi egan fi sodun fun mi enu ta ye fi n gan mi oluwa fi sodun fun mi ohun ti mo n pun be oluwa fi sodun fun mi adua uruko jesus olori ayanmo ti mo n pun be oluwa fi sodun fun mi ile nla moto nla ogun nla oluwa fi sodun fun mi oluwa fi sodun fun mi oluwa fi sodun fun mi iya ni mo sendali kapalio oluwa fi omo mi dun mi ninu fi se mi dun mi ninu foko dun mi ninu ya ma paso adaba fi mi dun agbaye ninu oluwa sodun fun mi jesus christ oluwa wa ami ami meje ami ami ami ami ami ami ami ejo mi te ba gbe sile je ka gbadura si mo gbadura si gbogbo mi te gbe sile omi e ko yi pada ko di eje jesus omi te gbe sile ko di eje jesus ani omi e ko di eje jesus gbogbo nkun ti e ba lo fun ni won gba ti ko se nto ma asiri omi tolorun o si so fun enikeni pe bayi lo se da omi uruko jesus la ko fo mi yan dara isegun ko fi dara ayo ko dara iwosan ko dara ogo jesus oluwa wa ami e gbadura fun mi na gbogbo eyin te n gbo mi lati le adura e gbadura fun mi na eyin te n gbo mi adura ami ami ami ami ami ami ami ami jesus oluwa wa ami e se o bi e se gba fun mi ko gba be fun mi na gbogbo ti mo gba enu ta jo gba papo be yin ba tin jere adura uruko jesus ke mi na rere adura je ka jo pade lose to nbo nipa ife olugbala ki o si nkankan e se o taiwo temi oluwa le pe mi pastor yin wo le yin prophet yin adura kan ni ke ma ba mi gba o gbogbo panpe ti satan de sile de mi oluwa ma jo mu mi o adura ye kan soso ni o eni o panpe na o ni meyin na eni nipa ori ofe jesus a pade laya talafia nipa ori ofe oluwa e se o te n gbadun wa o da